0: sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos,
4: Roldan Besana Villarreal,
3: para sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galigi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadala lang ina diri sa Foro de los Pueblos para mabasan tang inyo sinig mga minsay diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sa mga nagkakapi-kapi na DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pribayo Coffee, good morning. Salamat gid sa pag-monitor. Good morning kay Sir Roger Basamot, nag-monitor na diri sa Foro de los Pueblos program, ang masaligan may kamaturan kag kampiyon sa serbisyo publiko. Samtang nagapamati, nagkakapi DTX Coffee Mix, ang paborito ko nga kape, healthy na manamit pa kag nag-detoxify sa lawas. Gani mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix na kita. Barato na, may benepisyo pa. Hindi man magkalipat mga ka-K5 sa pagtumar sa Power Trio, ang DTX 500, may TC kag D3 Bayong suplemento nga nagatag-protection batok sa balatian. Gani mag-Power Trio na kita, healthy na, protektado ka pa. Bow endorsement ni kuno, Sir Roger Basamot. Good morning, Sir Roger Basamot. Kag sa Basamot family, nag-monitor. Thank you, kid. Kay Ma'am Arlene Unia Dabasa, nag-monitor na. Salamat kay Toto Joanne Belvis, nagpamati na dira sa may barangay Tabok sa Pontevedra, sa Toto Batsoyan. Good morning. Ma'am Becky Lana, nag-monitor na. Rodolfo Evangelio Jr., Bernadette Omiten Calzado, kay Kumaring EJ Arboleda, dira sa Jaelso, sa may Banwas, ang President Ross, nag-monitor na. Mayong aga na sa inyo. Ali Apolinar, dira sa may tangki ilaya, nag-monitor si Ali Apolinar. Kay Ma'am Rhea Umbas Kalinao Balbona, dira sa Sitio Almalbes Village sa Kulasi. Doy Arthur ay sa Tonggala sa Blasco Pilar. Kay Jesse Lusanta Laurino, nag-monitor na dira sa Masgaraw Hamindan. Sa kay Gerardo Villanueva Verde, nagapamati na, naka-connect na iya cellphone sa Bluetooth speaker. Nagalanog ang K5 News FM ay aga. Salamat, Ged. Nonoy Latusa sa Mambusaw, nag-monitor naman dira sa proper si Tay Liro. Kay nang Pudaday, aglabi na gid sa akong Tatay Lino. Kagkanay Nanay Bulit nga nagapamati sa K5. Thank you, gid. Aling kay Nonoy Latusa, Wilfred Bisana, JM Balasa sa Binuntukan, Pontevedra. Nag-monitor. Thank you, gid. JM Balasa, kay Tristan Wyatt Gulay, salamat sa pag-monitor. Ma'am Regina Parel, Ma'am Roda Donato Amago, Genevieve Incong Rosales, kay Rogi de la Peña Ayore, gabiyahi sila pero galanog ilang car stereo, gapamati sa K5 News FM. Rogi de la Peña Ayore, kag sa Team Cake Story Events and Catering Services. Ma'am Elsie Acuña, nag-monitor. Nonoy Latusa, Victor Bostilio Lasca, kay Sergeant Trader sa Spearhead Kalinong Radio. Psalm 37:5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. No, thank you, good Sergeant Ray. Kay Bilen Sunyo, nagapamati na. Thank you, good. Kay Jomari Rafael, sa Family Rafael, sa may Barangay 7, Washington Street. Nung Ponyot, dira sa may Banika, salamat, good, sa pagtutok. Robert Agassi, nagapamati na diri sa itong sinigapag pangalagad. Thank you, good, sa itong sinigang mga ka-K5, gadaga monitor diri sa Foro de los Pueblos sa program. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa mga ka-K5 naton da, sa mga ka-K5 naton nga mataas ang blood pressure, blood sugar levels, may mga inflammation na sa kalawasan, indi gid pagkalipatan. Ara makabulig sa aton, katuwang naton mga ka-K5 ang DTX 500. The superior antioxidant, amuning suplemento nga magabulig-balik sa normal sa imo blood pressure kag blood sugar levels. Mayari man ni sang anti-inflammatory effects mga ka-K5 sa aton siningalawas, magabulig sa pagbato sa inflammation sa aton siningalawas. Gani kung gusto mabuhi ka sa mas malawig, kung gusto mo mabalik sa normal imo BP, imo blood sugar levels, nga kung mapabay anti resulta mas malala, mas magastos nga sahi isang balatian. Ara katuwang naton ang DTX 500, the superior antioxidant mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton para sa mapagon ng immune system, yara ang mighty siyang alkaline-based vitamin C, the immunity booster. Pampapagon sa aton sining immune system mga ka-K5. Subo nga panahon nga ti damo na sa mga masakit nga nagatuhaw, damo na sa mga balatian nga nagatuhaw, nga nag-apekto sa aton sini nga ikayong lawas. Katuwang naton dira ang mighty C mga ka-K5, the immunity booster. Kag nagligad may mga kagaw naman nga nagagawa, no? Mga kagaw nga kung makasulod sa lawas ang tao, resulta balatian mga ka-K5, no? Sa aton si magkautoran ng mga tagbalamati, hindi pagpabayi nga makalusot ang ining mga masakit sa aton sinigalawas. Ara ang klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5. Power trio ng suplemento, klinika D3 Bio mga ka-K5, Mighty C kag DTX 500. Importante nga nag-invest kita sa aton ikayang lawas. Ari ng power trio nga suplemento nga masaligan ta subo nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika. Malapit dira sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada. Mabakal mani sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, sa buksang PLDT mga ka-K5. Tandaan na mga suplemento nga ninyo makabulig amlig sa inyo ikang lawas, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Sa ton sini makauturan ng mga tagpalamati, balikan talang ni natabo to sa may Pontevedra. Kay damo sini mga ka-K5 ang naluoy sa biktima nga si Ronilo Batwigas. Naging kastigo sa Mayo 3 ang gabi, napatay Miyerkules nga adlaw mga ka-K5. Gindala pa sa ospital mga ka-K5. Now, dismayadong pamilya kay sa Mayo 3 pa lang sa gabi, nga man wala maka-effect sa arrest ang Pontevedra Municipal Police Station. Under sa Rule 113 Section 5 sa Rules of Criminal Procedure mga ka-K5, ang police officer maka-aresto lawfully without a warrant sa sari-sari ng mga instances mga ka-K5. Una da, in flagrante delicto arrest under Section 5A. Ang arrest is valid kung ang persona na dakpan mo nga actual nga nag-commit, bag-o lang nag-committer, or nagatuyo pa lang mag-committer sang krimen o kung offense. Kag kung ang arresting officer may personal knowledge mga ka-K5 sang natabo, no? May personal knowledge sa natabo. Ti sa kaso sini sang biktima, ti bisan ang biktima unconscious, pwede mang invalid ang pag-aresto mga ka-K5 kung ang mga saksi personal nga nakita ng insidente ang krimen. Kag immediately gin-inform ang police mga ka-K5. Kag ang police nag-abot kung bago lang natapos ang natabo mga ka-K5. Importante da ang testimonya sang witness. Kitaan mo to ang sitwasyon sang biktima. Immediate identification sang suspect. Kag circumstance to sa scene of incident mga ka-K5. With this, nag-amatagan sang personal knowledge ang police kag sufficient nga mag-aresto. Now, sought pursuit arrest naman mga ka-K5. Valid ang pag-aresto kung ang offense bago lang na-committer. Kag ang officer may probable cause based sa personal knowledge of facts or circumstances nga ang suspect nag-committer sang krimen o kung paglapas sa kasugaan mga ka-K5. Tiko ng suspect na lagyo, pero identified sa bang witness shortly after sa insidente, pwede ni siya arestohon sa police without a warrant mga ka-K5. Kaya ang kondisyon sang biktima is not controlling. ang nagamatter iya ang timeliness kag probable cause sa siningasahi mga ka-K5. Ang testimonya statement sang biktima hindi ya prerequisite sa isa ka lawful arrest kundi ang statement, ang payag sa mga witnesses kag physical evidence mga ka-K5 sufficient na dugang pa kung nakitaan mo ang biktima baldado unconscious mga ka-K5. Now, kung later on napatay ang biktima para sa databo, wala ma-arrestong suspect, nagabago ng nature sang krimen mga ka-K5. Ti para sa databo, sinisa kay Ronilo Batuigas napatay, bangod sa iya sining injury, depende mga ka-K5 kung anong i-file diri sang Pontevedra Municipal Police Station. It's either homicide or murder. Homicide under Article 249 sang Revised Penal Code or murder under Article 248, mga ka-K5, kung nag-exist ang qualifying circumstances. No? With this, kay wala tumaresto mga ka-K5 sa Mayo 3, insigida, dapat filan sang kaso ang suspect, mga ka-K5, na si Jimmy Bitsaida, kagang iban pa to, para maka-effect sila sang arrest. Kay kinanglan na this time, sang valid nga warrant of arrest mga ka-K5. Kay kung wala sang valid warrantless arrest nga mantabo, nga natabo rather, matapos ang insidente sa Mayo 3, hindi na maka-effect sang arrest ang police. Mga ka-K5, hindi na sila maka-effect sang arrest outright paggaligad ang pila ka mga inadlaw. No? Ini bangod na kasaad ini sa aton nga kasuguan. Mga ka-K5. Kung ang immediacy, wala na, ti hindi mo na ma-effect ang in flagrante delicto. Hindi ka naman magka-effect sang hot pursuit. Kido kalawig naman sa mga inadlaw nga nagligad. Ti matabo sini, mag-conduct na sang case build-up ang polis, mag-himo sang complaint, mag-file sang complaint sa piskalya, di ko makitaan sang probable cause sang piskalya, masaka sa korte, ang korte may issue sang warrant of arrest. Kag kung may warrant of arrest, dira pala maka-effect sang arrest ang Pontevedra Municipal Police Station, mga ka-K5. Hindi naton mabasol ang pamilya nga nadismaya sila. Nga sang gabi pa lang, dapat pwede na ito nila gindakob si Jimmy Bitsaida, mga ka-K5. Kiti may opportunity sila na makaresto that night. Pero, napaslawan ang mga ini, mga ka-K5. Ti sa pamilya, mga ka-K5, hindi nyo subong mabasol ang polis kay wala nila ginadakob kung ara pa daga kaag-kaag na si Bitsaida. Hindi mo na sila mabasol. Kiti, nag-require na ni sang warrant yung mga ka-K5 para mag-aresto ikaw. Pero sang gabi nga natabo, mga ka-K5, pwede to, bisan unconscious ang biktima, pwede iya. Kay tiara man, may mga witnesses man. Kay ang witness testimony or witnesses testimony plus ang immediate circumstances, kag nakita mo pang sitwasyon sang biktima sa ospital, sufficient na na. Hindi mo to kinanglan pukawon ang witness. Or I mean, ang biktima? Mga ka-K5. Kay that night, pwede ka na ka-effect sang warrantless arrest. But subong, klaro naton sa mga gapamati, hindi na pwede. Kay nagligad na yung mga inadlaw, mga ka-K5. Pero kanugon lang, mga ka-K5, nga sa tunga gabi, pwede man nila na-aresto. Ugaling, tiba, sige na kakat pang Pontevedra PNP sa pagsuksok sa ila uniform, kay permi man na sila daway ga uniform mga ka-K5, kung gabi, basi na delay pa. No? Ti kabay pa mahatagan inisang kasanagan. Mapadasig nyo na dang pag-file sang complaint. Kay nalagyo man or kundi, why man da, hindi naman da kitaon ang pamilya Bitsaida na insindihan ta. Kaya nagalikaw man sila mga ka-K5, galikaw man sila sa kwan, na posible may matabo.

ang insidente. Pwede ka mo kadangop sa Internal Affairs Service, sa IAS, arada sa Capiz Police Provincial Office, kung nakulangan ka mo. Pwede man sa National Police Commission o kung napulkom, kung nakulangan ka mo. Ba't ang importante diri subong, kumbaga t-set aside tanay na, unahon di, unahon gid, ang pag-procure sa mga dokumento, mga ka-K5, ka-importante ng death certificate. Balantaman kisa kung sa ospital sa gobyerno, kadugay, gindi magkuha sa death certificate, damo pa sa mga tseche-buretse. Amo na importante, da, kinanglan nyo ng attachment para mapamatudan nga patay ang pamilya nyo. Kagang iban pagida, mga sworn statements, importante na hikotaron anay ang pagpasaka sa panumbungon ng murder or homicide against sa suspetsado or sa iban pagid ga mga involved. Kag kun magpanaog ang warrant of arrest, kung may probable cause, magsaka sa korte, magpanaog ang warrant of arrest, that's the time nga pwede na sila madakpan mga ka-K5 sa aton sining mga otoridad. Pero subong, tiway na eh, naglapaw ng mga inadlaw. But of course, may ara pa sa mahimong pamilya kung nakita nyo nga nakulangan kamo sa ginimo sa mga otoridad nga nagresponde sang gabi sang Mayo 3 mga ka-K5. So kabay pa masanagan ang tagsa-tagsa mga ka-K5 kagangaton diri matagan man sang ustisya no ining biktima nga makaluluoy. Nga tiyan mo nang natabo iya sa iyaw mga ka-K5. Bangod gid lamang sa hindi nila pagang panay nangin kabaylo ang iya sini nga kabuhi. Kabuhi niyang nangin kabaylo mga ka-K5. Kagamo na subong ang pamilya nagapanawagan sang ustisya kag hopefully sa Pontevedra Municipal Police Station ti kabay pa no tutukan nyo ini nga kaso. Buligan hindi lang nga magulat kamo kaya mo nang problema takon kaysa maghininulat lang. Dapat iya nag-initiate man kamo sa pagbulig. Kinintsindianta nagaliro-liro pa ng utok sa pamilya subong. Bangod sa natabo mga ka-K5, sila yung nadulaan mo, hindi ka mo. 22 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio. DTX sa 500, Mighty C kag D3 Bio. By the way mga ka-K5, ano na subong 2026, 2027, 2028? Malayo pa man ang eleksyon, ginistoryahan na ang placement sa mga kandidato sa 2028 presidential elections. Sa nasyonal nga level, ara gagwa ang pangalan ni Anay Senador Marojas. May mga nagaduso sa iya nga mag-intra sa liwat sa bugoy sa politika. While former Vice President and now Naga City Mayor Lenny Robredo, ginainggan yung magdalagan presidente pero naga-indi na si Robredo mga ka-K5. Diri naman niya sa lokal nga level, may mga last-termer mayors diri sa Capiz mga ka-K5 ang isip ta do mga limani. Nga ara na sila sa ila sining katapusan nga termino bilang alkalde mga ka-K5 sa ila na sakupan. Ang mga mayors nga ara na sa ila sining third and final terms ang mahugod kagpermi lang plakado nga mayor sa panitan. Mahugod kay man damo reklamo wala aksyon mo. Panitan Mayor Catherine Di Kenya Belo. Last term na ni Mayor Belo, palakpak kamo kay last term na gidman ni Mayor. Ay salamat. Last term niya na gidman ka K5 diyan. Makapahuway na mga taga panitan. Raymond Malapaho, si Maayon Mayor Raymond Munmun Malapaho. Last term niya naman ni sang Maayon. Last term naman ni Pilar Mayor Arnold Alba Perez mga ka-K5 sang Pilar. Last term naman, balik-balik malang ni sila, saka naog, ni Ivisan Mayor Filipe Neri Navarra Yap sang Ivisan. Kag last term naman ni Roa City Mayor Attorney Ronnie Dadivas mga ka-K5. Well, kay Mayor Tanoy Iskolin iya sa President Rojas, may mga legal battles pa na sila da. O, ibilin ta na anay.
kay nag-

0: Igadto supposed to be last term yun. However, ang contention sang mayor nga hindi pa kinaintirap ang iya sini nga pagpungko. So let's leave that to the COMELEC and to the Supreme Court kay may mga legal actions pa ni. Now, kadungan sini mga ka-K5 sa pagkatapusan nga termino mga ka-K5, sang pila ni ka mga mayor, sang lima ni ka mga mayors, ginistoryan kung sino balang posible magbunggo or magbulos. Tisay visan, given na na, bulos-bulos laman na dang pamilya, yap, mga ka-K5. Amot ko may iban pa ni sila nga trabaho, magluwas sa politika. Bulos-bulos, malang na sila da. Sa maayon, ti ginabantayan no, kung diin makadto si maayon Mayor Raymond Munmun Malapaho. Kaya man last election, nag-float iya pangalan nga posible mag-intra sa provincial position. Last election to, may mga nagduso sa madalagan sa vice governor. But this time, balantayan. Nagagwa nga pangalan nga posible magbulos sa kandidatura ni Mayor Munmun Malapaho ang yautod. Siliga ng mga barangay president, Ramil Malapaho, mga ka-K5. Sa panitan, may mga potensyal man nga mga kandidato nga nagagluwa sa bung. Ang negosyante nga si Joaquin Tuto Dumagpi, no? Bayaw ni Mayor Kit Bello, even gagwa man ang pangalan ni Engineer Edgar Diaz ang tuman na kadugay nga general manager sang Capelco. Gagwa man ang pangalan sang bataon nga abogado nga si kuano Attorney Judge Del Castillo. And even, galutaw man ang pangalan, mga ka-K5, ni former board member, Attorney Remya Fuentes Bartolome sa panitana. Sa pilar, kiti mag-graduate na si Mayor Arnold Perez, sa pilar gagwa ang pangalan ni board member Blisilda Gingging Perez Almalbis. Magulang ni Kwan, Mayor Arnold Perez, mga ka-K5. Kaga posible may mga ara man sa Patricio clan na basi magbalik mga ka-K5 sa politika dira sa pilar. So amo pa rin ginabantayan. Sa Roa City naman, ti may mga pangalan man nga nagaguluwa pero hindi ta pa ni mabalaan once hindi pa ni sila ka-file sa ila sining certificate of candidacy mga ka-K5 sa 2027. Kaman filing si OC 2027 mo, election 2028. Pila sa mga pangalan nga nagaguha, kaman lately nang invisible naman siya, nakita na sa, nang very visible kagdamo man sa mga nagatulod. Ang pangalan ni Roa City First Lady Joanne Del Rosario Dadivas, asawa ni Mayor Ronnie Dadivas. May nagaguha man nga pangalan, nanay ni Congressman Ivan Ward Ginto, si Mrs. Eda Abindanyo Ginto, mga ka-K5. Gagwa man ang pangalan ni former Roa City Mayor Angel Alan Silino. May mga naghahambal man ganing ba, si Dre Magsaka sa Roa City, ang halin sa maayon, si maayon Mayor Raymond Munmun Malapaho, mga ka-K5. Kay kadalingat mo di subong, although ati madako pagiging intriga, kag posibilidad ko mag-transfer sa sining residency diri sa Roa City. Puro na notice nyo, kadaliko nyo sa kanto, kadalingat nyo, Malapaho building, makita nyo. Damo na property di. No? And even, may mga nagagawa man ganing iba, si mag-intra man di sa Roa City, si Governor Fredinil Otto Castro, mga ka-K5. No? Imbes nga kompletuhon niya, ang iya sininga termino sa pagkagobernador mga ka-K5. Timprano pa man niya. Timprano pa ni mga ka-K5 pero masig pa matsaganay na. An event sa social media, amo pa ning ginistoryan subong? Amo ning ginistoryan subong mga ka-K5 event sa social media. Kag subong man sa mga kapihan at ibalantayan ni balantayan mga ka-K5 kung anong mga masunod sini nila nga plano diri sa Roa City. Kay matapos ang termino ni Mayor Ronnie Dadivas, diin sa balamakad to. Masaka sa Kongreso, masaka sa Kapitolyo, manaog sa pagka-vice mayor or mahuway? Muna mga balantayan. O, diba, tutukan ta na mga ka-K5 ang mga developments ni Drisa Tun Sinigapag pangalagad. Kiti, kuno, bisan malayo pa yung eleksyon mga ka-K5, hindi niya malikawan nga istoryahan ini. No, kiti considering may mga lima ka mga mayors nga magatapos sila Sinigat termino, mga ka-K5 sa maabot nga 2028, kag siyempre balantayan, kung matapos man ang termino sa mga incumbent mayors gani, din sila mapaamulya nung ilang adalaganan nga posisyon, mga ka-K5. Kag sino ang ila sini nga mangin pambato sa ila man sini iya nga posisyon nga pagabayaan. Las 8:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. Pagbaliktad diri sa aton sinigang pagpangalaga, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dako kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ka na papagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
10: mabaka ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulog City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo, kag-sip on.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mamakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mamaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
17: Clinica Diofresh.
16: Available now.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
20: Dahil kasangga ko
21: ang extend.
20: Supplement for men.
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing
21: performance. Extend Food Supplement for Men.
20: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
20: DTX 500.
10: Mapakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
20: Memory Advance Syrup.
21: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
10: Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
24: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangunin ni siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iker capsule kag iker drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow, may puso!
28: Foro de los Pueblos.
29: Hold on, Besana Villarreal.
30: Para sa Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
0: 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX sa 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag para naman sa mga ka-K5 natin, permilang constipated, ginadayariya, permilang para ma-cleanse ang aton sining colon, malikawan ang toxin accumulation, mga ka-K5, ang yabi dira, ang sabat dira, amo ang Clinica Complete Spore Biotics. Ang spore-based ga probiotics, meras ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Clinica Complete Spore Biotics. Kag sa mga ka-K5 natun, ma-report sa trabaho, ma-report sa opisina, hindi gid ka mo maglakat, gawala makapaligo, ha? Dapat ang habon, DTX sa Beauty Soap. Hindi lang dapat puti ang panit mo. Hindi lang dapat pudas ang panit mo. Dapat healthy man. Anon mo kung pudas panit mo, pero damo ka man skin diseases. Hindi ya subong importanteng paputi-puti. Ang importante subong pa-healthy-healthy sang panit, mga ka-K5. Ang sabat dira, DTX Beauty Soap. Nagapapudas ang panit, kag nagabulig gamangin healthy ang panit, malikawan ang skin diseases, kag maproteksyonan ang aton sininga mga panit, mga ka-K5 batok, sa mga nagdapo da nga mga kagaw, mga ka-K5. DTX Beauty Soap ang sabat dira. O, hindi man kita shadow kaputi, pero... O, ginapabugal tanim panit ay ka-K5 dyan. No? Ma-healthy nga panit, mga ka-K5. DTX Beauty Soap ang sabat dira. Now, uso naman ang mga disco, mga binayli. Ang problema, ganyan bala perme, K5 dyan, sa mga binaylihan, balang ko na-encounter mo manin mo. Nagalupok, ganyang baho, sang ilok. No? Nagasaot sang helicopter, helicopter, budots, kagkun ano pa da. Pero naganilupok ang baho sang ilok, mga ka-K5. Anon mong maitsura ka pero kabaho sang ilok mo. Dapat balanse. Guwapa ka na, hamot ka pa. Hamot ka kung ang habon mo DTX Beauty Soap. Kag dapat gabutang kagid sa ilok mo sang Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh, amo ni ang natural nga deo roll-on nga nagabulig paputi kag pahamot sa imo sininga ilok. Kay kikis akon itom ilok mo, doon nahuya ka man, nahuya ka magbayaw-bayaw. Pero dapat, hamot na, puti pa ilok mo ang sekreto dira, Klinika Deo Fresh. Now, sa mga men in uniform naton, ang iban mapuli weekend. Ang iban mga empleyado mahuway kay manog weekend, Biyernes sa subong. Ang iban ma-disco sa gabi kay Friday night karon mo. Ti siyempre, kung Friday night, balaan ta naman ang mga nagakadto da sa iban nga mga diskuhan, di bala? Kung makachansa, ti mabirada eh. Bisan ano ang itsura mo, bisan ano ka pa kagwapo, kung pigado man ang abilidad mo, way ka man gyapon, kadlawan ka lang sang partner mo. Pero, kung ang sikreto dira mga ka-K5, extend food supplement for men. Sa mga kalalakinhan, sa mga mister, kung gusto nyo, ang do hindi malipatan nga performance nyo sa inyo sininga mga misis, sa inyo sininga mga partner, ang sikreto dira extend food supplement for men. Nagapanami ni sang sirkulasyon sa imo dugo. Grabe sining frontal effect mga ka-K5. No? Hindi kagid sini malipatan sang maka-sparring mo karon. Para pagkaga siyempre karon ang sparring kay pagkaga makabulaw-bulaw ka mo. Luto yon kagid nga daanas ta maaga mo. Pero manami nga pagkalutoy mga ka-K5. Ang sekreto dira Sergeant Echo kay Sergeant Ray kag kay K5 Jomar. Ang sekreto dira extend food supplement for men. Kung na huya-huya ka mo kadto sa butika, o i-private message nyo ko, kay ako mismo madulong da sa inyo kung diin man kamo. Libre ang delivery. Extend food supplement for men mga ka-K5. Sa mga mister, nga may mga health condition, do hindi nagawa malipay nila si misis, sa ila partner, may chance pa hindi pa ulihi ang tanan. Arang extend food supplement for men mga ka-K5. Hindi pareha sa ibang suplemento nga pagkainom nyo sa mga lalaki, nagakurog-kurog kamo, nagapalpitate kamo, dotakihon kamo sa kurason, likawin nyo na, kibasya mo pa na magpatay sa inyo. Diri ka mo sa extend food supplement for men, kay himo ni Samaka, kagklavuas ka mga ka-K5, natural nga mga ingrediente. Extend food supplement for men. 19 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 9. Good morning kay Annabel Pidico, nag-monitor kay Joel Daliva, nagatutok na happy birthday kuno siya bata, si Limuel Daliva. Limuel Daliva, happy birthday, halin kay Joel Daliva. Kay Reynanti Cam sa may barangay Dayaw sa family Cam da, kay B-Boy, kay Ma'am Bebe, kay Ma'am Helen Cam, good morning. Ma'am Gian Amvel Siloso, nagatutok na. Good morning, present mano si Nong Imlot Durado dira sa may barangay Bahit Panitan. Good morning, Nong Imlot, kag sa Durado family da sa Bahit. Ma'am Bilinda Prologo Martisano, thank you sa pagtutok. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nag-monitor naman. Salamat gid Ma'am Bernadette Umiten Calzado sa pagtutok. Ma'am Roda Donato Amago. Kay Rodji de la Peña Ayore, Rodji, salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Leia Bae sa Tisa, good morning. Neng Salarsa, kay Madam MJ Joy Cabrantar Abalo, nagatutok naman. Madamog gid salamat mga ka-K5. Sa dugang nga balita diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga ka-K5 gid dulong sa inyo sang Power Trio DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bio. Check tanay kapon madamo nakibot. May nagbugong huring-huring nga kuno isla ng hepe sang Roa City Police Station mga ka-K5. And then later on mga ka-K5 mayara sang nag-courtesy call sa opisina ni Roa City Mayor Attorney Ronnie Dadivas. Kuno bagong hepe sang Roa City PNP incoming Chief of Police. Balon tabing detalye sini nakasanbay sa number 3 si K5 Rodney Daban Dalanon. K5 News FM Live
1: Report. Jim Baton kagin welcome sang lokal nga lugar na sang Roa City ang incoming Chief of Police sang Roa City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumangtang nga magapuli o kon nga magabulok kay outgoing Chief of Police Lieutenant Colonel Donald Regisa. Sa ginhiwat na rin nga courtesy call kahapon kung adlaw ka K5 Roldan, ginpabot siya diri ang pagtinerman kagapagpasiguro sang kapulisan sa pagbintinari sang katawahayan kay talaga kaluwasan sa mga residente sa syudad. So, yung payag man dali sa lokal na gobyerno kung sa city government, ang padayon niya sa puwita sa mga programa kang kinahanglanon sa Rojas City Police Station. Ano nga mapaligon pagid ang seguridad sa palibot. Kaya sunod dali sa payag man sa city government, importante ang mabasog na koordinasyon na sa tunga sa kapulisan kang lokal na gobyerno. Agad nga masigurado ang maninong kagilway sa krimen nga komunidad. Samtang nga, ginapasalamatan ng ini si outgoing Chief of Police Lieutenant Colonel Brunel Regis bagod ang iya sinya servisyo kag kontribusyon sa Rojas City sa tiyon sa iya sinimana nga pagpamuno. So, sa atong sininga pagkapakigangot man sa Rojas City PNP, wala pa matalana kung nasa na siniang formal gibala nga pagpungko sa nga bagong
0: incoming chief of police.
1: Ang paninig na hibaluman sa mga kapulisan sa Subong, kaya na ito na pamangkot atong pinato ka mga pulis na kibot man sila, kasi 5 rule na nga muna agad may incoming sila nga chief of police sa Rojas City Police Station.
0: I see. So, sino niliwat ining base sa pag-courtesy call kahapon kay Mayor Ronnie De Diva? Sino ining incoming chief of police kay 5 Rodney kag dinisahalin?
1: Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang kasi 5 Roldan.
0: Rogelio, Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Mm-hmm.
1: Amo siya ang incoming chief of police kasi 5 Roldan. No? So, wala pa din man ma-mention kung nasa diin ini siya naghahalin sa amo pa inang aton man nga pagahibaloon diri sa may Rojas Component City Police Station sa Bumanta Capiz Police Provincial Office kasi 5 Roldan.
0: Okay, sige. Pero si ang gapong ko gyapon nga chief of police, si Lieutenant Colonel Donel Regis, wala pa ang turnover of command ceremony na set kung saan o?
1: Yes, kasi federal dance. Sa subong ating si Police Lieutenant Colonel doon na Regis Aray ko na nagapungko no, sa gihapon na sa pwesto kagamon gani wala pa maset ang si formal turnover wala sa pwesto sa incoming man ni the chief of police. Sa amoy na natin yung pagabandayan na kung saan wala ini patigayunon na ang formal din niya pagapungko man na ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang sa Rojas City Police Station bilang hepe.
0: Okay. Sige. Kung lang taon ta, do san lang ni nag-assume si Regis, kung di kita magsala, Enero or Pebrero, nga do kada sigang pag-kaka sa iya or pag-relieve sa iya, K5 Rodney?
1: Yes, no, ka K5 Roldan, do mga 4 months or 3 months lang yung mag-doon, no, kay bago pa lang din marinig si Police Lieutenant Colonel Donald Regis ang nga nag-apong po sa ang din na musla niya sa niya, si ara siya o kung na isang January gudman na sa muning si daw kada si gudman tuod kung sa subong pagkatalot sa naman ini. So wala pa man din ma-mentionar kung ano ang mga rason bala kakitay Roldan na kung nga man nga si pagalain nun o kung pagamuslan ini siya ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang si Police Lieutenant Colonel Donel Regis.
0: Okay.
1: Report sa para sa pagpapagal sa Foro de los Pueblos ini si Kakis ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.
0: Foro de los Pueblos. Maraming salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gintulong balita. Hindi pa klaro subong kung saan o kagngaman. Kung saan o formal nga mag-assume ang ginwelcome na kahapon no? Ni Rojas City Mayor Ronnie De Divas nga si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Kung saan o siya magabulos kay Lieutenant Colonel Donel Regis kag nga in a very short period nga man islan si Regis ano ang mga rason mga gag-K5. Pigado ba lang performance ni Regis kay man kadahapon naginampang lang basketball dira sa tubang sa police station? Or basi hindi lang pala istorya si Colonel Regis, kiti do ka low profile gid man actually. In fairness to Colonel Regis, he's very low profile. Mga gag-K5. Tikon kaysa bisan low profile ka pero kung i-convert mo na into operations, accomplishments, manami gid na pero tika bati lang kamo nga malapit sa media, sa publiko si Colonel Reyes, we don't know. Kedo ka isa ko pamaling ninabatian ng tingog ni Reyes gani mga kakayfine. Or kadua, isa sa speech, kag isa sa ambus interview to sang kapistahan. But of course, bisan sino man magapungko dang hepe sa Rusty Police Station, magafunction sa Gyapon ang mga mahugod na tunda nga mga kapulisan, mga ka-K5. Ang leadership da, gabago-bago, but of course, sa mga police diya, balanta mga mahugod na, alin sang una, gabaylo lang na dang liderato, pero ang ka, kahugod, kagabilidad sa mga non-commissioned officers, nagapabilin mga ka-K5. Dugangan tala na, no? Sa iba natin nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Meresol Quezon Kadigal nagatutok madamo gid ga salamat. Ma'am Rolinda Villa Villasis nagatutok Annabel Pidico. Oy salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ka-K5 Roldan, tanimatagan man sa ustisya ang kamatayo ni Ronilo Batuigas. Sige, nagapanawagan gid sa ustisya ang pamilya sa biktima. Ikabay pa, mahatag ang ustisya. Buliganay ka mo sa Pontevedra PNP. Bisan galain buot nyo da. Itida sang gabi, palang sang Domingo, pwede na nila tumadakop. Ang suspect, tiway nila gindakop. Inasistiran, pagani nila para makalakat mga ka-K5 according sa report. Nang inkaupod naton diri sa aton sininga pagpangalagad, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa mga masaligan di kalidad kag mga produkto nga makabulig sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Bangod health is wealth mga ka-K5. Kaupod naton ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available man sa mga butika malapit dira sa inyong sinigil lugar. Pero kung awatan ka mo magkadto sa banwa, magkadto sa butika, kitidugang pangaplite, mo private message nyo lang kami. Kami mismo ma-deliver sa inyo, mga panimalay, mga ka-K5. Libre pa ang delivery, ha? Hindi ang produkto ang libre, kundi ang delivery. Antes kita magtakop, mga ka-K5. Mayara lang kita sa ibilin nga Bible verse sa bunga aga. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Piining Bible verse, mga ka-K5, isa ka pahanumdom about sa resilience and faith. Ang kabuhi ta kun ka isa makapoy, damo mga pagtilaw. Halin sa mga responsibilidad, sa mga setbacks sa kabuhi ta, mga uncertainties. But ang Isaiah 40:31 nagapahanumdom sa aton. Kag nagapakita sang picture of renewal. Mga ka-K5. Ang pagtuo ta, wala ini naga-eliminate sa mga pagtilaw. Ang pagtilaw mag-aabot gyapon sa aton kabuhi, pero maghatag ini sa aton sang dugang enerhiya para tubangon ang mga pagtilaw kun himpit ang aton pagtuo. Mga ka-K5. Bisan pa sa adlaw-adlaw nga may mga pagtilaw nga pag-abot, hindi gid kita magpakalipat sa pagatag pag sa pagtuo sa aton nga Ginoo mga ka-K5. Bangod kon himpit ang imong pagtuo kapareho sa isa ka agila, ikaw magalupad sang matayog mga ka-K5, kag mayara sang kusog kag kabakod nga atubangon ang mga pagtilaw nga nag-aabot sa aton sini nga kabuhi. Salamat sa inyo pag-upod diri sa Foro de los Pueblos program sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo. Standby na kamo, masunod na mga impormasyon sa Ikayong Lawas program. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.
3: This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Magklinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika. Spore Biotics.
9: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglimutan.
13: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
11: Wow. DTX 500.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
33: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
34: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
35: Bakal na sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
37: DTX Coffee Mix.
38: Mabakal sa mga butika.
39: DTX Coffee Mix.
40: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
39: DTX Coffee Mix.
38: Mabakal sa mga butika.
39: Extend Food Superman for Men.
41: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
39: Extend Food Supplement for Men.
38: DTX 500.
42: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
38: DTX 500.
39: Mabakal sa mga butika.
43: Healthy nga uto.
44: Hi, Dennis Juanes.
43: Matalong kag alerto nga paminsaron.
44: Hi, Dennis Juanes.
43: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
39: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
43: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
39: Kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Senior citizen ka na pala kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Gagandin naman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM.

0: lang nga mag maging healthy kay man mahal subong magbalati anon.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
0: Subong adlaw istoryanta kon ano ang mabulig or mahatag sa inyong health benefit. Sining paborito nga kanon sang baboy? Ang tangkong. Istoryanta ang tangkong back to basics kita anay para nga may paghangop kita kag pag-insindi sa mga kalaruton ka mga kalanon sa aton palibot para sa ikaayong lawas. Kangkong. Kag paano ini makabulig sa aton antioxidant defense, kag paano makasupplement si DTX 500. Kaupod sila ng diskusyon si Engineer Ronnie Albao, Sir Boy Sulita, yung aga engineer, ako si Jean Paul Hineroso.
2: May aga sa tanan nga naga pamati sa aton, may aga man si imo Sir Brad Paul kag sa imo Sir Kevin. Sir Boy. May aga sa tanan kag
0: kulang ka sa tangkong.
2: Istoryahan nato na, no? Liwat ang informasyon sa ikaayong lawas aton diri siguraduhon nga maging healthy ang tanan pinagi lang sa pagpamati kag pagsunod sa aton mga advices dre.
3: May imaginary friend ka.
0: Good morning. Good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga man sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters, and of course, Lorab supporters na sa Kanlaon. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant sa mga bisyuhan na, makabawi sila lawas kay tungod sa ila bisyo, tungod sa stress, pulaw, kung ano-ano pang mga chemicals nga gapanubo sa atong kabuhi kag cause premature aging sa iyo selula, mag DTX 500 the super antioxidant champion man sa mga diabetic, no, kay may ampalaya extract that lowers lowers your blood sugar, no. So kung gusto magbawi sa lawas, gusto hubin ang selula kag hubin ang tsura, mag DTX 500. Kung gusto man i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang lawas pa makabato man sa ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, para kampiyon mga soldado sang lawas, no, kag makabato man sa ginatawag mga anomalies sa sulod sa lawas mo, kung may mga cancer forming, mga tumor, da makareact dayon ang immune system kay bastante sa alkaline vitamin C naara sa Mighty C. Pero kung masakit ka na kag gusto mo mag-ayo, kung tatangkaso ubos ipon kag ilanat dala sa mga mikrobyo, mag D3 bio. Kag gusto mo kun nami ang imo eye health, that's why ka shades ko. Mag eye care, no? Eye care is the best. Is the best when it comes in maintaining your eyesight, no? So ang banila, protect your eyes from sunlight. So nag-shades ko kag aga pa nag-eye care, no? Amo na ginausahan ni Sir Boy when it comes in protecting the health of your eyes. Eye care.
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Dan extra
4: bulubag ug bulugasan, ha. No, I care ka.
0: Anyway, istoryanta ang kangkong. Paborito ni Jean.
2: Oo.
3: Wow. Tapos ka naman karon. Bulugan ka bang kanan karon? Ikaw naman to topic ko, kung si Jean naman ginano.
0: Istoryanta ang tangkong nga ginaapan-apan ta engineer, no? Ang sa ano sa English ang kangkong?
2: Peanuts.
3: Data na bal ano sa topic ni Sir JP kagapon, that ang alugbati kag kangkong belongs to one family.
0: Spinach. Isa sang mga characteristics ang spinach, Sir Boy, gagataw, crawling. So muna
3: vine-like.
0: Oh, vine-like, sugpon-sugpon, gasangag, gadamo.
2: Kag medyo madandog na
0: siya. Sila sila isang down kamuti man eh. Oh, although root crop
3: may lapiaran ka, kamuti. Sir JP. Ang mga utan nga vine-like kag medyo tapol ang color, pwerte ang ginatawag nga antioxidant. Same sa ginatawag nga grapes nga lina nga imo wine nga rich man sa ginatawag nga mga polyphenols is also vine like. So da mo makita nga tip nga perti pag ito yung mention mo lasa ang dahon na lugbati, lalo nang tapol nga dahon nga lugbati. Is also I hope you could also tackle that. That is the one of the best sources man of ginatawag vitamins, minerals and antioxidants.
0: Sige. Kampiyon, no, ang observation ni Sir Boy kay basta vine-like, damo loaded sa polyphenols. Nawari, ang baboy gani katambok.

0: kangkong na kangkong. Why niya sumudan?
1: Ang rason na iyan, ang ginipakaon ng baboy kangkong. So, because of abundance. Because of the survival rate sa kangkong.
2: Muda mo kayo.
1: May kumbaga, may rich source ka nga pakaon sa baboy. But, why niya ginibong lang para sa baboy? Kahit kampiyon na ako si Sir JP. Bahala na kung mag-explain ano na.
0: Now, ang kangkong, unagid vitamins tanay. Okay. Mga micronutrients. Vitamin A kag vitamin C. Ari nagyapon basta gani green nga leafy vegetables ti vitamin A sa mata gyapon na iya, no? Nami sa mata kay may retinol, vitamin A, may vitamin C man sa kag fiber. Ti ano mga benefits ka makuha ta unahon tanay siling ko? Ang source of iron. That's why ko nakapulaw ka Sir Boy, nami apan-apan ka kangkong. Ano pagluto sa apan-apan Sir Boy man?
2: Medyo dahil siyempre. Dakuan mo lang na, adubo mo lang na.
0: Okay, may sige, may doga pang usina kagid.
2: At yung number one, mag-isa ka anay kamatis da, bumbay.
0: Correct boy, tsakto.
2: O, pagkatapos, ibutangan mo dahil sining, nang mapuro dahon lang bla, ibutangan mo sa kag itimplahon mo. Buti nga, utang mo sing gamay nga langgaw. Nga langgaw.
3: Jutang ginamos.
2: Oo. Oh, may ginampuong na yan.
1: No. Oh. Pero ako ya,
0: anong namit gingapan-apan, boy?
1: Ang ako ya, ha? Oh. Una ako na, simple, sakto, tomba ni engineer, gagisa.
2: Gisa ka mo no, ya.
1: Okay. Pero ya, in, sa, ano ya, ginihim mo ko ya, una, gina-blanch ko ni anay ang kangkong.
0: Okay.
1: Nga, ah, kaya hindi ko siya gusto magdugay sa prito. Medyo luto na sa gawin. I-blanch ko na sa mga 2 to 3 minutes pabukalan.
0: Pulo pabukalan, no?
1: Gamay lang gito nang magjutay nga blanch. Butang sa dayon sa gintimpla mo na ito nga ginisa.
0: Ginisa,
1: jutay nga fish o fish sauce. Jutay nga soy sauce. Jutay nga ano. Siyempre, damo ko yung garlic.
0: Lain ko may fish sauce ka, how?
1: Mas... Na, doka nami, gid, no? That's, I think that's the best alternative.
2: Do, baguong lang na. Do, ginkwan lang.
1: Iban, baguong. Amo ginang tradisyon.
0: Iban niya, boya, ginaluto na, anay. Di gina-steam lang na gani.
1: Oh, iban, steam.
0: And then, after mo nang, hindi na-steam lang git jag steam lang git kwa umra sa iso sa ginamos
1: ano naman niya
2: ano na niya kinilaw
1: na naman niya luto
0: line naman okay apan no mana di ba
2: taas fiber na grabe na iya
0: ting apan-apan niya muna may lulanggaw mo luaslom gawa ang nami na ambal mo kung gin pa bukalan mo na kay kahumok sang stem niya.
1: Oo.
0: Duga flat ng iyang stem.
1: Kag napiaran nyo, may amunin nga tawag nga mga spinach family. Minty ang ila leaves.
0: No, ito may unod.
1: Ito may unod.
0: Sila sa kalugbati, ito kadamol.
1: Ito gumuk, gida, no? Amuna. That's why ngayon kaon ka mo sa mga vine like kay kamo nang manggagapadugay sa inyo kabuhi.
3: Mm. Si engineer vine like may damo man gamay.
0: Hindi sa damo na galabay.
2: Ang kalabasa, ang kalabasa lang iyang mga ugbos na oh.
0: May kami.
2: No, nagapangalak na imo.
0: Si engineer may galamay, damon agalamay.
3: Vine like.
0: Oo. Vine like, tatay like. Anyway, engineer. Nami siya para source of iron. Kung nakapulaw ka, kulang kastulog, diminish ang imong iron level sa dugo. Nami ni, para makahatag si mo sang dugang energy. Ano pa? Ti health eh, ang ginamuno ni Sir Boy kaina.
2: Vitamin A.
0: Vitamin A nami sa mata. Nami man sa digestion kay may fiber. Ang tambal mo,
2: Pinginel?
0: Oo, may fiber.
2: Nami man kay madulodanlog.
0: Gastrenten sang imong immunity. Kay mantiit pero mas danlog ang kwan actually ang alugbati why di may makapirdi sa danluganay sila sang ukraya pero ang iniya medyo dulo danlog lang may may padanlog gamay and then vitamin C kung pakampiyon si imong immune system tiga pa healthy man si imong bones kay may ara sa calcium nga content medyo gamay-gamay lang gapanami man si imong skin kag hair gapadamol gili siya buhok engineer pero dirita sa antioxidant. May ara siya phenolic compounds, flavonoids nga kaangay sa DTX 500, no? Primary antioxidant ni siya. Ini ang phenolic compounds, ang flavonoids, taas ang iya concentration but not so taas nga malapawan yang DTX 500. May beta carotene man siya nga nami man para sa aton nga health. Now, ugaling ining phenolic compounds, ang flavonoids, ang beta-carotene nga makuha mo ni sa kangkong nga mga baskog antioxidants. Nadula na to sang pagambal ni Sir Boy nga gin laga.
2: Uh-huh.
0: Any plant products or plant-based nga mga food, once ginlaga mo na ginpainitan tudo, every minute nga expose na babad sa bukal boiling water, ga matamat na jutay antioxidant. Sa antioxidant, ha?
1: Okay.
0: Kay sensitive ang antioxidant sa any nga heat.
2: Pero
0: no?
2: Sila ni Sir Boy, dali man lang kuno.
0: Ah, dali? Ay, oh. Pabukal lang.
2: Pabukal lang. Gamay lang ang steam-steam gamay.
0: Ilunod mo siya kung gabukal ng tubig, eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Hindi kaya halim pagsugod niya, butang mo na niya dayon.
1: Oo.
0: Oo.
1: Jutay lang, jutay lang bala. Steam-steam lang.
0: Oo. Tilaw lang.
2: Ang damo gambal niya, eat kangkong para strong-strong.
0: Ahahing, yun siya. Mga 1980s, gito na lang siya.
1: Mga one plavier, gito mga slog. For that's correct. No? Okay, again, basta green leafy vegetables, lalo na kung parts sa spinach family, alugbati, kangkong, and everything rich, ayon na ba ni Sir JP, one of the best sources man sa protein, of course, balunggay, gid ang pinakataas, eh, but ang nami sini, kay, ang muna ginambal ni Sir JP, ang antioxidant na mapak mo sini, but it will take a lot bago mo makwa ang ginatawag nga
0: optimum level
1: nga di ang pasya mag-inom sa DTX siya optimize ka dayon ini ya kanla niyo religiously makaon tigid no
0: damuon
1: mo kuso ko if you skip your vegetables DTX 500 ka normally amo na lang gid na example hindi man adlaw do makaluto sa ang imo asawa ang imo iloy para sa imo ha kagway ka nakakaon ng utan ti ara ang DTX 500 amo nang ubas ang DTX 500 it's supplementation of antioxidant.
0: Oh, ano tong imong taglay ginigina?
2: Eat kangkong para strong-strong.
0: Doga rhyme siya sa eat lolos kangkong which is strong. Anyway.
1: May intlaman ko ah.
0: Ano?
1: Ha? Pupulitan? Pupulitin ka sa kangkunang. Pupulutin ka sa kangkunang.
0: Amo na kay hindi kuway kay nanad sa Manila, linsamon nga mga alugya. Pupulutin ka sa kangkungan, iho.
1: Dito ka dumaan para laktod.
0: Anyway, doon nalipatan niya na nga Manila boy sa una. Dito rin nagdugay sa Manila mo. Anyway, ang kangkong namigid. Pero siling ko na akong optimum antioxidant ang gusto mo which the body your body needs dito ka sa DTX 500
1: correct
0: supplementahan mo gid ining kangkong kay siling ni Sir Boy may isa ka kabo guro kangkong kaunon mo agud nga ma-reach mo ang pinakabakod gid but don't get me wrong may ara kaya sa Japan steady supply of fibers kung ga kangkong ka ugaling in kabos-kabos sa need mo sa antioxidants.
1: Ay, may gatin sa pagkikuidugang sa yatawag nga kangkong. Kag apan-apan.
0: Oh.
1: Ito'y sa Luzon, magapanapan sila yung dahon ginausar.
0: Oh, diriya?
1: Diriyang.
0: Ay, oo, no, Sten, no? Nga, buyaw?
1: Amo na gani, no? Gituya, ugpus na tuya ang ginausar. Okay. Aton diya, ang ginausar ya ang stem.
0: Kaya ang stem, dumudamo ng antioxidant? Oh. Ano da?
1: Pero the best da, i-combine niyo doa. Oh. Ulihin niyo lang iputang ang dahon niyo.
0: Unahon niyo na yung stem.
1: Unahon niyo ang stem.
0: Kaya mo niya ang mas tig-a.
1: Oh, correct.
2: Oh. Tingala ko.
0: Sa stem mo, engineer, tig-a man, di ba?
2: Hindi, tingala ko. Masang una, ang ginapakaon sa baboy, puro kangkong.
0: Subungya?
2: Subungya, tao na yung kakaon yung kangkong.
0: Kinamit yung, pero halong ka mo sa kangkong, basi kundi yun ang source na, kasi sila mawan naging kuha, kisa na ang mga ara bala sa Scottish area, kisa, may ara sila bakanti, itong lupa,
1: na
0: tubigon, o stagnant water, kay ilatanan ng mga hinugasan, mga paligod, draga, kuwan sa lamawan, may katubo, kisa nga kangkong da. Di, amo na sila ni Boy, lapuhan mo. Gid, tudo yan. Pabukalan gid, tudo. Kay basi, may dala niya ang mga mikrobyo. But anyway, may D3 bio man. Sige, so that's kangkong with DTX 500 MTC. Mas ma-optimize mo ang iya sininga resulta sa imo ikayang lawas. Now, let's go to talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP. No, so, we discuss the importance of antioxidant and the role it plays when it comes in maintaining your cell health, no? But another thing in maintaining your cell health is protecting it from invaders or engineer invaders, oh. Ano ni mga invaders nga ini? Siyempre, amo ni mga microbio, no? Viruses, bacteria, fungi, and parasites. This basically attacks your cells and make your body sick. So, sumunga adlaw, no? Tunanta, we all know that D3 bio is a natural antimicrobial, but tun-anta ang proseso. Ano ba lang mekanismo nga ala sa D3 bio nga gabato kontra microbio? Uy, garayim, engineer. Ha? Ano ba lang ala sa D3 bio nga safe na safe ka kontra sa gintawag ng microbio? Of course, it's a natural, what they call this, it's a natural antimicrobial, no? Tungod sa iyang medium chain fatty acids. Ini nga medium chain fatty acids, once nga ma... Once nga ni siya ma-develop sang aton lawas o ma-convert sang aton lawas into its monoglyceride form like monolaurin, monocaprin, and monocaprin, it becomes one of nature's deadliest when it comes in antimicrobial properties. Yun ang bako na deadliest kay, ha, inisaya, wasakon niya giniya ang ginatawag niya microbiomo. That's why Islam makapadamo, no? Ang balila nga ti ano na isa yaway na isa yagin obla sa micro, sa laboratory, no, it comes from nature. So this is nature versus nature. Kaya ginatawag nato ni mga microbio ni gasulot niya sa lawas mo because they want to also to thrive and survive.
2: Uh-huh.
1: Gusto nila magdamo man sila. Hindi na niya nga nagsulot ang virus kag bacteria sa lawas mo kay trip lang nila. No, they find you as a suitable host para magdamo sila. So, para na sa survival nila, galing ang bayloda, gamasakit ka,

0: macrophages.
1: Oh, macrophages.
0: And of course, dala na ang ginatawag mga dendrites, mga dendritic cells. Ang ni macrophages niya, hapang suyupo niya niya mga foreign invaders ngayon eh, hindi ka mo kilala.
1: Mm-hmm.
0: Remember, your immune system knows your body, knows your every cells. Once hindi ka nila kilala, they will kill you. Okay, mm-hmm. Ginapanulukan nila sa invaders ka. So, ini macrophages, ano niyang almasin eh? Ah, pangsuyupo niya ni ang ginatawag ng mga mikrobyo ng ini mga viruses kay bacteria, no? It even sprays what you call free radicals
1: para mapatay lang.
0: Para mapatay lang. So, yeah, gina-use yung free radicals para magpatay sa mga mikrobyo. That's
1: pero how mga natural immune system fighters na ito na.
0: Ano na amo na macrophages? Amo na kadelikado sang free radicals ginausal ganin sa atong immune system.
1: Correct.
0: As bilang almas, no?
1: Uh-huh.
0: The zone, of course, na makita ang mga ginatawag ng mga ninja sa atong immune system. And one of those is your natural killer cells. Ini natural killer cells niya, amuni ko no ang sikreto para layo ka sa cancer, sa mga anomalies. Ini natural killer cells does not only kill viruses and bacteria, it also kills anomalies. Mga cells nga nag-mutate sa imo lawas, no? Ini natural killer cells kuno, kung damo ni kuno si imo level engineer, na?
1: Mm-hmm.
0: Kung damo ni kuno ang imo natural killer cells, it could protect your body from a lot of diseases. Hindi nini siya maghulat sa mga specialista. Bilis yun, balong naman sino mga specialista sa aton immune system. Amo na yung mga adaptive immune system.
1: Okay.
0: Amo na yung mga T cells and B cells. Amo na yung magkatawag ng aton mga memory cells, no? Mga T killer cells, no? Po iniya, natural killer cells. Lain ba na iya ang T killer cells, no?
1: Okay.
0: Ang T4, lain man na siya, no? So, let's concentrate more on the natural killer cells. Kay inisya, is always in the forefront in defending the body. And let us know, how does DT Bio helps in maintaining your natural killer cells? Of course, your natural killer cells is again a specialized warrior, no? Why ni siya, may dala ni siya do ano, engineer, no? Do may spear ni siya dala. May pang tuslok ni siya.
1: Buti nga nun,

0: galibot lang siya garon, dalang lang siya sa bilog naton nga lawas, no? Nga ginaambuli ganyan ni mga macrophages, kag neutrophils, but these are very, very powerful soldiers of the body.
1: So kinanglan natong Sir Boy, ang mga soldado ni dapat maalam siya kay para maka-detect siya, makakilala niyang mga kontrahe, Sir Boy, kag dapat energetic man siya, may kusog siya sa pag-away, kag dapat damo armas siya man, Sir Boy.
0: Mm-hmm. Amunang sekreto, nga kailangan ka mag-D3Bio.
1: Okay.
0: D3Bio helps in the production and the extension of the life of your natural killer cells because of its medium-chain fatty acids. Hindi lang da, no? Hindi lang sa pagpadamo, kagpapadugay sa lifespan sa natural killer cells, but it also support the natural killer cells by providing its own soldiers. Hindi D3Bio, microbio. That's why kung gamasakit ka, ha, hindi lang ginabatuan ni D3Bio ang mga microbio to its monolorin. Ginabatuan man ni D3Bio ang mga microbio sa pagdamo sa immune natural killer cells kag sa ginatawag mo overall ang imo innate immune system. Of course, your adaptive immune system, which will be our topic next week, no? Ining adaptive immune system, kaya amo na niya kumbagaya ang high-end.
1: Okay.
0: Amo na niya kumbagaya ang modern army sang aton lawas. Amo na niya, gin-mention ko gina, mga T-cells, mga B-cells, no? Ini na sila ya, ang kumbaga may mga memory na ni sila ya. Ay, kilala ko na si Engineer Alberto. Memory na ni sila ya. Ay, bang na.
1: Mhm. Na ako ma-determine.
0: It has its own assassins to, no? Ang mga assassins ni amo ni ang mga ginatawag nga T killer cells, no? So next week naman na po

0: buong adlaw natun-an ta kung paano i-boost ni Dietry Bayo ang imo immune system. Not only boosting your immune system, but also assisting your immune system. Question, kung nubo bala ang imo immune system, mapuslan mo pa pagid bala ang Dietry Bayo, mas kilanlan mo ang Dietry Bayo. Kaya ang Dietry Bayo, yeah, why ni siya labot sa gagatawag nga immune system mo? If you have poor immune system, kay immunocompromised ka na, tigulang ka na, diabetic ka, or bisyuhan ka, ha? Meaning to say, pigaw ang dipinsa sang lawas mo, hindi, ang Dietry Bayo through its monoloding will still defend your body yan no matter what.
1: So parang booster siya?
0: Booster, do alalay gid.
1: Alalay gid, oo.
0: Kumbaga, do bodyguard gid sang imo lawas ang Dietry Bayo. So kung gusto mo mag-ayo kontra trangkaso, ubusip on kagilanat, kag iban pa nga dalas ang nga masakit sa mga mikrobyo, mag-Dietry Bayo.
1: Okay, salamat Sir Boy sinang mga topiko. Kinanglan ta gid maging healthy, so weekend subong dapat kita maging healthy. Pero dapat Sir Boy, kinanglan taman maligo. Kag kung maligo kita, magamit kita sang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nga ano ara si may ara da nga guava extract, Sir Boy, kag mapakita mapahilti ang atong nga skin, ma-moisturize ang atong nga skin, kag maging hilti, malikaw sa mga mikrobyo, kay taas mo ni antioxidant, Sir Boy.
0: Correct, no? Amuna nga tawag nga ang may ang hindi tawag nga DTX Beauty Soap may VCO, hindi
1: correct
0: kaya tap naon mga mikrobyo nga gadala sa nga tawag nga mga skin diseases, dala na da mga mikrobyo nga gapabaho sa lawas. Ano ba lang mga mikrobyo, ano ba lang mga skin diseases nga kaya sa VCO ang ara sa DTX Beauty Soap? Amo na yung mga an-an, bunis, psoriasis, no? Amo na yung ito, even your pimples. So kung ikaw ka problema, kada sa punggod mo nga doon hindi na maghalin sa guya mo, ay isli ang abon mo, mag-DTX Beauty Soap ka. Regarding sa beauty and repair properties kampiyon mani, ang itawag nga DTX Beauty Soap, may papain nga gapaputi sa imo para madula ng mga pinalian sa punggod mo.
1: Okay.
0: Gusto mo mas dali pag madula ang ano, pinalian sa punggod mo, rich ni ang beauty DTX Beauty Soap sa guava extract, no, extremely rich in vitamin C that increases your collagen level. So ining collagen ni amo ni ang repair sa imo mga skin, so para magbalik liwat ang hamis sinikag ang yung firmness, no, para supple looking skin ka. And of course may extra whitening factor pa, may amplifier when it comes to whiteness. Kay ang vitamin C nga rin sa guava extract will basically increase your glutathione level that basically helps in amplifying your whiteness nga gindalas ang papain. So if you want to be white, bilang white ha, and look bright kag hamot adlaw-adlaw, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Siya, speaking naman niya sa body odor, Sir Boy, may ara man kita solusyon sina. Ang solusyon ginatagta, tiyari, Clinica Deo Fresh, 48 hours, nga protected ka, Sir Boy, ginapatay ang mga bad bacteria nga nag-upod sa imo balhas. Labi na gid kung hindi ka gapaligo, permi, or ginahula mo bla ang t-shirt sang,
0: ay, gid,
1: no? Sang imong miguto or imo miga. At tiyan mo na. Iban, Sir Boy, pati brief nga gina...

0: footwear, no? When it comes to underarm body odor, mag Clinica D-Fresh. Ang Clinica D-Fresh may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why it kills your problem at its source. Kumbaga, ang mikrobyo nga ina amuna ang gapabaho sa ilok mo. Kung madula na siya, gahamot liwat ang ilok mo. That's why Clinica D-Fresh is a deodorant, a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness, no? So kung gusto mo mumot na ang ilok mo, hamis pa ini, can we rich in vitamin E, gapan namin sa imo skin, dula ng mga chicken skin sa imo ilok, mag-Clinica D-Fresh ka na.
1: Ang rekomendasyon naman kada aga, Sir Boy, pag bugtaw mo, after abi makapaligo ka, kinanglan mo mga pi, Sir Boy, ang kape ang ginagamit ko adlaw-adlaw, DTX Coffee Mix, nami ang creamy, Rebla, Sir Boy, kaga ang iyang ako niya, ang iyang sweetener, Sir Boy, maayuya kay nga maliban sini nga aton nga DTX premium coffee healthy iniya, Sir Boy, hindi ka magka hindi bala mag-aslo mga imungot yan kun magainom ka sini, no? May chia seeds ini siya nga nagatinlo sang imo sulok-sulok ang mga bakterya nga radra ginatinloan niyo, Sir Boy. So kun mag-take ka sang DTX coffee mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa kay taas ini mga antioxidants nga ari diri, Sir Boy, nagabulig sa pag hatag alertness sa aton nga lawas kag long lasting energy. Amuning pinaka kita ta makita ta, Sir Boy, sa DTX Coffee Mix.
0: Ano, in the morning, kung gusto mo i-detox mong lawas mo, what's the best way to do that is taking a cup of coffee, no? So pero kung when it comes sa antioxidant in a coffee, wala makapirdi sa DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang sunod sang DTX Premium Coffee. May ergotinine nga rin sa gano mushroom, no? Considered as the herb of immortality. Kay ini nga ergotinine nga antioxidant nga rin sa gano mushroom is the longest staying antioxidant in the body, meaning to say it has the ability to revive, buhi on niya ang mga usado mo ng antioxidant, ang mga lupaypay na nga vitamin C mo kag vitamin E sa sulod, pangbuhi o natanas ang ergotinin para makabulig liwat tinlo sa lawas mo against oxidative stress, no? So kung ikaw bisyuhan klase magkape, kag hindi mo maislan, hindi mo mauntatan ang imong bisyo, untati ang kape mo isli sa DTX Premium Coffee. Pwede pa ma-unli king sweeteners ni
1: Stevia.
0: So you can drink DTX Premium Coffee 2 to 3 times a day without worrying na mataas ang imo sugar levels, no? So this, if you want a cup of coffee that does not only protect your body from oxidative stress but also makes you younger every time you drink it, no? Mag DTX Premium Coffee. Amo ni ako niya. Amo ni, this is how I start my morning. I take DTX Premium Coffee.
1: Correct, no? Kaya kinanglan tayo sini, Sir Boy, antioxidant support ang makita sini sa aton, mahabahatag sa aton sang DTX Premium Coffee. Pero kung kapipagid nga gusto mo ya buhing-buhi ang mga antioxidants nga aradira, mag-prebio coffee, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang prebio coffee, labi naging kung medyo permi kaga kusmo
0: bala. Mga buringot ah. Mga buringot. Hindi ka morning person.
1: Uh-huh.
0: Ha, kung ikaw medyo ulugtas, dali ka mag-ugtas kung aga, ay dapat ang kape mo, prebio coffee. Puno sa ginatawag na spore-forming probiotics, huwag kakapatay sa init sa tubig sa imo kape o sa acidosing mo chan, which gives you happy hormones, no? Mga serotonin o pagkatawag na dopamine and of course oxytocin, no? Hindi nga mga happy hormones will lighten up your mood na. So, nga, kung lalo na kung aga, hindi ka masturya.
1: Correct.
0: Do matyagan mo, do dali ka na mairita, stable ang kape mo sa prebio coffee. Talking about probiotics, no? If you want to repopulate, gusto mo padamuon liwat ang good bacteria sa imo chan, mag-Clinica Spore Biotics ka na. Lalo na sa mga kaagi antibiotic therapy, ha? Nang masakit ba lang, ginwaswasan sang antibiotic, ay, hindi lang itong bad bacteria, ginpatayin sang antibiotic, pati itong mga bad bacteria mo sa imo chan, which produces your happy hormones and your all-important your gut-derived B vitamins, kakadula man. So, paano magpadamo liwat? Clinica Spore Biotics. 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics, which basically helps in production of your B vitamins, B1, B2, to B12, and of course, increase your absorption of antioxidants and minerals and vitamins. Ang nami pagidi, nami ang imo brain health, no? Because ang B vitamins ni basically helps your brain a lot and your nerves. So, if may paama ni engineer, no?
1: Uh-huh.
0: So, mga babae, da, medyo melon. Melon, amoy, ang flower, amoy ang solusyon, no? Para magbalik ang normal flora down under, da, no? Sa mga babae nga medyo melon. Melon amoy. Ang ginatawag nga, ang ilada, secret part. So, mag-klinika, spore biotics. Ari na ta, talking about flower, si engineer naman niya may pabaskog sa mga tunok. Anong tunok mo, engineer?
1: Kinanglanta sa mga lalaki, bla, labi na sa mga senior citizen,
0: na?
1: Nga doon nagaloy-loy na, nagaluya na blaser boy, ang ilang armas, kinanglan nila extend food supplement for men. Namin yung extend food supplement for men, nag-increase ang blood flow sa imong diunior serboy. Nag-bulig nga ma-achieve mo ang isakto nga ereksyon. Grabe yung serboy mo. Do happy kaya per me. May panlalaki nga gibatagon mo, sir boy. May aring sa nga maka, kagklabuwas ka, may ginseng man ini, sir boy, nga nagabulig ya mismo, panami sang blood flow. Ang imo bala nga oxa, ano na, ng nitric oxide, nagabulig niya, sir boy, nga magiging kwan bala, flexible.
0: Mayo ang vasodilation and vasoconstriction.
1: Naging flexible ang imo ugat, sir boy. Nami yas ang...
0: So kung nami ang imo flexible ang ugat mo, nami ang pump sini, nami ang daloy sa dugo. That's why, ha, nami man ang pagdala sa mga minerales kag vitamina nga dala sa dugo sa imo sinila, nami man ang paghimo sa basura sini. That's why you feel healthy. Kung naka-extend food supplement ka, lalo na ang flagpole mo, ga-react dayon kung naka-extend food supplement. As extend food supplement, you don't only feel young, but you perform young.
1: Ang unang pinaka-importante.
0: Talking about blood flow, no? Kung gusto mo namin yung blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Kung hindi man adlaw-adlaw, 2 to 3 times a week, basta mabal naman ang si misis mo. Hindi ka naman makadto. Masahe ka naman. Ang sekreto sa masahe, ara sa Balanyos. Hindi ah. Kis ara man sa Masaysta. Pero ang nami, kaya ko nami, ang imo Balanyos. Lalo na kung ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil, lang bayan kampiyon, ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga kasukasuan da. Gusto mo ma-release ang mga damot ng mga lactic acid da.
1: Okay.
0: Mga hangin-hangin da, magpabanyos sang gitawag nga DTX Liniment Oil when it comes to aromatherapy, kampiyon man, no? Kampiyon man, ga-relax mo brain. Ang mga scent, kang, mga sa mga herbs, kag sa mga oils, nga ari sini nga DTX Liniment Oil, no? Kampiyon man sa mga biyaya hilo, sa so mga galingin ng ulo, pero may kung magsakay sa series, magsakay sa bus, amon yung the best nga mga partner mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, no?
1: Sige, and, sir boy, daw wala ta chimpo, anong mga importante kwan nang galito, sir boy, sa imong tiyo, bla?
0: I think, you know, talking about that,
1: condolence.
0: No? Ginapabalo ko sa tanan, lalo na sa mga parinti, sa mga Zulweta, da, sa Dangkalan, kag sa Ilo, kag di sa Bacolod, no? Nga si Romeo Zulweta, si Romeo Ruming Zulweta, na patay na, no? Sa Kalubang, no? So, kung may mga parientes, da, mga kilala, mga himata, nga gusto magbisita, diretso lang kamuto sa ano sa Kalubang, no? Sa Dangkalan, Ilog, no? So, ang call, may your rest in peace. Mayor Pepto to light shine upon them always, no? Si Lord, no? And of course, no, in a lighter note, ha, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, mag eye care, no? Tandaan kid eye care, ha? Dalaan ta ka mo di blada samples ang eye care.
1: Bro, sige, no? Sir boy.
0: Ang eye care ni ka panami ni sang imo eye health, dito pa layo ka maganti para pa sa ako, no? Kasi gina nag shades ko.
1: Ama, mga drops na sa sabi, ara.
0: Eye care drops
1: na siya. Drops na siya.
0: So, if you want to maintain the quality of your eyes, the eye care has the minerals and vitamins, no, mga ingredients nga gapadugay, gapanami, kagapadugay sang quality sang imo mata. Remember the name? I care, cause I care. Anyway, ha, kung gusto mo i-boost ang imo, nami ang imo, ano, nami ang imo cell health, of course, mag DTX 500 para hubin ang tsura, hubin ang silula, and of course, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para layo sa masakit. ha, gahamis ka pa, gamat-amat ka pa, puti. And kung gamasakit ka na, kagusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubosip on kagilanat, gadalasang mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta nga, good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Sige, salamat sa inyo pag-upod. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, ang aton nga Station Manager, Sir Rhodes Palma, ang aton nga Regular Anchorman, Sir Jen Paul Generoso Brad Paul. Ha? Salamat, ako si Engineer Ronnie Albao. Salamat sa inyo pag-upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayos ang tanan natong nga balatian. I-albao mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the

0: Gusto mo bala istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampanya!

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. E3 Bio with Vizio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuhos ang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DDX 500!
3: DDX 500!
5: Katalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: K5 News FM.
11: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
12: Tulal gid eh. Basta kung may makwartahan, tungaan mo ko ha?
13: Eh?
12: Nan, amo na iya para patas-patas lang ta.
13: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang iya makapaldo.
12: Ah, diba si amo na iyang plano mo ti hindi gina iya pwede, no?
13: Ayo, abot ta na kaya.
12: Amo na gani nga walang iwanan basta makwartahan. Eh? Alangan duwa ta nagtigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
13: Ay, huugid lang eh.
12: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
13: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Bong Sansaw?
1: Okay lang ako, Miga. Ikaw ya. Kamusta di ang pagpulupong ko mo kag ang isip malita?
0: Ay abaw, Bong Sansaw. Medyo paras kagali maghambal, no?
1: Paras? Kamalo ka, Migs, nga parientihanay kami sang basketball player nga si Benji.
0: Benji? Sino nga Benji man?
1: Benji Paras, ah.
0: Ay, gali. By the way, ako ang dapat mga musta sa imo. Kamusta ang ginapatrabaho ko sa imo?
1: Well, so far, so good. So good, so far.
0: Doon ginapamatian ko kadagabi ba? Ano?
1: Sa tuod lang, Migo Bingbong, ginpagwaan ko na sang resulta nga ikaw ang daog.
0: Pero ang sa tuod-tuod niya?
1: Ah, hindi na lang pag-usisa ang tuod nga resulta. Migo Bingbong, ang importante nga ikaw diya ang nagapanguna sa akong survey.
0: Kampiyon nga survey, Bong Sansaw.
1: Sa 5,000 ka mga Pinoy.
0: Aba.
1: 4,999 ang sa imo.
0: Uy!
1: Isa lang gid ang nagpabor kay Inday Saray.
0: Aba? Tuod ka?
1: Kag ang isa na kabilog, empleyado ya pa.
0: Ati natural, iya ginaya kay ti sa iyaga trabaho mong.
1: Karon sa hapon, magwa na ina sa social media.
0: Aba?
1: Diaryo.
0: Mm-hmm.
1: TV.
0: Uh-huh.
1: Kag radio. Ang resulta sa ngakon, kampiyon nga survey.
0: Bao, Bong Sansaw. Ikaw na gidya ang may pinakakampiyon nga survey sa bilog nga Pilipinas. Perde mo pa ang WSW nga gasurvey.
1: Wow! Ako pa ya, Migo Bingbong. Accurate niya nga survey?
0: Amo gani nga tungod nga kampiyon ang imo survey. Imbis tunga nga kwarta sang malita ang ihatag ko sa imo.
1: Huh?
0: Himuon ko na gidya isa ka malita.
1: Wow! Ay, abaw. Dako na ina nga kapital sa scatter.
0: Ano? Gascatter ka gali, Bong Sansaw?
1: Ay, awawala, Migs, awala. Joke-joke lang na iya.
0: Sadya-sadya, no?
1: Bye!

Bua! Bitbit ko na ang isa ka maleta nga kwarta. Puwerte ka damo nga mga kwarta. Ang maayo pa sini. Agod masalan lang kuya nga daw. Wala lang. Masakay lang ako sa tricycada. Agod layo sa hodap. Kag ang ibayad ko sa sikad, 1,000. Keep that change na lang dayon. Wow. Kanami lang gali magbayad si Migo Bingbong. Mapaldo kagid. Kun magtrabaho ka sa palasyo. Sige lang. Ikapital ko pagid sa negosyo ko. Kagang iban? Lingaw-lingaw ko. Scatter ginagmaya. Wow. Dako kagid nga bulig sa akon, baby eng. Ikaw gid ang anghel. Subong bisan daw yawa pa ang imo pangadlaw, anghel kagihapon. Ay salamat tungod sa imo napaldo si ako. Busog-busog gid ko sini. Tiba-tiba gid. Sadya-sadya ino.

0: Salamat! Ay, nakaabot gid man ta sa ospital ba?
1: Kani man, Mads. Kagpwerte man gali ang nasakyan ta nga tricycle, no?
0: Heh, perte ka sigurista! Galing! Mas sigurista kaya, Mads, ya?
1: Kagaan naman, Mads!
0: Kay kon pangalipay, ara kaya. Pero kon binayra na'y nagani, ako lang ya.
1: Ahay, si Mads kayot man. Mag-amo ka na bala, Mads. Paminsaron mo man tani kon magbinayra na'y anong ibayad ko?
0: Heh, abo na gani, Mads, ang problema da.
1: Kabalo ka naman nga pigado lagdiyang miga mo. Pigado pa sa ilaga. Te, mapaabot ka pa sa akon. Salamat gani ko, Mads, na ara ka. Kay may makasalbar man sa akon, Mads.
0: Ay, mayo ino.
1: Sa pila ka adlaw, Mads. Basi mag-abot ang tiyempo nga maka-afam ako, makabawi gid ako sa imo.
0: Abaw! So, san o panaya ang pila ka adlaw man? Duwala man gihapon.
1: Mesus imo man niya. Eh, mabot gid na, wala pa na balaan mo.
0: Kagsasan o nga dason, Mads.
1: Ang importante, Mads, nga nadala to na lang di sa ospital si Norbing. Ah, agad madapatan siya sang nagakaigo nga bulong.
0: Hmm. Maayo siya ah. Kag nagakaigo nga pagbulong ang ara gid sa iya.
1: Ngan.
0: Samtang sa akon, nagakaigo ang bulsa. Igo gid sini ang bulsa ko.
1: Hey, sige lang, Mads. Ah, i-bless ka gid kay nga ah. Maayo ka nga tawo. Pilo-pilo na, Mads.
0: Basi naton magpililo na ning lawas tasang bayranay dire.
1: Eh, pa-refund mo kay Norbing eh, kay hindi ba lang nga damo man na siya kwarta?
0: Maayo kon i-refund ya eh. Hindi kung hindi, kundi kalaulagid ko ya.

0: Masakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics!
3: Clinica Spore Biotics!
2: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
2: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
6: Mabaka ka
4: butika! DTX Coffee Mix!
7: Eric Lindismas, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnumbo ang akong sugar. Kamiyara, inigal ligasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hami, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka, sa magabutika.
4: K5.
9: K5?
4: News FM.

0: good morning, class!
1: Good morning, ma'am!
0: Hey, welcome sa aton nga Sunday school nga kada Lunes sa klase!
2: Salamat, ma'am! Kay makaskwila naman kami!
3: Oo, man, ma'am. Excited na gani ko.
4: Ako man, ma'am. Gusto ko mag-alam.
5: Ako man, ma'am. Excited naman ko.
6: Ay, may gabang kay? Ito man, may koko na to eh. Do mga manon man yung mga classmates naman. Do mga intoblaw. Kaya naman, may pawala lang dito si likod mag okay.
0: Okay, by the way, ako gali si Ma'am Ninyo Burakday Alcumbara. Ang pakaisa ni Ma'am Ninyo Tagoytoy.
1: Hello, Ma'am Burakday!
0: Thank you gid sa inyo, ha? Kay subong, first day of school naton. Agud nga makilala ninyo ang isa kag isa. Makadto kamo diristo nga. Tapos mapakilala kamo. Dapat kumpleto gid ang ngalan, ha? Edad, kag inyo handong kon magdako kamo.
1: Yay!
6: Meg, amo ni nga plastada. Tapos namin sila siya to, ne?
7: Gaman ni kao.
6: Dating gawi ta Japon, ne?
7: Pareho kay Ma'am Burak dahi sa muna.
6: Ma'am Tagoytoy, guro.
7: Ay, Ma'am Tagoytoy to sa muna.
6: Oo, ano pa, be?
7: Sadya-sadya ka din, no?

0: Husto ko'y matuod. May na-admit gide. Patod, pamatihin nyo bala. Kay pagbugtaw yan ha. Mamangkot na siya nga sa diin ako.
1: Sa diin ako.
0: Titaw! Siling ko kitaw. Harihaw. Dungagan niya pa na. Sang nga aari ko di.
1: Nga aari ko di re.
0: Titaw! Pagtan ko kin. Ang mayo pa. Sabton ko siya. Sir. Good morning.
1: Good morning, man.
0: Ari kagali, sir, sa hospital, sir.
1: Gaano ko di?
0: Gapamista, sir.
1: Ano?
0: Natural, sir. Kaya ari ka sa hospital. Na-admit ka.
1: Ano? Hoy, di.
0: Daw nakibot ka pa, sir.
1: Oh, wala man. Natingala lang ko.
0: Daw, amu-amu man lang na sila ang nakibot kag natingala, sir.
1: Lain na ya ang nakibot sa natingala, sir.
0: Anong lain da, sir?
1: Siyempre. Ang spelling.
0: Sadya-sadya, you know?

0: Sige na, ma'am. Paano, ma'am?
1: Oh, sige na. Class, pakilala na kamo, ah.
0: Sino muna?
1: Sino muna? Sino mauna sa inyo?
0: Para na siya.
2: Pagkawin na yan.
0: Hindi, glass pa sa galing. Hindi, glass pa sa galing.
1: Ay, ikaw.
0: Ay, ikaw siya ng may
3: ako na, ma'am. I am Linelia Mirandang. 10 years old. Ako ng damangin teacher.
1: Ay, wow! Kampiyon ba?
0: Kampiyon ito? Simple nga, Andom. Kampiyon da yun ba?
1: Okay! Next!
2: Hello, ma'am. Hello, classmate. Ako gali si El Merito. Alias Toto Dako Botkon. Wow! Ako nando, ma'am, mangin Air Force kay tiroon kong mga terorista.
1: Inayang handom! Wow na wow! Wow!
0: Tosinto si mamig, no? Ganyan, ma'am.
1: Okay! Next!
4: Ako naman gali si Angelina Bobberts, 11 years old. Andom ko mangin chef, pero hindi ko kabalumaluto.
0: Hala?
1: Okay lang na, ah. Kay tunan mo pa man, ah. Oh, sinong sunod?
0: Ako, ma'am. Ikaw naman. My name is Erjan Laba, Laba. Ang handom ko, mangin sundalo. Kaya pang lingling ko si R. Mo lang handom niya para madula na sa plakadlaw yung mga kuto.
5: Ano pa, Bimeg?
0: Mapaulilin ta, Mega. Paulilin ta pakilala, ma. Para kita ang highlight siya.
5: Oo, Mega. Para kita ang star of the day.
0: Sadya, sadya, no?
5: Wow!

0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Excel Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.
2: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Roja City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.

0: ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
1: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
0: Nay!
2: Hey, Mai! Galing niya, Wanta!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsik lawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3. D3 Bio.
8: Ako si Karen. Nadamog isang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
12: Ito masul sa barangay
13: po. Ano ginabatsag mo sa
12: ko? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarko. DTX 500.
12: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom. 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
11: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
11: Extend Food Superman for Men.
0: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
5: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
7: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
20: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
21: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio!

0: five galing-awan-time!
1: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
2: Ano?
1: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
0: Hey! Five galing-awan-time!
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: KK5 News FM.
4: News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
8: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
7: Correct.
8: Mag-win niya say
7: kagaw.
8: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita dog, pati kita nga may tuberculosis kita ya. Tanan kay common kayo eh.
7: Ang dormant
9: in BCG ta.
8: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TB, huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TB. Karon ara na nagapundo sa lungs mo, mahulat na siya, very opportunistic, mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa si immune system, huwag atakihon
7: hindi
8: niya
7: pagulat,
8: ka.
7: Hindi pagulat ta. D3 Bio
8: ka na. D3 Bio will hunt them and
7: hindi
8: kill them.
7: Hindi lang si monolaurin ha, arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
8: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
7: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala ginaproblem nga mag-inom ka D3 Bio. Kasi wala na iya contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon gata. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
9: Pwini yan, no?
7: Anong kalainan da?
8: Oo. Doon nagdidi ka lang sa kata sa nanay mo.
9: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press niya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
8: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
9: Correct.
8: For your protection.
7: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
8: Oo.
7: Hindi na ko hulaton yung magka-TB ko.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio compare natin sa plain D3. Nami galing ang D3 Bio Sir GP sa mga nagkadto sa gym bala. Hindi magkadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio
7: makabulig
10: ang MCT sina nagabulig sa aton para mag damo ang aton niya energy.
8: No?
7: Gainit ka pa.
10: O gainit ka pa tapos
7: nasa si magtunaw mga bas mo. Labi mga sobrang nga tambok.
10: O mga buyon mo abi. No, ang punang kalabanan ginahandom sa ginatawag na gadjem bala. Tunawon ang ilang stored fats.
5: D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may
7: D3. Mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
9: Energy ka. Ako may ara ko yan.
7: Nanoy mo sa Raboy ah.
9: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi biskan immunocompromised sila. So mo nga panahon, pandemya, sabo mo ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Kiwiken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
7: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabuligid mo immune system.
9: Correct.
7: Pero hindi matamaan.
9: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa ipo.
7: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
9: Kaya.
7: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
9: Kaya.
7: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kaya kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, way kakabalo kung diin naghalin ina nga pain. Pagpa-check mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker nga pwede ka mag-cancer.
2: Okay.
7: So ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, simintoho niya ang tanan nga mga cancer cells mo.
9: Lalo na, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
7: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kaya lanat ka na,
10: every 4 hours.
7: Kumplito.
4: D3Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Health News. D3Bio. With Visio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
16: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantee. Nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
17: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Di na nalang subong imo sugar.
17: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
16: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. Three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Mimi. Dalmi ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako ang linya ko isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo ikapsula mo. Extend. Extend Superman for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
25: Ka, bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
16: Extend! Supplement for men!
25: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500!
26: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500!
12: Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
27: Hi, Dennis Juanes.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
27: Hi, Dennis Juanes.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
27: Hi, Dennis Juanes.
15: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago ng Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio
1: Campione Radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang kampyon nga oras, mga ka-K5, 8 minuto sa nakaligad sa takna, alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Karen Salomeo Hanson,

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Biyernes, mga kakifive, thank God it's Friday. Pet sa 8 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Nawala sang opisina sa mga pampubliko naton nga mga talatapan diri sa siyudad sang Rojas kag subong man sa provincial government bangod sa ginapatuman nga 4-day work week. Austerity measures man sang aton sini nga lokal nga panguluhan. Bangod man gani no sa aton sini nga ginapangatubang nga krisis sa enerhiya. Good morning sa mga ginikana naton, ara sila sini nga mga panimalay nagapreparar sang palanyagahon. Sa mga vendors naton sa TATC no, mga kakifay, mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo dira. Subong man sa mga vendors sa mga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Good morning. Kag sa mga drivers naton nga nagabiyahe. Mga kakifive sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, bus drivers, van drivers, modernized jeepney drivers. Ano man dira nga mga dipasahero nga salakyan kag mga mapapribado man nga salakyan nagapamati sila sini nga speaker. Good morning sa mga mangunguma naton sa kadaga sa kabukiran, mga mangingisda sa kadagatan, may dayad gid nga pagpamati no sa mga nagabakas gid no, pisar mainit ang aton sini nga tiempo. Halong-halong lang ha, magdala sa mga pandong nyo dira para hindi ka mo matamaan sang kainit sa aton sini nga tiempo, mga kakifive. Sa subong ation sa aton sini pagpangalagad, magatala kay naman kita sa mga balita nagkainabo diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas diri sa probinsya sang Capiz. Mga kakifive, subong man si ban nga lugar, nagpila pa ka mga impormasyon kag report sa aton sini nga mga patrol. Bukod sa aton sini mga reporters, inyong atutukan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Dupdanay naman kita hasta launa sang hapon kaupod nyo ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Puloy-an, totally burned, mga Hakifive, sa nagluntad nga sunog sa banwa sang Hamindan. Sa aton pa sinidugang nga mga balita, apat pilason matapos nga nagbungguan ay ang motorsiklo kag tricycle sa Panay. Kag Governor Castro, ginambala ng mga atleta sang Capiz nga padayunon ang maayo nga performance. Samtang ang aton sininga Schools Division of Capiz preparado na para sa palarong pambansa 2026. Sa aton sininga mga balita nasyonal, 2028 election. O, sigurado na nga madayon ini ang suno sa Commission on Elections o kon COMELEC. Sa aton pa sini nga dugang nga mga balita. Sa balita sa palibot sa aton sini nga pungsod da Pilipinas, mga Pinoy crew nga apektado sang hanta virus outbreak sa barko, nagahinyo nga makapauli sa pungsod. Kaga sa balita pa sa aton sini nga international, no, pito ka mga Pinoy seafarers pilason sa Iranian drone attack. 15 minutos sa nakaligad sa attack ng alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kakifive. Ang detalye sang aton sini mga nakalinyada nga mga headlines ay inyo nga bantayan. tuktukan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Antes man kita magpadulong sa inyo sini nga mga greetings. Nagpagtalakay man sang aton sini nga mga ginpanglinyada nga mga balita. Check ta anay, kumusta na ning ginabantayan sang aton sini nga pag-asa nga ining tropical storm sagwa sang par nga si Hagupit no ya sini nga international name. Mga kakifive.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon. Based sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Padayon pa ni nga ginabantayan ang tropical storm nga si Hagupit, no? International name nga Hagupit, mga kakifive. So ang lokasyon ni Hagupit, based sa aton sini nga pag-asa, ara sa 1615 kilometros na sidlangan sang naaminhan na sidlangan sang Mindanao. May dala ini nga kabasugon nga hangin nga 75 kilometros kada oras malapit sa sentro ug may pagmadlos tubtob 90 kilometros kada oras nagahulag panakatungdan aminhan nakatungdan sa 20 kilometros kada oras mga kakifive. Base no sa pag-asa ginalauman nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility na nasambit man nga tropical storm o kon bagyo sa Sabado sang gabi o kon Domingo sang aga kag kun ari na ni sa aton sini nga par tawgon ini nga bagyo kaloy mga kakifay. Pero wala ini sang direkta gin nga epekto ah mga kakifay. Kon once nga magsulod na ini sa aton sini nga par sa Domingo sang o kon Sabado sang gabi o kon Domingo. Mga kakifive. Diri sa Western Visayas sa gihapon Esterlis no mangin sa bugos nga pungsod Pilipinas sa nagaapekto nga nagadalaman no sang mapaang nga tiempo. Mga kakifive. Sa aton sini nga pungsod da Pilipinas gani no preparado kita sa pagdala sa mga payong adlaw-adlaw. No kaput ano ni kalo no mga kakifive para may proteksyon kita sa init. Sa gihapon may posibilidad nga magangkon sang lapta-lapta nga pag-ulan. May dala nga pagpanag-uob kag magalumon sa bahin sang Mindanao kag Palawan. Mga kakifive, pero sa subong adlaw ay kita dapat kabalakan na. Mangin ang aton sini nga tuyop sang hangin diri sa Region 6 mangin makanay. Mas makasarangan nga man nga pagbalod sa kadagatan diri sa Western Visayas lakip na diri no sa kadagatan sang probinsya sang Capiz. 19 minuto sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga. O sa aton sini nga mga kakifive. Ang aton sini nga ulat panahon no kagang ini nga bahin. Ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix. Mga kakifive, no, ang healthy kagkampyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mga kakifive, may ara ini sang ampalaya o kuna marguso, chia seeds and sugar cane extract powder. Namaning mga ingrediente makabulig sa inyo. Makapalimpyo sa aton siningalawas bangod ginadetoxify no ginapagwa ang mga toxins sa aton siningalawas mga kakifive kon kita nakainom everyday no sa mga coffee lover diri na kamo sa healthy kagkampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Umpisahi ang inyo sininga morning sa paginom sang DTX Coffee Mix mga kakifive. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.

Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagsubong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga ka-K5. No, ang clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, mga ka-K5. Adiri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. 11 Mbps.

nga nagadamo aton sini nga mga listeners no dira sa may Maayon. Good morning no, sa mga taga West Villaflores, Maayon. Kay Kaki 5 Alvin, good morning. Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. mayong udto siling ni Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. Kay Agassi Robert. Mayong udto man. Kag dira sa Agassi family sa may barangay Pawa sa Banwasang Panay. Dira gid ang lugar no sa mga Agassi family sa barangay Pawa sa Panay. Kay Boss Eko no, kay Sergeant Ray. Saya sining mensahe no, pinagi sa Bible verse nga Joshua 1:9. Nagasiling, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Thank you again kay Sergeant Ray o kon kay Boss Eko sang 3rd Infantry Division Philippine Army, kay Sergeant Jun, Sergeant Tim, kay Kaki 5 Jomar, kay Satanan. Ng mga friends na tundira sa 3rd Infantry Philippine Army o kon 3rd Infantry Division Philippine Army sa RBS team. Mayad-ayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan dira. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung udto Sir Dar and all Kaki 5. God bless everyone. Thank you gid. Patrick Matias Robles mayong agaman. Ginapatamyaw ya lang no sa Robles family sa Rosario sa Lantangan Pontevedra Capiz. Thank you gid kay Dudoy Arthur. Mayong udto Kaki 5 darin watching and listening from West Villaflores, Maayon Capiz. Sir Bebo Patricio mayong udto man, greet lang akon Papa Roni. Papa Roni Patricio, happy birthday. Kay Roni Patricio no, kay Papa ni Sir Bebo Patricio, happy happy birthday sa imo.

0: sa liwat, no, kay Sir Ronnie Patricio, sa amay ni Sir Bebo Patricio, happy, happy birthday. More birthdays to come and good health. Kag sa liwat, no, ang pagpanamyaw halin si mo sininga bata kay Bebo Patricio, kag diriman sa K5 News FM Rojas.
1: 11 Mbps.
0: Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong udto ka K5 Sir Darin, nagamonitor na kami kag present. Present gid permi sa pagpamati sa mga balita mo. Thank you gid, no, kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Iban pa rin yung mga greetings kag bantayan, no, mga balita naton. Naton sini nga ginpang plastar sa subong naton nga pagpangalagad. Aton nga balikan mga ka K5 pagkaligad sa mga importante nga panumdom. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM.
3: E3Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, D3Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
3: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
3: I-DTX 500 mo na.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
3: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.

0: score gani?
1: 470.
2: Ang tiko 2.
1: Sa gabi 2. Sa
0: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, madula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako kung nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso!
6: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
7: Bienti 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Hanson. Kuhaon na nato ng report sa aton sining patrol, no, mga ka K5. Unahon nato nining pahayag ni Governor Castro. May kang tanan sa aton sining mga atleta kadungan man, no, sa paghatag sang ila sining allowance, mga ka K5. Check naton sa line number 2 para sa detalye. With K5, Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
6: K5 News FM Live Report.
8: Nagpabutkag ka K5 Darren sang kabalaka si Capiz Governor Ferdinand Castro sa mga atleta sa probinsya bangod sa performance sang Capiz sa sports competition. Sa sinigidulo nga mensahe kapon, ginpayag sang gobernador nga kaangay termina lang ininagalaom kasunod diri iyaman nga ginpunto nga ragakinanglan sa mas maayo pagid nga performance ang mga atleta sang probinsya. Nagpayag pa sang paglahog ang gobernador nga hindi na lamang niniya pagipakayo ang Capiz Villarreal Stadium bangod sunod diri wala sang mapabugal ang iloy sa Capiz sa mga ginikanan kag residente sang probinsya. Ginangkat man sini ang mga atleta nga padayunon kag pabakuron pa ang ila sini nga performance. Agad hindi na mahimo nga kadlawan pa sang iban nga mga probinsya kay K5. Taren kag imbilin man sang gobernador sa mga atleta ang ila sini nga responsibilidad nga pagita pagid ang ila sini nga talento kag dedikasyon agad mapataas liwat ang dungog sang probinsya pagabot ba niya sa patag sang sports. Yari ang kabayan sang payang ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa gindulong nga mensahe.
9: Ano ang among daging pugan sa inyo? Amo na karon na patungkol sa inyo. Sa mga kanikanan, nagtanag na mga maestra pala sir na nagpupunto dito pag nagbuling pag ama ang sinasato ng programa na wangyari. Kami, kabay pa, terminan kita sa kikabay. Sa Matasong, katulas ni sa Matasong, magnami, magulati ang performance. Tularwa, lagi ng Capiz. Gawin ni Igor kami, pati patayunin sa patayunin. Wala man tayong pabugal sa aton mga kinitanan, wala kita pabugal sa aton tuluyo, wala kitang o pag-ugang sa kaliloy ng atis. Kami sa inyo nga, kung pag-ayunong ninyo, inalinyo na performance na kagawan ko sa ibang na probinsya. Kagawan ko sa syudad na ibang na probinsya. Sabay pa na pag-abot na sa iyo pag-isaron na sobra na tama na hindi ka na. Salamat sa inyo na. Kung ano ang among naging pugan sa inyo, amo na karon na patupon sa inyo. Sa mga kanitanan, nagtanan ng mga maestra pala sir na nagpupunto dito pag nagbuling mag ala ang sinasato ng programa na wala. Kami, kabay pa, termina ng kasi kabay. Sa Matasong, katulas ni sa Matasong.
8: Si Capiz Governor Fredinel H. Castro, kakay 5 da rin, sa iya sinigidulo nga mensahe ka, kunyadlaw kadungan sa pagatag sa dugang alawan sa mga atleta sang delegasyon sang Capiz sa ininya allowance ang para pa niya sa tong Western Visayas Regional Athletic Association nga ginhiwat ni sa Pasig City. Kag sa subong sa palaabuto naman kag pagayawaton nga palarong pambansa sa Agusan del Sur nagalaom ang gobernador nga makapauli naman sang madamo nga kadalagan kag pasidungog ang bugal no sang probinsya sang Capiz nga yara sa Biantech ta mga atleta ang igapadala sa among lugar.
7: So do medyo may napaiguan no si Governor Castro pero hindi man siguro but si Lingona nga ti hindi pagi ano siguro do way lang na key 5 may nga ti para bakasun pagid nga madugangan ang performance o kanang medalya sa aton sininga probinsya kay last time pang pila ganing Capiz sa Wibra key 5 may la.
8: Ang hindi kita magsala kay key 5 da ren yara kita sa ikatlo sa secondary. No kay ti naibaluad ta ara ang ano ang mga gold kid no nga mga medalist naton nga pambato sang Capiz Sanday Angel Villagracia pagabot man niya sa track and field kay Kepada ren kag amuna isa sila karon sa mga balantayan kumbala mapabilin pa ni nga mapauli liwat ang bulawan nga medalya sa palarong pambansa no sang amuman niya nga atleta kay iban pagid kay K5 Darin.
7: So bali tanan nga mga mga delegates naton sang Wibraan na tagaan na gini sila tanan sang ila sini nga allowance kay 5 May.
8: Yes, kay sa tung una sang Wibraa pa lang ginataga nato sila una sang 3,500 nga una nga allowance. Dayon ining 6,500 amo na ni. So kabugusan mayara sila sang allowance nga 10,000 kada isa coaches kag mga athlete kay K-5 da rin, kung sa din naglaboto sa 692 kahapon tanan, ang nahataga na no, sang ila allowance nga kulang nga 6,500 kay K-5 da rin.
7: Okay, sige. Madamo gin salamat K-5 Mayla.
8: Ninga balita, ginadulong sang DTX Copemex. Ang healthy nga kape, bangon sa DTX Copemex, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
10: K5 News FM, live report!
7: Madamugin nga salamat sa liwat kay K5, Myla Vasquez Fuentes, pag pangapi na abidira, ma'am. O, sa sining paghatag no sa mga allowances kon additional allowance sang aton sini nga mga atleta, coaches, chaperones kag trainers sang schools division of Capiz no ang ining dugang no allowance nila himpanghatag na ni no sa tanan nga delegasyon sang Capiz ang nagtakop lang sang nagligad tubla nga Marso nga Wibra Amit ang mga kaki-five. So may pauna na ni sila sang nagligad nga allowance. ag subong, no, ginhatag ang nabili, no, kung kulang ano nila, no, nga allowance para makumpleto na mga ka-K5. So nagpabati-bati gamay, no, aton sini nga gobernador mga ka-K5. Kung hindi pa improve ang performance ang aton si atleta, posibleng hindi pa padayuno ng mga improvement sa stadium. So hindi ka mo magpasugot, no, sa aton sining delegasyon sang Capiz. Gapati kita, no, ang aton sining provincial government, no, sa pagpanguna ni Governor Castro. Iyama lang niya, no, para magbakas ang aton sining mga atleta, mga hockey five ba. Magsagihapon ti nakitaan man naton ang effort, no, sa mga athlete naton, madamo-damo man ang mga natipon nga medalya sang Wibra Ami 2026. So galing for the first time subong dati si Pac na bla separate na ang schools division of Roja City sa Capiz. That's why na buhin-buhinan giba, no, hindi na bala tingob unlike sang nagligad nga tuig nga isa lang ang Capiz sa Roja City. Ti madamo-damo giman kapag-abot sa mga medalya mga ka-K5. So amo na, no, mga ka-K5, preparado naman ang aton sini mga atleta para naman sa mga maghampang sa palarong pambansa. Ay sa sports gadaan, no, kinanglan gid, no, ang suporta hindi lamang sa aton sini eskwelahan or mga ginikanan kundi ang aton sini nga mga LGU. Mga ka-K5, pinaagi sa mga training, support sa mga atleta, o kag akon sa sports facilities, naway man nagapaulihi ang Capiz. Damo man ta diri mga sports facilities, no, ang Villarreal Stadium, mga ka-K5. Oras aton sini nga pagpangalagad, 18 minutos ang nabili natis kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto, no, sa aton sini nga mga ka-K5.

0: Sir Ismael Lawog-Lawog Jr. O, siling nga, saya siling nga mensahe sa atong siling nga Facebook Live. Hindi na to naglumpat. Okay, Ari. Sir, good morning. Greet ko lang si Master Ambuan. Advance happy birthday from 3HSC, 3rd Infantry Division, Spearhead Division, no, mga kaki-5. Kay Master Ambuan, advance happy birthday sa imo.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Masaliwat, happy happy birthday, kay Master Ambuan. Greetings coming from Sir Ismael Lawog-Lawog Jr. Dira sa 3rd Infantry Spearhead Division. More birthdays to come and good health. Kag sa tanan nga naga-birthday sa subong adlaw, happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
2: 11 Mbps.
0: Sir Joel Daliva, good noon kaki 5 darin watching live from Poblacion Ilawood sa Panitan. Paki-greet man sa akon bata, oy birthday na naman. Happy happy birthday kay Lemuel Daliva. Salamat gid, no, happy birthday man kay Lemuel Daliva.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.
0: More birthdays to come. No, sa bata ni Sir Joel Daliva. Dira sa may Poblacion Ilawood Panitan. Kag good health, no, mga kaki-5. So mo nang pinakaimportante sa aton sininga pagpangabuhi. Apa pagkabuhi naton diri sa kalibutan. Mayo lang bala nga panglawason mga kaki-5. Kay silingani, health is wealth. No, kung nagamasakit kita, hindi kita makapanrabaho, paano kita maka-income, no, mga kaki-5. Hindi kita kahimo sa aton sini mga hilikoton. So importante gid nga atipanon naton amligan ang aton sini nga ikaayong lawas sa aton sini nga mga kaki-5. Kaya mo nang kapital naton sa matagadlaw nga tanan makasurvive kita. Why na sang iban pa nga pinakabilidhon diri sa kalibutan mga kaki-5. Kundi ang aton sini nga ikaayong lawas. Sa liwat sa mga naga-birthday sa subong adlaw, happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan.
2: 11 Mbps.
0: Oras sa 15 minuto sa nabili ng tis kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Kag syempre para maamligan gid ang aton sini nga ikaayong lawas. Mga kaki-5, mapag-on ang aton sini nga resistensya, ang aton sini nga immune system. Ari, no, mag-take sang number 1 vitamin C, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, mga kaki-5. No, sa Mighty C, alkaline vitamin C, maginapapag-on ang immune system, nagabulig ini sa pagprotekta sa imo sini nga lawas, batok sa mga balatian, kag mga infection, mga kaki-5. Kag siyempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, magabulig man sa pagpabilin sang makinis. Kag bataon na to, numangin bataon ang aton sininga skin. Pinaagi sa pagpromote sang collagen production. Kaya ang Mighty C Alkaline Vitamin C, may ara ini sang anti-aging, antioxidant power man, nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals, mga kaki-5. So ano pang ginahulat mo, tilawi na ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagatagi ang imo sini nga lawas ang duga nga proteksyon kag enerhiya mga kaki-5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C available man sa tanan nga branches sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ha, ang klinik sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City mga kaki-5. Diri lamang sa McKinley Street sa Tabok sang PLDT. Available man online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga kaki-5. 13 minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna nga alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5. Ang dugang panaton diri nga mga balita. O kag siling ni Ma'am Gianna Amvil Siloso, happy birthday Sir Jomar Alovera. May you have more birthdays to come. Good health, more blessing, more blessing to come. Siling ni Ma'am Gianna Amville Siloso. Thank you, K5 Dare. So, happy birthday kay Sir Jomar Alovera. Pagpanamyaw kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Ma'am Dolores Abelarde, nag-monitor naman sa atong sinipagpangalagad. Good morning. Dira sa may kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Thank God it's Friday, K5 Dare. Nag-monitor na sa shop sa Luktugan sa The Amville's Choice. From Ma'am Gianna Amville Siloso. Ma'am Sinalin na Finiquito Tabige, congrats Sir Darren and K5 News FM. Kampyon nga serbisyo. Mayong agaman nakagmayad-ayad nga pagpamati no dira sa may barangay Nagba sa kwartero kay Tay Rudy Kata. Asa Kata family kay Dudoy Warren man dira no sa may sitio proper no kay Nini Camille, kay Nung Undot, kay Lamerly, kay Laalis sa Tibor and Herosa family. Mayad-ayad man nga pagpamati. Sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, good morning kay Nainelia and Ate Bebs. Sa Raj Kainan sa Punta Tabok, kay Taros Marie and Tujo Joa Perez, good morning. Sa mga nagakalaon, Mandira Subong, namin ayad lang ang pagpamati. Kag kay Brother Elias and Sis Arlene, Disyembre. Ayong odo ka K5, Sir Darren, always sa mong pamati, bas hasta matapos programa mo. Siling ni Ma'am Bernadette Omitin Calzado, no? Madamo gid nga salamat. Yes, minuto sang nabili ng tis kita magdangat sa takna ng alas 12 isang udto diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5.

0: Ma'am Elsie Aconia, mayong udtuman. Mga dira sa may kapagaw sa banwasang panitaan, nagatutok naman sa atong sininga pagpangalagad. Standby, no, mga Haki 5. Sa iban pa natin sininga mga balita. No, update sa sininga nagluntad nga sunog. Isa gid kapuloy-an, o kung isa kapuloy-an, ang gintupok sang kalayo, mga Haki 5. Makita natin sa video, makaluluoy maning pag-iya sini, no, grabing pag-arab-arab sang kalayo. Sa sining sa nagluntad nga sunog dira sa may banwasang Hamindan, mga Haki 5. May baloon naton, no, kung pila ang kahalitan sini, no, kagang mga panugyan man sang aton sini nga katapo sang bombero, mga Haki 5, para malikawan ang sunog, ilabi pa nga subong, no, tiyempo gid sang tig-ilinit. Mga Haki 5, so halong-halong gid kita. Masami ang amuni nga mga season, madamo sa mga recorded nga mga fire incidents bangod sa mainit nga tiyempo naton, mga Haki 5. So hindi gid kita magkalipat, no, sa mga panugyan, mga fire safety tips sa aton sini nga mga bombero. Aton gid inahibaloon para malikawan ang sunog. Ang importante dira, no, kung kamu maglakat, check nyo gid, no, i-off ang mga main switch, mga Haki 5. Kapag may mga dapog kamu dira, ya, i-secure nyo gid. Amo nang pinaka-importante, subong tiyempo sang tigilinit, dapat maglakat kamu sinyo panimalay. Yan ang safety, no, para makalikaw kita sa posibleng magluntad na sunog, mga Haki 5. Ang iban pa naton nga mga balita, aton nga balikan, mga Haki 5, standby sa health alert. Kagsubong man, standby sa mga balita national, international, kag iban pa, mga Haki 5. Susunod na ang MyTC Network News.
1: KK5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Setting Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ina?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Historianta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, duwa lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikaduwa, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko rin tunan, ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
3: Simptoma kita, anay doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit pag-ihi.
3: Sakit mangihi. Tapos
4: sakit
3: kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon na busisaw ka, doc.
4: Mm.
3: And then, ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho.
4: Mm.
3: And doc, cloudy.
1: DTX 500!
5: Sinakano, nagpuyo sa uptown, barang kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
3: Subong, kamusta?
5: O, ay, nagko ginabatsyan maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Dr. Ramil. low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect ni is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will urethra cause a bacterial sala nga buhos infection.
3: Correct. Mahubag
4: dai nang iman.
6: Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
3: Isama na.
6: Mahubag ang imo ano.
3: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
6: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
7: Kagang sobrang nga pag-inom sa antibiotics.
3: So, oh, isa na.
1: DTX 500.
6: Para hindi dali maghubag ang mga selyulada sa imong bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir JP, namigid ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
3: Layo. Layo.
6: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
3: DSE.
6: DSE. Diri nakita naman ang pinaka-the best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan. Kurason, di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo, dasig matinluan because of the antioxidant. Amun ang bintaha. Hindi kadali magtigulang, hindi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So, wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid. Nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
12: Sir Ted, ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
13: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
12: Yes,
13: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
12: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
13: Yeah.
12: Na kailangan natin katawan.
13: Okay.
12: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
13: Talaga naman.
12: Kaya tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted. Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bakterya na hahantong sa kanilang pagkamatay.
13: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
12: Yes,
13: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
12: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
13: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
12: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
13: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. 3 Bio Health
14: News. GTX 500.
15: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
14: GTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500. Araw-araw. Ang kakakampyon na istasyon sa Olongapo City. 88.7 K5 News FM.
16: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
16: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Iloilo City Government magbibigay ng libreng school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Buntis na balyena at pawika, natagpo ang patay, DNR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sipalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Senior citizen pinagbabaril patay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Haro, Leyte. Hustisya panawagan ng pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Capiz. Lalaki dinala sa ospital matapos hinampas ng bote sa isang sayawan sa Aklan. Top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Samantala, riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramona Isabela, patuloy na tinutugis. At dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo.
14: YTC Network News. YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Detalya ng balitang yan, hatid kay K5 Kim Caluyo.
17: Magbibigay ng libre school supplies ang Iloilo City Government sa inaasahang opening of classes. At ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, magbibigay sila ng libre school supplies mula kindergarten hanggang senior high school na tinatayang nasa mahigit 80,000 na estudyante. Ito ay bahagi ng efforts ng lungsod upang matulungan ang mga magulang na apektado ng energy crisis. Naglaan naman ng 8 million pesos na pondo ang lungsod para sa pagbibigay ng school supplies mula sa Special Education Fund o SEF. Nag-commit rin ang alkalde ng dagdag na mga classroom sa 51 na mga public schools sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Network News. MyTC Network News.
16: Samantala, buntis na balyena at pawika, natagpo ang patay. DENR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Balita atid sa atin, deka K5 Don D. Glodove.
18: Nangako ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Negros Oriental na hihigpitan ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies at iba pang stakeholder upang mas maprotektahan ang mga wildlife sa lalawigan. Ito ay matapos matagpuan ang isang buntis na balyena at isang isang sea green turtle na wala ng buhay sa karagatan malapit sa Pantawan People's Park sa Rizal Boulevard, Dumaguete noong Miyerkules at Huwebes. Ayon kay PENR Officer Jimmy Panebio, pinaiigting na ng Department of Environment at Natural Resources ang mga training para sa mga deputized Environment at Natural Resources Officer at Wildlife Enforcement Officer sa iba't ibang bayan gaya ng Manhuyod, Ayungon, Bindoy at Tayasan. Mayroon ding nakatakdang training sa Baes City, Amlan, Tanhay City at San Jose at Sibulan sa susunod na linggo. Ang natagpuang balyena ay mayroon ng ganap na nabuong fito sa loob ng sinapupunan nito nang isagawa ang pagsusuri. Samantala, ang natagpuan namang green sea turtle sa Barangay Tinago ay may tumor sa katawan. Pinori ni Panebio ang mabilis na pagtugon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Siliman University at iba pang grupo sa naturang insidente. Ang nasabing hayop ay inilibing na ng mga otoridad matapos isagawa ang necropsy. Balita mula sa probinsya ng Negros Oriental, Don Diglodovi, K5 News FM.
19: Network News.
20: YTC Network News.
16: At isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Detalye ng balitang yan. Ati naman ni K5, Jojen Morillo.
21: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga Mayo 7 sa Sitio Costan, Barangay Kabladan, Sibalom, Antique. Kinilalang biktima na si Ricky, 38 anyos, residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ni Pre-Staff Sergeant Julius Nicolay Lotilia na ang biktima ay nakita mismo na kanyang pinsan. Dagdag pa nito, base sa saraysay ng kanyang pinsan, posibleng nakainom ng tuba ang biktima at may posibilidad na natumba ito habang pauwi sa kanilang bahay. Kumbinsido din ang kanyang pamilya na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa kabila ng mga sugat na nakita sa katawan ng biktima. Samantala, nakalabas na ng ospital ang limang iba pa matapos makaranas ng pananakit ng tiyan matapos uminom ng tuba noong Mayo 6 ng gabi. Sa panayam ng K5 News FM kay Dr. Alan Gerard Pagunsan, head ng Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kanyang ipinahayag na dinala sa ospital ang mga pasyente noong Miyerkules ng gabi dahil sa pananakit ng tiyan, ngunit nakalabas din ito matapos mabigyan ng tamang lunas. Ayon kay Dr. Pagunsan, posibleng kontaminado ang tuba na kanilang nainom na nagresulta sa pananakit na kanilang tiyan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng doktor kung may foul play o may halong chemical sa tuba base sa spekulasyon na sila ay nilason. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Senior citizen na pinagbabaril pataya na hindi pa nakikilalang suspect sa Harold Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Carol Medino.
22: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa Barangay Badlang, Harold Leyte, matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek banda alas 7 ng gabi noong Mayo 7. Kinilala ang biktima kay Elias Ching, 88 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, naghahapunan ang biktima kasama ang kanyang pinsan na galing sa Maynila nang biglang pumasok ang armadong sospek at pinaulanan ng bala ang biktima. Narecover sa lugar ng insidente ang 8 basyo ng bala at 5 bala ang tinamo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Pastrana, Leyte ayon sa mga nakasaksi. Si Ching ay mag-isang naninirahan sa kanyang bahay mula ng mabyuda, ngunit mahigit isang buwan na ang nakakalipas nang umuwi ang kanyang pinsan mula sa Maynila upang magpagamot sa Harold Leyte at pansamantalang tumira sa bahay ng biktima. Ayon sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima, wala naman itong nakaalitan o nakaaway bago mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at mamatid ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Gayun din hustisya, panawagan naman ang pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Kapisa. Balita hatid sa atin ng K5 Roldan, Villarreal.
0: Dismayado ang pamilya ng isang mekaniko na namatay matapos pinagtulungang bubugin at saksakin kamakailan sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Ayon sa pamilya ng biktimang si Ronilo Batwicas, hindi kagad nahuli ng otoridad ang mga itinuturong sospek dahil minarapat na kunan muna ng pahayag ng pulisya ang biktima na nasa ospital kahit na may mga testigong nakakita mismo sa nangyaring pambubugbog at pananaksak. Umaasa sa ngayon ang pamilya ng biktima na kagad na maksunan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kukulang kaso sa mga sospek upang magbigyan ng ustisya ang pagkamatay nito. Matatandaan na pinagtulungan di umano na bugbugin, sinaksak at tinampas na matigas na bagay si Batwigas ng suspect na si Jimmy Bichayda at iba pa nitong kasamahan na isugod pa ito sa ospital. Ngunit makalipas ang ilang araw ay binawian din ng buhay. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
20: YTC Network News.
16: At lalaki dinala sa ospital matapos hampasin ang bote sa isang sayawan sa Aklana. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
5: Sugatan ng isang 24-anyos na lalaki matapos hampasin ang bote sa noo habang nasa isang sayawan sa sitio proper Barangay Rosali, Bacau, Aklan, nitong Huwebes ng madaling araw. Batay sa imbestigasyon ng Libacau PNP, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang 32-anyos na suspect na bakasyonista mula sa Roja City matapos umanong kantsawa ng biktimang mata ng suspect. Dahil dito, inampas umano ng bote ng birang biktima na agad namang dinala sa ospital at isinailalim sa CT scan. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Libacau PNP ang suspect habang hinihintay ang posibleng pagsasampa ng kaso laban rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News.
20: YTC Network News.
16: Samantala, top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Grace Belostrino.
23: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted person sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa City, Palawan, bandang alas 5:45 ng hapon noong Miyerkules. Ang akusado ay isang 23-anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Tagburos. Dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City, Palawan. Nahaharap ang akusado sa mga kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim ng Article 226-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: At snatching incident sa Misamis Oriental, nag-viral. Detalye ng balitang yan, atid sa atin ni K5K Buscaino.
24: Viral ngayon ang insidente ng snatching sa Taguluan, Misamis Oriental, kung saan natangayan ng riding in tandem ng 45,000 pesos cash ang isang babae. Batay sa ulat, residente ng Barangay Tambobong, Villanueva, Misamis Oriental, ang biktima. Bumaba siya mula sa sasakyan sa St. Paul Hospital sa Natumulan, Taguluan, bandang alas 11 ng umaga nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inagaw ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanyang bag na naglalaman ng cellphone, ID, card at cash, na agad namang tumakas. Kinundi na ng PNP ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad, kabilang ang mas pinaigting na police visibility at operasyon.
25: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News.
20: YTC Network News.
16: Going din riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramon Isabela, patuloy na tinutugis. Detalye ng balita, hatid ka K5 Mary Lore Duque.
3: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon eksklusibo sa bahay ng may-ari ng asong binarilan ng riding in tandem dito sa Ramon Isabela. Maraing kinundina ng Ramon Municipal Police Station ang naganap na pamamaril ng riding in tandem sa isang aso sa Ramon Isabela at tiniyak na patuloy nilang tinutugis ang mga suspek sa likod ng krimen. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago, kay Police Major J.R. Almeda Olyaon, hepe ng Ramon MPS, mayroon na umano silang nakuhang mga CCTV footage ng mga lugar na dinaanan ng mga salarin. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo rin ang K5 News FM Santiago sa tahanan ng may-ari ng aso. Ngunit wala ito sa kanyang bahay. Pero paliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi nila tinatali ang mga aso upang protektahan ang kanilang lugar mula sa mga magnanakaw. Samantala, ipinaliwanag ng opisyal na mahaharap sa karampatang parusa ang mga sospek, kabilang na ang multa na maaaring umabot ng 100,000 pesos at pagkakakulong, pati na rin ang mga patong-patong na kaso. Sa huli, nanawagan ang Ramon MPS sa publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o mga kinauukulan kung may impormasyon hinggil sa mga nasabing suspect.
4: Para sa MyTC Network News, ako si ka-K5 Mary Lord Doque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: Samantala, dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
6: Kinumpirma ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army na dalawa sa mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namatay sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental. Naganap ang inkuwentro noong Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Bayan ng Kawayan sa Southern Negros. Ito ang pangalawang inkwentro na naganap sa probinsya matapos ang madugong inkwentro sa bayan ng Tuboso sa Northern Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na mga di umano miyembro ng NPA. Noong Mayo 4, hindi kaagad kinumpirma ng mga tropa ng militar na may namatay sa Masaling encounter, pero ibinunyag ng Philippine Army na may nakitang mga patak ng dugo sa encounter site. Nagpalabas naman ng mensahe ang NPA na walang napas lang sa kanilang hanay sa naganap na inkwentro noong Mayo 4. Sinabi rin ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, commanding officer ng 47th Infantry Battalion, na may nakumpiska ng mga magazines sa encounter site na pagmamay-ari ng mga NPA. Pinabulaanan din ni Martinez ang pahayag ng NPA na may namatay na mga sundalo sa naturang inkwentro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: At mga ka-K5, sa detalye na ating balita abroad, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng US upang tapusin ang digmaan sa gitnang silangan habang lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat ng shipping industry, sinabi ng maritime intelligence firm na Lloyd's List na sarado na ang naturang strait matapos magpatupad ng mas mahigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong daraan. Sa kabila ng tensyon, bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan ang Brent crude at West Texas Intermediate ay parehong bumaba sa ilalim ng $100,000 kada bariles sa bunsod ng pag-asa na magkakaroon pa rin ng peace talks sa rehiyon.
19: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
16: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
7: K5 Darren Salumeo Hanson sa 11 Mbps. Darren Salumeo Hanson.

19 minutos sa nakaligad sa TAC na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpanayag sang 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson.

0: sa ato na sini nga mga balita, dugang pa naton diri nga mga balita, mga ka-K5. E-check na to ng report sa aton sini nga patrol. Sa bugusan nga ni Talia, may kang tanan sa sining nagluntad nga sunog sa banwasang Hamindan, mga ka-K5. Sa din bala ini nga lugar, do kagining nagluntad man nga aksidente, mga ka-K5. Sa may banwasang Panay. Ang detalye sang balita sa line number 2, kaupo naton si ka-K5 Rodney Dabana Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Inasoon na nga 4 ka mga individual matapos nga nagbunggoanay ang isa ka tricycle kag motorsiklo sa Barangay Cugon, Panay, Capiz sa kagabi sang Miyerkules, Mayo 7. Sa informasyon nga ito nakuha, nagikan sa Panay Municipal Police Station na ginapayag din nga natabo ang aksidente takna last 9-3 sa sanggabi samtang ginasubay sa isa ka Honda TMX 125 nga

0: kundi in fact nag-angkon sa mga pilas sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas ang driver sa tricycle. Kagduha niya ka mga pasahero nga kon sa din gilayon ini nga ginpangdala sa Pontevedra Hospital para sa nagkaigo nga pagbulong. Samtang nag-angkon man sa pilas ang driver sa motorsiklo kag ginhatagan sa pauna nga pagbulong sa mga katapo naman sa Bureau of Fire Protection Panay apang nagpamalibad ini nga magpabulong pa sa ospital. Ebaluan nga yara sa influensya sa makahulubog ng ilimnon ang driver sa motorsiklo. Sa subong, yara na sa kustodiya sa Panay Municipal Police Station ang duha ka mga behikulo nga involved para sa nagkakaigo nga disposisyon na kagpadayon na nga investigasyon. Samtang sa piha kita nga bahin na K5 Garen, padulong kita sa may Banwa sang Haminda na konsariin na totally burned ang isa kapuloyan na matapos ang nagluntad nga sunog sa City Lumboy, Barangay Linambasan, Hamindan, Capiz, takna alas 7 sa gabi sa Webes nga adlaw, o kon kahapon nga adlaw, Mayo 7. Ang nasambit nga puloy-an na ang ginapaanag-iyahan ni Rinaldo Bistidas, o kon 67 anyos. Sa impormasyon nga nakuha natin sa may Bureau of Fire Protection Hamindan na ginapahayag na wala sang tawo ang nasabit nga balay sa natabo ang mga insidente. Kaya dugang diri sa nga talatapan na bangod gani nga sa human na o kung bangod nga human sa light materials, madasig nga din lamon sa nga duha o kung sa nga kalayo ang duha kapanalgan nga balaya. Kaya mas swerte naman na nga wala sa napilasan o kung ginbawian sa kamuhi sa mga sunog. Naibaluan nga sa inisyal na pagtansyan sa mga bombero, nagbilin sa malor trish o kung na 33,600 pesos nga halit ang incident. Kaya sa subong, kaka-5 na rin, wala pa matumod ang rason na o kung ang cost bala sa sunog kag amo pa ini ang ginahibaluman sa mga katapo sa nga bombero.
1: Okay, thank you again Kaki Fabroni.
0: Ang ini nga balita ang boylo nga ginadulong o kon nga ginadulong sa nga Marti C ang alkaline nga vitamin C and this is Kaki Fabroni Daban na nalanon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report
3: 11 Mbps.
1: Nabatian no mga ka-K5 ang indulong nga report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Ining natabo nga sunog sa Linambasan, Sitio Lumboy sa Hamindan kagabi ini natabo no Webes. Mga alas 7 ini sang gabi nga nagluntad. Kung sa diin totally born good ang ining isa kapulian mga kaki-five. Okay, that time, wala gali isang tawo. Isang natabo ining sunog. Amo ginaka-importante, no, mga kaki-five. Nga dapat chikyaron ginaton antes kita maglakat. Mga ton sininga panimalay. Okay, kung may mga na-bilin ka mo dira, no, nga makatrigger sa sunog. Tamaan, gid gan delikado kung wala isang tawo. Mga kaki-fiber. Duhagi ni ka panalgan gali, no, nga balay, may second floor, pero human ini sa light materials. Nagdangat sa masubra 30,000 ang halit sa mga insidente. Mga kaki-five, amugin ang panugyan, no, sa aton sininga mga katapos ang bumbero, nga ang mga safety tips, no, fire safety tips, aton gid nga ipatuman. Ay labi na subong nga mainit ang tiyempo, dasig lang yung mag-arab-arab sa ang kalayo mga kakipay, no? Bangod sang mainit nga tiyempo tas dugangan pagid kong basko gangin amugin ang delikado ang mga kakipay. So halong-halong kita always nga isecure aton sininga panimalay ko nagalakat kita mga dapog nyo dira, no? O mga appliances nyo, i-kakson gid no, mga nakasaksak. I-switch off ang main switch, maglakat. O sa gabi, hindi ka mo magpasugot no, nga may mga nakasaksak ka mo dira. Nga mga appliances nga posible, blatunaan no, sa mga overheat, mga hakifan. Oras na ito, 26 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. No, sa ito, sininga mga hakifan ba? Medayad lang ang pagpamati no sa aton sining mga Facebook live viewers kay Francis Castro. Dira sa may Kubay President Rojas. Mga kaki-5. Dugang nyo nga mga

0: mga mensahe. Kagaton sini nga mga balita aton nga balikan na. Pagkaligad sa mga importante nga pahanumdoma, kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pagkatapos ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina!
2: Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw o nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sisa kadlo ka pila
6: sa
7: DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ayun ako ginibatsa.
5: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaw. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap.
11: Babaka sa mga butika.
5: DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
5: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man nagnamit gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
11: Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa baho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Preto nyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tigasin.
18: DGX 500.
20: O si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sang hugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
18: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
18: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
18: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
21: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
22: 11 Mbps?

26 minutos ang nabilin. Antes kita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Jacob Arivalo, mayong unto ka K5 Darren, nagapamati na kami diri sa Matinabos sa Banwasang Sigma sa Family Fadiran, Espino kag Arevalo. Ma'am Roda Donato Amago, mayong unto, Sir Darren, mayong unto man. Dira kay Ma'am Roda sa may Alba Village sa Barangay Dinginan. Joanna Sumagaysay Rose, mayong unto ka K5 Darren, pag-greet man sa akong bata nga si Lian Joy and Juno. Kag sa akong bana nga si Jude Bartolo Liberato. Greetings coming from Sitio Lunok, Vizcaya, President Rojas. Oy, ka barangay gali ni ano ho? Ni Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Dira sa may Vizcaya, President Rojas. Kay Ma'am Joanna Sumagaysay Rose, no? Thank you, Gid, sa inyong pagtutok sa Sumagaysay and Rose family. Sir Darren, greet ko man ang family Castro Balanca Flor Diaz family dira sa Barangay Cubay, President Rojas, from Francis Castro. Ma'am Vienna Villaruel, mayong unto, Sir Darren, bago lang tapos laba Magic Attendance Danaya. O na, may gining paghalay mo subong, Ma'am Vienna. Kasi sigurado, mga pilahan lang kauras. Mamala na yun, kay grabe ang init. Sir Elmer Buckley Bertoldo, mayong udto ka K5. Greet ko lang family ko pa ni John John Ejiboy, Elmar Edelin Yana Kulita. Sir Leo John Billiones, nagamonitor naman sa atong sinipagpangalagad. Thank you again, no, kay Sir Leo. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, still listening and watching sa atong sining programa. Kay Ma'am Tessie Blances ang Balatukan Panitan, ginatamyaw ni Ma'am Elsie Aconia. 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Diri sa atong sining pagpangalagad ang ini nga bahin mga ka-K5. No, ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. No, sa subong nga mainit nga tiyempo, hindi gid kamo magpasugot, nga hindi kamo makapaligo adlaw-adlaw, kay malo kamo nga may maayo nga benepisyo. Kun kita nagapaligo everyday, no, magluwas nga preska nga aton siningalawas. Syempre, no, isa ina sa mga pamaagi para mangin healthy kita. Kiko hindi kita magpaligo, dira gatapik ang germs, no, sa aton siningalawas. Mga ka-K5 gani para mas maayo pagid, no, mas press kang inyo sininga pamatsyagan, mapahilayo pa kamo sa mga germs nga nagatapik sa aton sininga lawas, kag mga skin disease, no, mga skin diseases. Kay subong mainit ang tiyempo mga ka-K5, dira nagatuwaw mga skin diseases. Kag para hindi mangin oily ang inyo sininga skin, no, inyo nga panit, hindi mangin dry, ari ang DTX Beauty Soap. May ara inisang virgin coconut oil nga ginapabilin ang moisture sang aton sininga panit. Agod mapunggan ang dryness. Kagmanggaranon inisa antioxidants mga ka-K5 nga makapanourish sang aton sininga skin. Gani ibalik ang moisture sang skin mag DTX Beauty Soap na mga ka-K5. No, para hindi dry, no? Hindi oily. Ang siyempre nami ang aton sininga pamatsyagan. Inabi na subong sa mainit nga tiyempo, magpaligo kita gamit. Kung magamit sang DTX Beauty Soap, no, kita magpaligo, magpanibin. Para mangin healthy ang aton skin. Hindi dali-dali matapikan sa mga germs o kung bakterya, mga ka-K5. Ang DTX Beauty Soap, available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar. Ang clinic asang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, mga ka-K5. Sa liwat,
Diri lang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Mga kaki 5. Available man online na sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina Dual na Center, mga kaki 5. Oras 20 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Sa aton pasini nga mga balita. Mga kaki 5. Sang damlaglang o ginaduso sang Department of Health ang total ban no batok sa sining vape no ining e-cigarettes bala mga haki 5. Okay, subong tiyempo damo mga nagagamit sang vape no, hindi lang mga adult kag mga haki 5 nakita naton maskin mga pamatan-on nagagamit sang vape no, mga kaki 5. Oh, di ba na partner, check to na, no, madamo, giman magagamit subong sang vape. Kag ginaduso karon sang DOH, nadalayo na ni Iban, mga kaki 5, bangod sa kadelikado, no, peligroso nga epekto sini sa kayong lawas sang tawo nga nagagamit sini. Suno kay Department of Health Office Officer in Charge Director Dr. Dominic Madamba sa tion nga hindi posible ang total ban. Okay daw siguro hindi gyud man niya madali-dali ang total ban sini. Oh, di ba la? Hindi gani maban ang ano sigarilyo. Kasi hindi man mayo sa aton sini nga ikayong lawas. Kung hindi giman madayon ang possible total ban, dapat magpatuman sunod diri sang restriction sa paggamit sang vape mga kaki 5. No, ano ni kaseryoso karon ang Department of Health nga dalayon ni nga i-ban ang paggamit sang vape o kon electronic cigarettes. Subong lang ni nagpahayag no ang Department of Health sa piligro nga dala sa sining vape ilabi na sa mga kabataan. Okay, nagadala suno diri sa mga cardiovascular disease, cancer, sakit sa baga kag iban pa nga mga malala nga mga balatian. Suno kay Dr. Dominic Madamba sang DOH. Kay malo kamo mga haki 5 no. Mga kabataan niyang target sang vape manufacturers. Para may ganyo ni mga kabataan. Nagkalain-lain ng mga flavors ni. No, ila sini nga ginatanyag. Ginahimo pagin nga mangin colorful ang packaging. Ikalabanan nakita natong kaysa may makasakay kita, may mga masugata kita dira sa plaza. Mga pamatanon may nagavape. Dunami siya lang tawon kung para ko nagasigarilyo ikaw. Mga haki 5, may lain-lain nga flavor kung masimutan mo giman, dunami giman. Pero wala kita gavape pa, so hindi kita ka-relate, no, mga haki 5. Nakita lang nato ni kung kaisa may mga sugata kita or may mga kakilala mga nagavape. So, badamo ni siya flavors. Tapos daw ka-attractive sa mga packaging para mainganyo ni mga kabataan nga sa subong, no, suno sa DOH. Bisa nagapangidaron 13, tub-tub 15, nagagamit, no, nagadamo ang mga kabataan nga nagagamit sa paggamit sang vape, nainganyo sa paggamit sang vape. Kung basihan ang record sang aton sini nga mga health authorities na pagkit no sang 19% lamang sa mga kabataan nagagamit sang vape apang sang o kon sang 2021 19% pero pag sang 2023 nangin 24% ini base sa report sang Global Youth Tobacco Survey kag subong nga 2026 nagatinaas pagid ang mga kabataan nga nagagamit sang vape mga kaki 5. Oh, nga abala no, no mga rason nga madasig ang pagbakal sini sa mga kabataan.
may mga vape shop man otro man kisa nga malapit sa eskwelahan. Bisan bawal ang vape shop sa vicinity sang eskwelahan pero wala ini natuman na wala sa mga restriction o regulation. At iban pagwa sang mga estudyante diretso sa mga vape shops. Ginasiling santo sang PNP. Nati si tahon ni mga kabataan nga nagasulod sa vape shops pero wala gyapon na tuman ini mga Haki 5 o kon ang pag-implement sini no. Wala sang konkreto nga mga Haki 5 nga tikang. Okay, may bill nga daan din no, may hagna. Ang vape bill sang 2022 nga ma-regulate ang importation, paghimo, pagbaligya, pagdistribute, paggamit sa mga vaporized nicotine, kag non-nicotine products. Pero wala ini nasunod mga Haki 5. Kag nagadata ang pag-distribute sa mga vape products, madamo sa mga vape importers ang wala nagabayad sa buwis. Ini ang suno sa BIR, 8.7 billion pesos ang wala nagabayad sang buwis sang mga sang ukon na wala na bayran nga buwis sa mga vape importers. So amo ni kanon karon ang rason nga nagpahayag na ni for the first time ang Department of Health nga dapat i-total ban. Ukon ko hindi man posible nga matutal ban ang vape, may mga regulations mga Haki 5 kay peligroso suno diri sa DOH para sa ikayong lawas. Kay nga daan ang vape no, kalimbawa ay manigyapon ti sigarilyo no mga Haki 5, may nicotine, may propylene glycol, carbonyls, kag carbon monoxide nga nagatuga sang lung cancer. Sang 2018 diri sa Pilipinas, may labing una kita diri nga mga may labing una nga vape associated lung injury. 16 years old nga babayi ang involved. Nakuha ni isang babayi nga ni ang balatian na bangod no wala man ni siya nagagamit sang vape pero may mga kaupdanan sa ila sini nga balay gamit nga naga o kung nagagamit sang vape mga Haki 5. So monikaron ang ginaduso sang DOH. No nga iluwas o kung luwason mga kabataan sining peligro nga dala sang vape. Mga Haki 5 kay bando ano na no. Nahimo na nila nga bisyo. Ang paggamit sang vape mga Haki 5. 11 Mbps. Yung pamangkot. Mabasi sa ano man lang ni no sa duso-duso lang perme pero hindi gyapon ma-implement no kun nawala gyapon sang regulation mga Haki 5. Oras aton sini pagpakalagad 12 minutos ang nabili natis kita magdangat sa takna nga launa sang hapon mga Haki 5. Siling ni Ma'am Sinalin na Finiquito Tabige. Sityo na sir ang Biskaya proper. Oh, okay. Sir Leo John Bilyones, nagapamati sa gihapon. Mayong udto ka Haki 5 pag-greet. Happy birthday kay Ma'am Beng Beng Mariana Francisco. Alin kay Marco Francisco sa Barangay Insu Looban. Salamat gid sir. Kay Ma'am Marian Beng Beng Francisco, happy birthday sa imo.

Asa kay Ma'am Marian, Beng Beng Francisco. May sagid sa mga listeners na to, no, kag supporters. Dira sa may sitio Looban. Sa Barangay Inso Arnaldo, happy happy birthday gid sa imo. More birthdays to come in good health. Kag sa tanan nga mga naga-birthday sa subong adlaw, May 8, 2026, happy birthday sa inyo tanan-tanan.

0: 11 minutos ang nabili nantis kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Oh, good news, no, sa aton sini nga mga motorista. Sa next week, no, masunod nga semana, maiban-ibanan, no, ang presyo sang diesel. So, no, ini sa Department of Energy o kon DOA, mga Hakify, mahimo nga mag rollback sa 9 pesos o kon 9 pesos kada litro ang diesel o kon krudo 12 pesos naman sa kada litro ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Pero ang gasolina daw wala gid sang rollback. May ara pa gani sang posible nga dugang nga piso kag 60 sentimos, tub-tub piso kag 70 sentimos sa kada litro, mga Hakify. So ang diesel lang gid, no, kag krudo ang may ara sang pagnubo sa presyo sa masunod nga semana, ang mga Hakify. So mayon ning mga balita sa mga jeepneys, no, mga jeepney drivers naton. Nagiban pa nga mga nagagamit, no, sa salakyan nga ang ginagamit krudo, mga Hakify. Pero masakit-sakit naman ni sa part sang aton sini nga mga tricycle drivers. Okay, may dugang pagsaka sa presyo sang gasolina sa masunod nga semana, no, mga Hakify. So kung daan, Biyernes subong, kada Biyernes, no, may mga estimated gidman, no, diri gina-announce, amon nga adlaw, gina-announce kung pila posible, no, kung may mga oil price adjustment sa masunod nga semana, mga Hakify. So lauman na, may rollback sa presyo sang diesel o kung krudo sa masunod nga semana kag sa kerosene, samtang may pagsaka naman sa presyo sang gasolina, mga Hakify. 8 minuto sa nabili ng tisita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Diri sa aton sini nga pangalagad. Ini nga bahin, mga Hakify, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang Klinika Complete Spore Biotics, mga Hakify, isa sa mga benepisyo sini, maayo gini para sa aton sini nga heart. Ang mga Hakify, ang Klinika Spore Biotics makabulig ini sa pagpanubo sa mga bad cholesterol sa aton sini nga lawas, ang mga Hakify, para maatipan, no, ang aton sini nga heart, no, mga Hakify. Kag kaibalo naman kita kun sobra ang cholesterol, mahimo ini nga magdala sa mga peligro para sa aton sini nga heart, no, makaangkon sa mga heart disease. Mahimo ini nga magtuga sa mga pagbara nga makaapekto sa insakto nga pag-flow o kung pag-ilig sa aton sini nga dugo sa lawas, kag pwede nga magresulta sa heart attack. Gani, very important, alagaan nato ng aton sini nga heart. Isa sa pinaka-the best na suplemento ang Klinika Complete Spore Biotics, mga Hakify. May ara inisang 80 billion CFU sa mga good bacteria. Makabuligid, no, para sa aton sini nga ikayong lawas, mga Hakify, para insakto ang level sang probiotic sa aton sini nga lawas. Para sa inyo sa ini nga heart health, Magklinika Complete Spore Biotics, available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Hakify. 6 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Dugang nga mga balita kag impormasyon. Padayon lang sa pagtutok sa K5 News FM Rojas. I-like kag i-share ang mga nakapost na ton nga mga balita, mga programa sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas para mangin updated kamo, mga Hakify. Madamo gid nga salamat sa inyo paggupod. sa Biyernes ng edisyon sang 11 Mbps mga Haki 5. Keep safe well, everyone, and God bless. Happy weekend sa inyo. Sa pangalan sang Bugos nga Hubon, sang K5 News FM Rojas kaupod natun subong sa technical side, ka K5 Michael John Detoga. Samon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga Station Manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maluan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ini naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3.
4: Mga butika.
5: D3 Bio kontra kay TV, no? Yeah. Ano bala ang TV? Ang TV gabing halit, no? Ang TV has been there for the longest time, no? And ang tawo, ever since ang tawo naging infected, ang tawo naghimo sa mga vaccine, naghimo sa mga antibacterial drug against this bacteria. Pero ang TV maalam kasi nga bacteria, sa dugay nga usasang tawo, sa bulong against TV, ga-adapt man ang TV. That's why may antibiotic resistance ang ginatawag nga TV. That's why yung iba nga biskan ga therapy nila, gakadto na sa mga DOT centers ta, ginagabalik gapon ang TV kay pigaw ang immune system, isa na na pigaw ang pagpatay sang bakterya.
2: D3 Bio.
5: Ano bala ang epekto ni D3 Bio upod sang iya extra virgin coconut oil nga may mga medium chain triglycerides nga ginahimo sa mga monolaurin, monoglycerides, monocaprin kontra sa ini klase nga bakterya. Oops, angkot ka mo, diba ang D3 Bio antiviral specialist? Pero ang D3 Bio is also an antibacterial specialist.
6: So kaya niya ang kagaw sang tibihon.
5: Tanungon ta ang kontrata sa buong.
6: May nabasa ko, researcher boy, na ang mga tao nga pala kaon sang butong, kaglubi, layo sa TV.
5: Kone, kakaon sila butong or gausar sila oil aling sa butong, no? Or lana, no?
6: Ini subong niya, ara na sa D3 Bio.
5: Ay, nasa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Pag pala inom ka D3 Bio, especially madugangan mo sang mighty sir, pure sir boy.
5: Correct.
6: Dako ang kwan, makabulig niya sa mga, may mga TB. Biska naga maintenance ka sa imo da nga, mostly tag 6 months nga medication ay.
5: 6 months na, sir.
6: Six months. I-add on mo ang kwan, D3 Bio. Tungod ka ang D3 Bio sa ginasiling na, pero tikataas ang iya nga antibacterial properties. Kaya niya i-fight ang TB nga ara sa imo lawas.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mga butika.
5: Ano bala ang inatawag nga Mycobacterium tuberculosis? Amo na natatawag nga bakterya sang TB. Ini siya may ginatawag may lipid envelope membrane niya. Kabalo naman kita tanan. Nga si D3 Bio, once gani lipid encase ang membrane sang bacteria, sang virus, and even fungi, patay ka kay D3Bio. Research shows ang DOST sa Department of Health that extra virgin coconut oil is very therapeutical against TB. Paano na na-prove na ang research nila? Nangatag sila bulong, ginupdan nila sa extra virgin coconut oil, mas dali nadula ang bacteria load sa bacteria sa imo baga. So, ang TB ini nearly kills 1.4 million people each year worldwide. Sa aton di sa Pilipinas, around 2019 na data, it's 27,000 plus. So, kung ikaw subong may latent TB, kumbaga, may TB ka, pero huwag pa nagwa, no? Ha? Kitungod sina, nga ka-D3Bio ka.
6: Pagaluya mo immune system, drakatak yun, sir boy.
5: Correct.
6: May ikuan gani statistics nga, 1/4 na sa world's population, may TB.
4: Grabe, no?
5: Grabe.
4: Grabe, no?
6: Pag may HIV ka, 20 times ang posibilidad mo nga, no? Magka-TB, siyempre weak na immune
4: na
6: system.
4: Immune system.
6: Wala kulba, sir boy. Kung may HIV ka, may HIPAB ka. Kung D3Bio, lampor na sa tanan, sir boy.
5: But, yeah.
6: Tanan nga kagaw, iyan ang amat-amaton, kuan, patay. Na. Kung wala gid kayo nagbakal D3Bio, pangayo lang dahon kapayas, imutupad balay. Mm-hmm. Ang duga sang
5: dahon
6: kapayas, dako makabulig sa may mga TB, sir boy. Amo lang na agwantahan kapait.
5: Maulo upload kag kapait.
6: Kay way man kay nugbakal. Kunta ka na lang sa kapait sang ano, sang dahon kapayas. May mga research sa dahon kapayas paano makabulig sa mga kagaw sang may ara TB. So, kung nagainom ka sa mga medication, pwede mo na i-add on. Wala contraindication, wala problema, sir boy. Kung wala kay nugbakal D3Bio.
5: Correct.
6: May nugbakal ka D3Bio, man D3Bio ka na lang ka agwa. Lalang magwanta ka sa pait.
2: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with Visio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
10: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
12: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
14: Q7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko?
15: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Urge at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
16: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
19: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
20: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
19: Tika, ma-joyride na ta.
20: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
19: Sakay ka kidya.
20: Siyempre, naka-extend ko ya.
19: Basta sagad nga driver, extend, love.
2: Extend, supplement for men. DTX 500.
21: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kati. Manatian akong aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong at alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwilahan at sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
23: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: inyo ko.
1: Ethel Bio.
2: O si Karen, damog sa akon hair fall ag hindi man nami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa Ethel Bio kag nagtining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: Ethel Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Ethel Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Pasami ka bala ang nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, good name, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa?
11: Kag nagabaho ang kilikili?
13: Mag-Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
14: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500. Bakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginani bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna
0: sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporbiotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Sporbiotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Sporbiotics. Gadalhay ang pag-ariya!
21: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500, DTX 500.
22: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon, wala ko na siya nabatsyagan.
21: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C,
24: mabakang abutika.
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
26: Hey, Diana, time check 116.
27: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ipautuwas na ka.
26: Good afternoon, sweetheart. Sa mga na magandang hapon, mga ka-K5, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng istasyon sa Capiz, K5 and News FM Philippines. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Kampiyon man sa musika, kagkampiyon sa drama. Welcome, madali sa atin sa ringa hulot pala tuntunan. Or hulot pala utuwasan. Hulot pala tuntunan. Hulot pala utuwasan, Room 1009. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A. K5 Amy Orleans Berondo. Alauna, tub-tub alas tres. Ang inyo sininga ka-istorya. Ang inyo sininga ka-bonding. Dari sa aton programa. Maayong hapon sa aton sining mga suki nga tagpalamati, nakatutok na sa aton sining programa. Ang iba nagatutok sa radyo, ang iba sa Facebook Live, sa mga naga tune in na dira sa 100.9. Maayong hapon mga guwapa kagwapo, and sa Pilar mga nakatutok sa 89.7, sa Hamindan sa 89.7. Ang mga listeners dira ni SM Jobert Lago sa Radyo Tagbuanay Pilar. Kamusta ka, dear? Tutok lang ka mo, ha? Sa Radyo Tagbuanay. Kaya muna ang partner sang K5 News FM. And syempre, sa Hamindan, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Ang programa nga inig na durong sa atong sang kaalwan sang Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka K5, alkaline based nga vitamin C, no? Gindisenyo para ma-boost ang aton sining nga immune system. Naga-provide sa aton sang potent antioxidant protection kag sa mga conscious dira sa panit kag sa ila sining nawong o naga-increase ang Mighty C sang collagen production para sa aton sining nga skin health. Non-acidic formula, no? Kay man sodium ascorbate, hindi pareho sa mga ascorbic acid dira, no? Nga hindi sang gentle sa stomach. So tungod ini, non-acidic, alkaline, gentle sa aton sining stomach. And making it easier to take, hapos lang siya ma-absorb kag tumaron. Hapos tumaron, hapos i-absorb sang aton sininga lawas, especially for those with sensitive nga tiyan o kung stomachs. Mighty C, mga ka-K5. Pila Miss A ang tumaron kada adlaw, 1 to 2 capsules, ano? Pak na pak tumpak. Para, no, ma-achieve na ito, no? Ining mga gin-mention ni Miss A ng mga benepisyo, no? Nagikan sa atong ginapabugal nga produkto. Mighty C, Alkaline Vitamin C, produkto ni Dr. Ramil Uri, kagsang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma-shoutout, anay. Hindi pwedeng hindi matamyaw ang mga gwapa, kagwapo, ng mga suki ni Miss A. Mga gwapa, kagwapo pa ni sila sa akon. Gwapa, kagwapo ang nawong at kagamuman ang mga tagipusuan. Maayong hapon kay Ma'am Vina Villaruel, makaulumol naton nga solid supporter. Maayong hapon, Ma'am, kamusta ang lagay naton dira? Ano ang paniaga? Sining Biyernes, mambalto Ma'am Vina, ni Ma'am Vina kapo matinambukon siya. Base amo na gani, Ma'am, ang nailaan gid sa imo dira sang imo nga bana. Matamhol, tamhol. Gid siya bala si Ma'am Vina. Sino pa gid, no? Ang ari diri sa aton nga a live video. Hello kay Ma'am Rena Wax,

0: Asians report. Hello kay Rika Shane, maayong hapon. Kamusta ka na lang ga? Bawang aton mabulubad lak nga kaupod sang una galing kay ano kay ginbayan at ano kay kapambaya si Rika Shane ambot si muda. Ma'am Jenna Anvil Siloso, maayong hapon, Miss Airy lang ko di sa shop. Sa luktugan, gapanago-nago sa init. Oo, ma'am, babaluoy ka, ayaw gid magbilad sa init, ha? Ang beauty natong dira. Greet ko lang, may pamangkin. Happy birthday, Zachary Cade ba ni ma'am? Zach, basta Zach, no? Zachary. Happy birthday! Ready na kamo kay mabasa na talaga sang istorya no sang singer nga bida sa aton sininga ano ni drama this afternoon Friday na naman ya TGIF thank God it's Friday otso na ho bawang iban ma otso naman karon kay man wa ay na obra Obra naman sang ano, tawo. Uy, krisis, subunga. Sige, yan yung gidera, no? Maiwat ba na pangabuhi ka? Hay na naman, Miss A. Kay hambal mo, mabakal sang extend card. Ayuno. Okay lang na, ga. Ang krisis, malampuwasan, ina. Importante, makapautwas kay darling.
1: Kanamiturn!
0: Ay, makabatsyal sang kanamiturn. Bal sila, ang gina, patake mo kami, extend Miss 80 karon kay. Amo mo lang ng adlaw, ginahulat namon na biyernes, kay after sang trabaho, makapulo pa huway na sang mayad, kay pagkaaga, wala sang work, oh, sa iba, lalo na sa mga government officials, government employees, ano? Actually, subong gani, di bala? Wala na kamusang work. Tungod sa pagpatuman sang apat lang kaadlaw nga duty sa isa ka semana. So, noon. Andam lang ka mo kay darling yuda kung nagbakal sang extend. Kay ba manamitan gid ka mo?
1: Kanamitan!
0: Okay lang na. Bugayan ka mo sang isa pagid ka bata, di why not? Blessing, ina, mag-asawa man ka mo yan. Basahon na naton. Pag inapagtagay ng balbasa, why mag-apo nag-abasa si Bisay. Basahon naton ang ga, ang aton sininga istorya.
1: Ga, ipautuwas na ga.
2: Istorya, hey!
0: Dear Miss A. Maayong hapon. Kagsa imo sini nga mga tagpalamatik. Tawag ako Miss A sa pangalan nga ni Kanor. Miss A, pangtigulang ang akon pangalan. Pero hubin pa kuya Miss A. Isa ako ka estudyante. Kag solo nga nakabulig-bulig sa akon pagtuon amo ang akon pag intra sa mga singing contest. Oo, Miss A, ginbugayan ako sang manami nga boses. Sa mga singing contest nga akon ginaintrahan, Miss A, may ara na nga karibal ko gid permi sa premyo. Isa siya ka matahum nga babay. Di syempre, Miss A, kay tahum kag may talent na ako kong crush ko siya katama. Galing, wala ko kaisog, Miss Ava. Nga, ihambal, pukunipautwas ang ako na batsyagan. Isa ka adlaw, Miss A, may ara sang singing contest naman malapit sa among lugar.

0: ang babae nga crush ko nga permi man nagaintra sa mga contest nga ginaintrahan ko. Nagpalapit sa akon, Miss A. Bow daw, maanugit ko bala sang maistorya siya sa ako. Nagpalapit siya, Miss A, para mangayo sang pabor. Nagayo siya nga hindi na ako mag-intra. Hambal niya. Nicanor? Padak, aman ko biga.
1: Inunta! Ito!
0: Gusto ko man tani mag-intra, Miss A, tungod dako ang premyo. Tianhon ko bi na, Miss A. Ginaangga gid ako sang crush ko. Kag sining niya sa akon, Miss A, nga kun magpasugot ako. Nga hindi mag-intra. Ihatag niya daw sa akon ang gusto kong matabo. Ano ina ni Kanoraw?
1: Ito!
0: Gani ginpasugtan ko siya. Tungod, hindi ko lang siya gali crush eh. Langga ko na siya. Miss A, nagdaog ang akon crush. Ang akon palangga nga babae. Amo gani nga, grabe gid ang akon kalipay. Hindi lamang tungod na ang kunya ang premyo. Apang tungod, excited ako. Nga, batuno niya ang gugma ko. Pero sang hana pa lang ako nga makongratulate sa iya, Miss A. Datukiban ko nga ang babayi nga akon ginpalangga. Ang babayi kung sa di nagpaiway ako nga hindi mag-intra sa isa ka contest nga makabulig kun tani sa akon pag-eskwela. Baw manog into galiya.
1: Inunta! Ito!
0: Miss A, nasakitan gid ko bala. Gininto niya lang ko, Miss A. Wala gadyatupa nga babae. Ginmaruan niya gid ko yan.
1: Istorya, hey!
0: Oh, kasayang gid, Miss A, isang premyo ba? Puntani, gina-enjoy ko pa ang kwarta. Subong. Kay wala, gina siya kuntani pa daog sa akon, Miss A. Anhon ko kay palangga ko. Pero, naintuan ako.
1: Tinunta! Ito!
0: Miss A, paliho, gatag sa akon, laiga. Kag sa imo sila nga mga tagpalamati, ano ang inyo sila nga makomentar? Saliwat, ang inyo ka K5, ni Kanor.
1: Istorya, hey!
0: Nabatian ka K5 ang istorya ni Nicanor. Ina karon aton pamatian sa aton drama mga pinanid sang gugma or the pages of love. Sa gihapon sa kampiyon nga istasyon na K5 News FM.
2: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DGX 500.
3: Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Si Erin Grace Paglimutan.
7: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C! Mabaka mga butika. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
5: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey darling, 1:37 sa hapon and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon sa Capiz sa K5 at News FM, championing the lives of the Filipino. Ka K5, si Miss A sa gihapon ang inyong silinga ka-istorya dari sa aton silinga palatuntunan Room 1009. Ang programang inig na doon sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix. Manamit! Maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mga ka K5, himo sa Ampalaya, di sugared sugar cane extract powder, at may ara pag-iya sang chia seeds. Ano? Ano mga benepisyo ko na DTX Coffee Mix ang atong ginabakal kag ginainom nga kape? Nagabulig, breakdown sa mga excess fats. Nagasupport man sa aton sininga weight loss goals. Gusto magbuhin sang timbang? Gusto nga magpaniwang-niwa? Ete, dapat ang imo nga kape, no? Imo partner sa sina nga goal. DTX Coffee Mix. High in fiber. Tungod may chia seeds, no? So, ang chia seeds naga-provide sang dietary fiber. Naga-aid in digestion. Kag naga-promote mga ka-K5 sinang feeling bala nga busog ka na. Huh? Naga-promote sang feeling of fullness. Detoxification support. The best. Ang DTX Coffee Mix, no? Naga-promote sang health sa aton siling excretory system. Ang DTX Coffee Mix maayo man sa mga permilang bloated, no? Or constipated mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Produkto ni Dr. Mil-E kag sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma-shoutout kita liwan sa aton siling mga friends sa gatika-tika diri sa aton siling Facebook Live. It's a lovely Friday afternoon. Maayong hapon mga palangga-langga-langga-langga. Oh, di na ka mo. Sabi tika-tika, ano man di si Miss A? Oh, Biyernes na bala. Sa Lunes naman ta bala makita, Nay. May nga po. Sherry Ann Acebo Gunarse, Happy Friday, Miss A. Greet ko lang ako, Mister. Nga mag-birthday buwas. Advance happy birthday, Joshua Contemplo Onarse. Bawang akong ihado nga si Joshua, ma-birthday buwas. Pasalamat, kailang gid ihado, wala ka di. Kay, baw masugod ko tani. Sa si Bagwan, kamusang una, dear, no? So, wala pa kamudera na kakadto sa Luzon. Ikuan lang ko da, ah. Regards na ko da kay ihado ko, Joshua, no? Miss, eh, paano mo nang inihado si Joshua? Sa kasal nila. Upod man kami ni Josh, upod din namon sang una. Duwani kami. Ang ilang mga, ano ni, saksi sa ila paghigugmaanay. Ito sa pakasal sila to sa ano, sa Ibisan. Pagwapa ni nga daan ni Sherry Ann, yan napakaslan gud siya. Kislagpok na lang da kay Guapo Lance. Ila sila nga baby nga dimpulan. Ang ba ni Ma'am Elnora Avelino, naamugid na yamis eh, basta guwapa, kag sexy, madali, kagidya makrush. Hi kay singer, pati Ma'am Elnora, ang naluyaga ni Kanor. Bo, pero damo mo niya guwapa, kag sexy, kag talented, nga hindi mo niya manug-into sang lalaki, Ma'am Elnora, no? Ato na crushan, abi, o naluyaga ni Kanor. Bo, guwapa, tuod. Talented to on. Umaro-maro man. Naisahan pa si Nicanor sang guwapa nga girl. Correct. No? Luoy man si Nicanor. Okay lang kung tani nga pag-join ni Nicanor sa mga singing contest. Pang ano lang ba? Daw pampalipas oras lang or para lang ano ni ma-showcase ang iya sining talent sa pagganta, pero hindi. Ay, amo na nag-support sa iya sining education. Amo na ang ginakuhaan niya mga ka-K5 sang pang-tuition niya, pang-allowance niya, pag-intra sa mga contest. Katigado man din ni Kanor. Roslyn Delphine, good afternoon, ma'am. Listening from Alaminos City, Pangasinan. Mga yung hapon, Roslyn. Pero taga-Kapis kaya lang ga? Ma'am Roslyn, taga-Kapis kaya no? Dorana Bernas Early, shout-out. Calle 13 Pilar, shout-out kay Boy Balot. Musta ang Boy Balot? Mainit-init pa da ang balot ni Boy Balot. Kamusta mga piso-piso at ang balot? Huwag na nagapanusik ang piso sang balot. Ni Boy Balot. Kaya huwag man na sang ano pa, tusik yata. Ginatamiyaw man aton, no, sang maayong hapon. Ang aton sila ng mga KSS, Ma'am Elma Dornas Manalansan, Ma'am Rana Wangkas, Ma'am Nariza Bautista, Ma'am Edgerin Amangka, iyada nga mama, si Mama Flora. Maayong hapon man, ano kay Ma'am Vina Villaruel, Quiz Mike Torrente Abanco, at Sleo Bilyones, sa aton sila ng mga Abianza Cake Story, Events and Catering Services, sa Brad Page, maayong hapon, 3JR Auto Shop, Car Wash FA, maayong hapon mga ka-K-Fi. Pamatian na nato ng aton sila ng drama, The Nicanor Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love na aton gintiguluhan, nagpaiway ka na, ininto ka pa!

0: Congratulations!
1: Salamat, Gidrisa.
0: You're welcome.
1: Ginhalukan mo lang ako, Gulpi?
0: Wala. Nalipay lang abi ako eh nga. Ikaw ang champion. Grabe ka ganyan ni Kanoria. Pero di mo pang defending champion magkanta, ha?
1: Na-tiyabahan lang to, ha?
0: Ara ka na naman. Pahumble-humble ka pa.
2: Hi, Nick! Congratulations!
1: Ay. Thank you, ha? Ikaw, gali, Ying. Oo, gali. Sorry, Gid, nga. Ako ang nag-champion, ha? Gusto mo, bailutas ang trophy?
0: Nick?
2: Nick, okay lang. Okay lang, second runner-up lang ko. Importante nga, kita ang nagdaog na duha, di ba lang?
1: Gani man. Congratulations man sa imo, ha?
2: Welcome! Next time naman, ha? Ay, oo, gali. Excuse, Anay, ha?
1: Ying?
0: Grabe ba? Siya lang natubang mo, snob na ko? Dira ka nalang gani!
1: Risa May! Dali lang, Gid!
3: Sa intiman ko, mga kapatid, ba? Kinalukan ako sa crush ko?

0: Oy, Nicanor.
1: Ah, ma?
0: Basi kung ginapabayaan mo ng pagtuon mo, ha? Basi kung ginauna-una mo pa ng kanta-kanta mo. Si Papa mo balas ang una, ginuna, yung man ang banda-banda. Kundi wala katapos?
1: Si Mama bala mo.
0: Hmm.
1: Mas priority ko gani ang pag-eskwela ko, ma. O galing, racket ko man ang mag-intra sa mga singing contest.
0: Ate, okay.
1: Kita mo naman nga, dako man ang nabulig sa akon sang premyo ko da.
0: Hmm, kung sa bagay. Pero basta, ang akon lang niya to, hindi gid pagpabayin pag-eskwela mo.
1: Okay,
2: Nick?
1: Ma.
2: Nick! Dali na, Nick! Adlaw na ta!
1: Si Risa Nick? May? Ma, malakad na ako, ma.
0: Ay, anay ka. Dali, gid lang, Nick.
1: Ma.
0: Ano na? Nubyanay ka muna, Risa May? Ha?
1: Wala, ma. Hindi ah.
0: Piho,
1: kabalo
0: ah.
1: Ka naman nga. Alinsang bata pa kami, klasmaytanay na kami. Klasmaytanay na kami sina alinsang elementary, Tubtub College.
0: Okay. Pero Nick, ipromisa mo gid sa akon, ha?
1: Ma?
0: Tapuson mo gid ang pag-eskwela mo, ha?
1: Okay, ma. Okay. O, sige, ma. Malakat na ako, ha?
0: Sige.

0: Nick, sandwich, gusto mo?
1: Thank you, Gidris, pero busog pa abi ako eh.
0: Sige na bala. Dugay-dugay bala, second period na.
1: Okay
0: lang. Sandwich.
1: Na. Busog pa gid ko eh.
0: Sige, ikaw bahala ha. Tumun ka gid ka rin.
2: Yeng? Wala ka sang klase?
3: Ay, wala eh. Ay, kwan. Samtang nagalakat-lakat ako pagwa, nakita ta ka nga nagapungko diri.
0: Hello? Hi, sinik lang dali ang nakita mo? Ako wala?
3: Ay, syempre, dala ka na dai. Pero, sinik gali ang tuyo ko eh. Nick? Ari gali o, ginsakop ta ka sang burger, basi gusto mo.
1: Aha? Tuod ka?
3: Yes, imo ina.
1: Oh, thank you, gida. Nauya man ko ba? Ang matuod. Gutom na ako eh.
3: Ay, ati timing, gid. Ay, gali, Nick. Kita-kits na later, ha? I-chat ka, ha? See you!
1: Okay.
0: Nick? Okay ka lang? Kung siyang maghatag-go ka da yun, pero kung ako gina-ignore mo lang, kalain siya mo batasan ba?
1: Riza May?

0: There you have it, Kay Fine, bangunang abahin sa ngaton silinga drama, The Nicanor Story. Sa mga pinanid, sang gugma or the pages of love, diri sa aton silinga kampiyon nga sesyon. K5 at News FM, Rojas. At syempre, live man sa aton silinga sister stations sa Pilar 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. And sa Hamindan 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio. Ang drama nga inyo nabatian, gindulong sa aton, sang kaalwan, sang DTX Beauty Soap, may ampalaya leaves, papaya extract, moringa, guava extract, kagdamo nga iban pa. Nagabulig prevent sang early signs of skin aging. Kag nagapaputi sa aton sila nga pamit gamit ang mga natural nga ingrediente. Gani kung sensitive, mag-imo sila nga panit, no worries. Gamit ka lang, no, sang DTX Beauty Soap, kaya hindi ka dyan madamage ang imo sila nga skin. DTX Beauty Soap, no? Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Hey, Miss A, may ginagamit kami nga sabon. No? Imbis nga magputi kami. So, nagpalang itong pagid kami, hay kay ang inyo sabon na iyahi mo sa mga isog ng mga kemikal. No? Nami manggid, paggamit mo na, gahugot imo panit, tapos saga pa manit-manit ka, no? Tapos, nauna, mabulubadla ka pa. No? And then, sa pila ka adlaw, pagpamanit-manit mo, di nagpalang itong ka na. No? Nami niyang DTX Beauty Soap, kay tungod, herbal soap, no? Himo sa mga natural ingredients, hindi ya isog sa aton nga panit. Pwede ni siya sa mga bata, ya? Bata, tigulang. No? Binayaan, tinalikdan, ginunungan, pwede. Pwede sa tanan nga skin types. That's what I'm getting at. DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Again, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Magbabalik ko si Ms. A. Pagkatapos ang atong sila nga important reminder, sa stay tuned, huwag bibitawa. Sa 100.9 K5 News FM Rojas. And sa atong sila nga sister stations. Sa Radyo Tabuanay, kag Spearhead Kalinong Radio, Hamindan.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo kapila ka maginom?
2: Sa pilmero katatlo sa subong kaduan.
3: Subong kamusta?
2: Wa ini ko ginabatya ug maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
2: DTX 500 lang amogi na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, among CEO. Dr. Ramil.
4: Importante ka tama, Sir GP. Ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mong kabataan.
3: Oo, gusto.
4: Kagkabudlay kung di na matindog si Manon. Hindi na matindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
3: Oo.
4: Damo factors nga tunaan nga ano.
3: Gabulagay.
4: Gabulagay. Ano? Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang gugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti permi na to balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or Pure C, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
3: Atuloy, Dr. Ramil, duwa ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iyang marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
4: Ang uraro.
3: Ang uraro.
1: DTX 500.
4: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan.
3: Oo.
4: Sa isa ka normal nga semen, may ara na siya 40 million to 300 million.
3: Kada mo, mm-hmm. no?
4: Kada kwan, sperms per milliliter.
3: Milliliter? Mm,
4: grabe. Oh. Depende na sa condition sa lawas mo.
3: Oo.
4: Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sa sperm cells, para nga mabusong ang asawa arag.
5: DTX 500!
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, dasun inang pagkaubos ko sir, may alibyo gate. So buong gimintinans ko nagit sir ka namin namin nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500!
3: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kun low ang lalaki? Ano?
4: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
3: Oo, million. Oo.
4: Hindi na kabata. Mm. No, so, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo magpasting-pasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga ano.
8: Ano klaseng fasting na?
4: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
3: Oh. So,
4: pero dapat ya,
3: sufficient.
4: Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
3: Husto.
4: Ang na importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
5: DTX 500.
3: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damu-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
4: No.
3: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml naman na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man ay seminal fluid, dok.
4: Ang managa ni Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
3: bulsa.
4: Ang ginagubwa sa radyasyon, muna sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
3: Ay, nakabag.
4: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang ang mga cook sa barko, mga overseas, nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
3: Grabe, no? Iring panday, pagiguro doon?
4: Sigarilyo.
3: No? Sige sa init.
4: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
3: Ay.
4: Kaya kung nubo, kaya ang akon nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
3: Gusto!
4: So, Husto dapat kaya inom gito sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Sporbiotics.
11: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporbiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: DTX 500.
13: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag-DTX 500 na.
13: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
13: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500. DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
5: DTX
8: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
18: Pamakang sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
8: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesmas, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas kag nagnubo ang akong sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka.
8: Food Superman for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang DTX 500.
8: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
9: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500.
9: Sa isa, kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na.
9: Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Wala na
1: gid sang init ang relasyon nga ini.
19: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flabawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
24: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Batoroha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
24: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
26: Mabakal sa mga butika.
0: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
29: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
24: DTX 500.
30: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
31: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dila na subong imo sugar.
30: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
24: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
24: Mighty C. Efectivo, garantizado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
33: Ipautwas na ka. Kanami turn kit balaga.
34: Kanami turn nga hapon sa gihapon mga ka K5 and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. This is K5 News FM. Philippines, championing the lives of the Filipino. K5, si Miss A pa rin ho, K5 Amy Orleans Birondo, ang inyong silinga kaupod, diri sa aton palatuntunan na Room 1009, ang inyong hulot palautwasan.
33: Ipautwas na ka.
34: Ipautwas ang inyong silinga mga hugot, gutgot, mga hibubunot. Mga tinunto dira sa gugma.
35: Tinunto!
34: Abi, istorya ga.
35: Istorya ga.
34: Hello sa mga nagatika-tika sa gihapon sa aton siring Facebook Live. Thank you ha, mga palangging. Ang drama nga inyo mabatian kasugpon sa istorya ni Nicanor ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX 500. DTX 500 mga ka K5 ang aton sini nga ginapabugal nga suplemento. Ikadamo-damo iya sang benepisyo nga mahatag sa aton sini nga lang mahatag sa aton sini nga lawas mga ka K5 nagabulig enhance ang digestion kag nutrient absorption. Nagapapag-on sa aton sini nga immune system mga ka K5. Kag nagasupport sa aton sini nga atay, you know, sa pagdetoxify sa aton sini nga liver rather. Kag nagaprotekta sa aton sini nga kidneys gikan sa oxidative stress. Ang DTX 500 maayo para mapanubo ang aton sini nga blood sugar, hindi kita magka-diabetes, no? nag-reduce man sa bad cholesterol para maamligan ang aton siring heart. DTX 500, produkto ni Dr. Milun, kagsang Clinica de Alternative for Medicine and Wellness Center. Bestseller, ganit niyang herbal food supplement sa mga butika. Ginabalik-balikan mga ka-K5. Mangkot bala ka mo sa butika, ano? Kung masami sila nagkakaubusan sining produkto, kaya, no? Magpamangkot kami yun, mabakal, good siya yan. Muna nga sige, das man ang ila sining order para maka-restock sila. Sang DTX 500, 14 pesos lamang per capsule. Napadayon kita ha, mga palangging, sa aton sininga drama, The Nicanor Story, na aton gintiguluhan, nagpaiway ka na, gintunto ka pa. Uy, si Ma'am Roda Donato Amago, maayong hapon, ma'am. Kape tayo, mga ka-K-5. Bawad ako ayad subong imo profile picture, abe. Pindutong tagad, abe. Kasiksig ni bala kay Ma'am Roda. Guys, Joben Bakaling, kamusta lagay? Ayong hapon, ma'am. Happy birthday kay Quiz Joshua Contemplo Onarse. Happy birthday! Amuga, naging tamyaw na siya kaginas ang iyang gwapa na asawa. Quiz Joben, thank you ha sa pagtutok. Roslyn Delphine, nagatutok sa aton sa Alaminos City, Pangasinan. Maayong hapon. And again to Ma'am Alma Dordas Manalansan, kay Ma'am Jana Amvo Siloso, Ma'am Vina Villaruel. I love you, Miss A. Doble nga pagpalangga balik sa imo, Ma'am Rhonda. Ma'am Jana Amvo Siloso, Ma'am Rana Wakas, mga palangga-langga ko, as Leo Billiones, maraming salamat. Yari na kasugpon sa aton sininga drama, mga pinanida sang Gugma or The Pages of Love, The Nicanor Story. Diri sa aton kampiyon nga sasyon, K5 News FM.

0: Nicanor?
1: Ah, ma?
0: Daw, isa na kasi mana nga. Wala ka di ginahapit ni Risa Mayhaw?
1: Bahala da siya, ma. May buot naman na siya. Kisa gani, ako pa yung nahuya nga ginasugat niya, kuya.
0: Ay, subong mo lang nabatyagan? Oo, gid lang eh. Ikaw ang lalaki, ikaw pa yung ginasugat sa babae? Ay, pero natingalahan ko nga, wala ka na niya ginasugat. Amo na yung pamangkot ko, ano ka mo, nag-away?
1: Ah, wala man, ma. Anong awayan namon kay wala man sang kami? Kagisa pa, wala siya labot, yasa nabatyagan ko.
0: Ba, ni Kanlor? Ba,

0: kita-kits naman ta sa pihak nga city.
1: Feel ko,
0: kita naman nga duwa ang mabunggo anay. Kag kun sino naman ang ma-champion.
2: Amugani. Pero, wala sang kaso ah. Contest ma lang na.
0: Gani man. Pero Nick, may favor ko tani sa imo.
2: Favor? Ano ina?
0: Pwede mag-back out ka na lang para sa akon.
2: Ha?
0: Diba, love mo ko?
2: Oh.
0: Kay kung isa ka sa mga contestants, sigurado ako nga, ikaw naman ang madaog.
2: Pero Yeng,
0: sige na, please. Kung magpasugot ka, sobra pa da sa kiss ang himuon ko sa imo.
2: Yeng?

0: Adlaw na gid ko ba? Wala man ako sang tinulugan kagabi. Daw nagapamalabag gid sa akon nga hindi mag-intra sa contest. O galing, siyeng na gid ang nagayo sa akon eh. Ay, wala ko sang mahimo. Tungod palangga ko siya. O galing, wala ko makaibalo ko. Kung paano ko iambal ni siya. Pero, feel ko, palangga yaman ko ah. Ah, tungod, makabila ka beses niya man ako nga ginalukan. Ah, si Risa May? Ah, ato siya? Tawagon ko siya?
1: Risa May! Risa May, madali lang gid!
0: Ah, kintulog niya lang ako kag nagtalikod siya. Oh, naglain gid ang buot niya. Ilan na kadlaw, no? Wala niya ako ginasapak eh. Paala na siya. Ano gid? Ano gid kung hindi niya ako pagsapako na, no?

0: Nong? Laka lang interesa sa yung konti sa piya kong lugar, ha?
1: Wala eh. Medyo paos ko eh.
0: Kanugon eh. Tani, ikaw naman ang champion eh. Tanwa bala, babae naman ang champion nang eh.
1: Ha? Abiwi, patanaw ako bisa FB Live eh. Hindi. Seeing ang nagtahog? Maayogid.

0: Kamot sa bulak na ginbakal ko para kay Yeng. Actually, allowance ko pa ini. Pero wala sang kaso. I-congratulate ko lang siya sa pagdaog niya. Nasiguro ko, ari ni siya now sa ginatampanya namon.
1: Babe, para ini sa imo. Di ba na, proud ka man sa akon?
2: Yes, babe. Super proud it ko.
0: Sige.
2: Amakon mo, ha? Kadako sa skor mo, grabe kalayo sa mga kontra mo.
1: Gani man. Kag-ina, tungod sa support mo, babe.
2: Siguro, babe. Kung wala mo ginito si Nicanor, kulihot ka naman.
1: Eh, ano habi kay ilintoon, mangit siya eh. No, di ba?
0: Hindi. Hindi ba tuhod eh?
1: Let's go, babe!
0: Wala ka sanguya, Yeng.

0: sinabi kay bulag ka eh. Bulag?
1: Mag-ipos ka, mag-ipos ka. Wala ka sang right. Kaya magambal sinasakon. Nakapati ka?
0: Okay. Wala na kung wala. Amo nang budlay sa imo, Nick eh. Katig-anas ang ulo mo. Mahala ka na guys sa kabuhi mo.
1: Rizabay! Rizabay! Rizabay!

Masakit man tuod ihambal nga gininto lang ako. Si Risa May nagsunggod man sa akon. Kagtugtog subong, wala na niya ako ginasapak. Nabatsyagan ko man nga palangga niya ako. Pero ang nabatsyagan ko sa iya, isa lang gid kaabyan. Sa bahin naman ni Yen, wala matuod sang kami, pero nasakitan ako sa kinhimo niya sa akon. Sa subong, focus na lang ako sa pag-eskwela ko. Kag ang pagkanta ko naman, daw gusto ko na lang nga i-give up. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Nicanor.

0: News FM.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Matatapos mga buti ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica 4 Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test. Ilatong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh.

0: makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman ng sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: DTX 500.
6: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. May D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
7: Pungod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
9: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nagoginapat.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang Mighty C, after 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako nung pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you gid sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
17: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da kugid ang akon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar.
10: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
19: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
20: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
21: Ew! Yucky!
20: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
22: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
23: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo ang atay.
23: Happy kanunay.
22: DTX 500.
23: Masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500.
22: DTX 500.
24: Q7 lot.
25: Ano kinabatsyag mo sa
24: high blood gid ko.
25: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
24: 180 over 100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
24: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
22: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
26: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
22: DTX Beauty Soap.
27: Mabakal sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
30: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
31: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
32: Muling binuhay mo.
33: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
34: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugin niya. Nadula ko ang bukol. Mayugin ang DTX 500.
22: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
35: D3 Bio.
36: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
37: Ang D3 nga may Physio.
22: Ang Physio
37: nga may
22: D3. D3 Bio with Physio.
38: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio.
37: Ang D3
22: nga may Physio.
37: Ang Physio
22: nga may D3.
37: D3 Bio.
20: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea! Mag-Sporebiotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Sporebiotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na! Sporebiotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Sporebiotics, nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
0: fatty liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika saransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Galbi kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
7: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
8: Hey, darling. Nagbabalik si Miss A sa room 1009 ng inyong silingahulot. Palautuasan.
9: Ipautuas
8: sa kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 ang aton silinga programa. Ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Ang suplemento ay ginakabig naton ng The Natural Antiviral and Antibacterial Food Supplement. Himo ka K5 sa gintingob nga puwersa sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Nagpapag-on sa aton siling immune system. Particularly, batok sa mga respiratory infections, kapareho sang pneumonia, kapareho man sang bronchitis, no? The best ang D3 Bio para hindi kita pag-iguon sina mga ka-K5. Nag-support sang weight management, kag naga-provide sang antiviral properties. Klinika D3 Bio sa mga kababainhan, ano ang inyo sining regla, hindi bala sang normal o kung regular nga nag-aabot, no? Klinika D3 Bio. Malipaton, permi lamang, no? Nang nagakalipat, lalo-lalo na sa mga nagatrabaho o lalong-lalo na sa mga nag-eskwela, no? Hindi pwede magmalipaton, ha? Dapat alerto ang aton sininga utak. Para sa aton sininga brain health, Klinika D3 Bio. Produkto sang Klinika, the alternative for medicina and wellness center, mga ka-K5, 14 pesos ang kada soft shell. Ano karon ni mo ni Nicanor? Nasakitan si Nicanor go. Oy. Nasakitan no ang bida sa aton sininga drama nga si Nicanor kay tungod ginpaasa lang siya. Inabalang para lang magdaog sa isa ka contest. So, ginpaasa si Nicanor sang isa man ka singer nga babayi nga go, paiway ka lang bigan. Kay no. Ginahinyo ni Nicanor di ihatag ni Mandao kung siya na ang maging kampiyon sa singing contest nga ila ginintrahan nga duwa. Ang ginintrahan lang sa babae kay nagpaiway si Nicanor mo. Crush ni Nicanor ang girl. Sige na kisan-kisan man ni girl si Nicanor. Siyempre si Nicanor bilang lalaki. Ano ginkilig-kilig man? Nauyon man kuntani. Siya nag-assume gid sa iya nga. May luyag man si girl sa iya. Gali gininto lang siya para magpaiway siya. Kay permi niya lang ginakumpra ang kampiyonato. No? Permi lang siya daog. Ang babae naman kulihot. Nicanor, no? Balang ko ang imo na batsyagan subong no, na nasakitan gid ikaw. Syempre nag-asa ba naman ikaw? Plus nagpaiway ka pa instead kun tani nga no, may kwarta ka na naman para pang allowance mo, para pang dugang sa imo sininga tuition, napurnada pa. Kay tungod sa imo sininga haom-haom. No? What you're feeling? is painful. Kay tungod gani nga, hindi lang na about losing someone. Kundi, it's also about losing the version sang imo bala ginapanumdum nga relationship nga imo gipanumdum nga real, no? Kun imo natukiban subong nga ginintu ka lang, ginhampang-hampangan ka lang, valid inang imo na batsyagan nga subong confused ikaw, akig ikaw, na embarrass ikaw or nahuyaan ikaw, no? Damo ka sa mga self-doubt subong. Nga man ginhimo na sa imo, nga man ginhimo ka lang palatawaan, nga man gin ginhampang-hampangan lang ang imo sini nga balatsyago, hindi mo pagbasulo na imo kaugalingon. Tandaan mo, talented ikaw. Imo na lang na nga imo na lang na nga kabigon nga dako nga leksyon. Nga hindi na sagi entertainar sa mga tao kung hindi mo pa sila masyado kilala. Kag kun wala mo pa na pamatud-an nga nga genuine ang ila sining bisan hindi love ang ila sining intention sa pakikipag-close sa imo, no? Subong, i-allow mo ana yung imo kaugalingon, no? Batsyagon ina, no? I-allow mo ang imo sining self to grieve the reality and the fantasy. Kasi abi mas masakit gidya, no? Ang hardest part sang pagpangasubo is inagapangasubo ka bala sa isa ka bagay nga abi mo tuod, no? Gapangasubo ka sa isa ka paghigugmaanay nga abi nimo piho-piho na gali hindi pagali mga ka K5, no? Kun sa sunod palapit pag siya mahinyo pag siya sa imo kay may contest naman pagdistansya, no? Hindi na magpainto-into pa. Ano ni tinunto? Maton pangabuhi niya. Pamugas-bugas niya.
3: Tinunto! Ito!
8: Bala? Mayo pa nga makigistorya ka na lang sa mga tao nga who genuinely care about you. No? So, susunod ha, be careful. Sa pag-salig. Damo gidang maro subong unaha ang imo kaugalingon na kwan lang ay kabigan na lang siya nga guni-guni nga gamu-gamu sa imo kabuhi. Ipadayon ang imo sining pag-showcase sa imo sining talent sa ulihi, malay mo magsikat ikaw o makatungtong ikaw sa national stage or bisan pa sa international stage, magsikat ikaw, damo na imo kwarta, base siya pa na malagas-lagas sa imuga. Pero mag-abot inang ation, remember, damo ka pa sang makita. Damo pa sang isda sa kadagatan. Hindi mo pag iangot ang imo sininga buot sa isa ka tawo nga una bes, hindi mo gali masaligan. Kung gintunto ka niya sa do, wala makugambal nga mga nagtunto sa aton sa do, no? Forever managtunto kay ang tao nagabag-o man, no? Pero at least panginlaman ka na sunod. Kabalo ka na mag distansya anay, maglikaw-likaw anay, kag magbinag-binag anay. Kaya bala mo kita ang masakitan kung sobra kita nga nagasalig. Kung sobra kita nga, no, buhos-buhos para sa iban, nga ginakalipatan na naton nga kita, tawo lang man. Lalo na no sa imong estudyante ka, may kinahanglan ka nga, kinahanglan mo ang pinansyal. Hindi ina makabulig inang sobra-sobra nga pag higugma. Siningation nga, ang imong status, estudyante pa. Buligi ana imo kagulingon kay kun makagraduate ikaw, maging professional ikaw, kag damo na ikaw sang kwan gina captain nga kwarta, no? Damo man ang mapalapit sa imo yaga, no? Nicanor pakabakod, no? Damo ka pa sa mulabot, padayon sa imo sidinga handog. Sa aton sir nga mga abyan nga nagupod sa aton sir nga pagpangalagad, dili sa aton palatuntunan room 1009 nga ginyo sir nga hulot para utwasan. Maraming maraming salamat. Happy weekend mga palangga, no? Enjoy ha sa inyo sir nga weekend. Kita-kits kita sa Monday, same time 1-3 PM room 1009 kaupod ang inyo kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Sa ngalan sa Bugos Ngobon, sa K5 News FM, Rojas City. Sa atong siringa partner sa technical side, ka K5 Michael John Ditoga. Dara sa Hamindan, sa Spearhead Kalinong Radio, ka K5 Jomar Bawisan. Sa Pilar, ka K5 Mon Mon Villa, at ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa atong siringa Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginan ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masabinabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
4: Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imong blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Uti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
8: mabaka ang butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, das yun nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasi!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Missy.
16: Ang masusunod
15: sa gabi,
16: ako ang bossing.
15: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
15: Supplement for Men.
16: Lourdes,
15: tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
15: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa
15: tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold.
19: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insak. Testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: Blood sugar,
24: mag DTX 500 ka na.
23: DTX 500
24: ang may powerful compound.
23: Ganagapanubos
24: ang imo blood sugar.
23: DTX 500
24: garantisado,
23: epektibo.
24: Aramis
23: Whoa. DTX 500.
25: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
26: This is K5 News FM, your official news and music station.
27: Friday
28: Flashback.
27: Friday Flashback.

Alas 3:25 ng hapon at oras na para mag-take ko, i-take ko natin ang ating Super Trio. DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin si Mari C. At ang ating D3 Bio. Tandaan na ho natin parati ha. Kapag kaubo, sipon, dagnat at trangkaso, mag-clinical D3 Bio tayo araw-araw. So always ho, sabayin ho natin itong sabayin ho natin ang pag-take ho natin ng ating D3 Bio, ang ating DTX 500 at ng ating Mighty C. Sa mga sugim po ating butika, mabibili ho yan nationwide at sa lahat ho ng clinical branches nationwide. Tuloy lamang tayo sa ating sound trip. This is Friday Flashback, kasama Agent Jack, right here on 101.5 KPL.

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
10: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, mag-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Sakay ka, kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kapalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: It's the best part of the day.

les 3, 47, en Hop, una hora està per amb en Capé. Capé, Capé, DJ X, Coffee Mix. Si diu lamang ito, basta-basta na Capé, dahil ito ay maraming mga health benefits na marahon natin makuha sa pag inumhor ng ating DJ X, Coffee Mix. Pampapayat pa ho ito dahil ito ay may sugar, sugar cane extract, powder, at may chia seeds. Ayan, at ampalaya. Yan ang kape ho natin. Okay, mga noon nyo, susunod na programa, ang El Castigador with your K5 Roads Palma. Have a great Friday weekend, adios for now.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaon Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na.
11: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangot sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangot na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
14: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistine Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo
12: ang sa pagbutang sang eye care drops at lawadla ang eye care gold capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang takdaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas ng sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: DDX 500!
1: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis!
1: DDX 500!
3: DDX 500!
4: Catalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Kanamit nagit sa akong nga mata.
1: DDX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa ka semana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
9: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun niya mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: May katul ah!

Dekat bihan je dah aku paulik, bah. Oh. Bah. Aneka. Ngada kau dulu sembelai aku. Oh. Jusko. Dok kita kulban kita kau. Ngau lah maka pasti gasing suka sinema. Palayo lang. Palayo lang kami malayang na tabo sa sawa ko. Ipalayo lang. Oh, Dai! Dai ni ma! Dai! Oh, oh, pinahin kong pertahan. Oh. Oh. Wala. Wala si Dere. Abayo pa. Makato ko sila ni tatay. Basi ko nga to sa dito. Oh. Hindi. Wala sang malanya na tabo kay Nima. Nagapraneng lang ako. Atulong sa sabalay nila ni tatay. Atulong siya dito.

0: Ay!
1: Dali lang, dali lang. Ara na.
0: Ah, tay!
2: Oh, Inso. Kaga daw nagasala-sala ka gidaw.
0: Ano? May malain nga nga natabo?
3: Kuwan, tay. Wala na siya sa wahon?
0: Oh. Ha? Sinema? Ay, nga dirin mo siya pangitaon. Wala siya to sa balay niyo?
3: Kuwan, tay. Wala, tay. Abi ko hari di siya.
0: Hey.
3: Kay nagpasyonan ako kay inay. Aga pa katama, tay. Sadiin ko pangitaon ng asawa ko man. Wala na siya kalago kung sadiin, tay.
0: Ay, ambot. Hindi ko kabalo kung diin ta siya pangitaon. Dali lang, ha? Kay, taugon ko si Bernie kag Tantan. Malapta kita. Pangitaon naton sinima. Eh, hindi naman to siya yan nagkantuya ng babae nga to man. Nagabusong patungadaan.
3: Gani man, tay. Akong bala kung nagato sa umakag nasanda doon ko natumba, blaho.
0: Ay, no. Amo man na ang nagasulod sa pinsar ko.
3: Tay, dalabi pa rin yung talibong, be.
0: Ah.
3: Para may dala kitang armas.
0: Ay, kakakuan. Nadula ang talibong ko eh. Inayawan ko ani ka pangita.
3: Kung ano lang natay ah. Eh, may spading man da. Spading na lang. Nasiga natay.
4: Doon nagawot ang dugan ko. Gusto kong masiguro. Ngula sa malahing na tabo kay di ba? Kasi ginabusong niya.
0: Ho, ho, ho. Dali lang yun.

0: Isa din kaya yung makatonerio, ha? Ay, kag nga may bitbit kayo ng flashlight, ha?
1: Mabulig ko pangita kay Nima, ah. Sasawa bala ni Inso?
0: Ha? Ay, di nga pangitaon pa ninyo. Naglaya, siguro to ya. Ay, basi nagupod sa iban nga lalaki. Kay man, may katol nga daan.
1: Eh, ano nga may katol man? Kita mo siya nga nagpakalot sa iban nga lalaki, ha? Pataka ka lang yung muya. Dra ka na lang gani. Wala ka mo yung simpatiya sa pariho nyo nga babae. Tuloy!
0: Ay, Diyos ko! Wala na si Neyman nyo! Ay, wala nang idol nyo ang gina-imagine nyo per me, mga boy set!

0: 妈，你妈，
1: 让你妈，
0: 你妈，
2: 让你妈，
1: 让点个让，
0: 你妈，
1: 让你妈，
3: 来，两个，你妈，
4: 你妈，
3: 来。Nei! Dinka! Nga gulpi ka lang na dula, dayaw! Day Nima! Sanin ka namun pangitaon! Nga! Sanin ka!
0: Inso.
5: Kakain na pa ang lighot ta diri sa palibot sa idioma. Ginusoy naman namon gani ang mga tanom nga talong kagkamatis, pero wala man.
1: Kidaligot na naman ang bilog na talamnan sa ngumay, tay.
3: Wala kit si Nima, tay.
6: Nong?
3: Wala kit ang asawa ko.
6: Nong? Wala kit siyansa. Pulit na lang ta. Taga pala nga to lang lawas ko sang ligot sang punong-punong diyo. Pero, wala gini. Naglayas tuya, kaya di ka abigin tabu e gini nga nagpasyudad ka.
5: May punto si Tantan, Inso. Basi na nakapoy na si Nima sa pangabuhi niya diri sa uma?
1: Hindi ako magpati si Natay.
3: Si Nima tayo, wala gina sa may ginatago sa akon. Kinakita ko man nga, malipayon siya sa pag-upon namon.
1: Nang Nima!
3: Hindi mo sina.
5: Kung amo sina.
1: Ganon!
5: Ano abi ang rason nga mangindulaan lang siya? Basi, may lalaki ang asawa mo? Basi, hindi ikaw ang amay sang ginabusong niya.
1: Hindi mo silang asawa ko! Kapatid mo!
3: Hindi malahin nga babae ang asawa ko!
1: Kapatid mo!
3: Nima! Ga! Saniin ka na, ga! Saniin ka na!

0: Bakit manghihi?
1: Mag-Spore Biotics ka!
0: Base UTI na ina!
1: Mag-Spore Biotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Spore Biotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
1: Spore Biotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
1: Spore Biotics!
0: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag-UTI sa mga babae!
1: Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
5: Mabaka
3: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas kag nagnubo ang akong sugar, kay mayara inigali isang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: K5. News FM.

0: Aga Natay. Wala pagin baka paulis, di ba?
1: Amo matod.
0: Sedih ng asawa ko man. Sedih na siya.
1: Amo nang agpamangkot nga hindi ko man masabat. Ayinso, pangamuyuon ta na lang nga wala sa ginpatay.
0: Diyos ko. Hindi ko mabato ni Natay. Hindi ko kitsiguro na mabato. Malakad ko to, Anay Taya.
1: Ha?
0: Malibot-libot ko kag magpasimpalan. Gabasi makita ko si...
2: Nang! Nang! Tay!
3: Berne!
2: Nungisaw!
0: Si Berne!
3: Berne! Ngaangan na kasing kita!
2: Ano? May balita na? Nung! Nung! Hindi ka lang magpahalin, Nung! Nung!
0: Ano ba?
2: Sinatima! Nakitaan siya sa bata nga nagpahalap sa karpang, Nung! Sa natasan nga bahay nga sa inyong uman, Nung! Nung! Nung! Nung! Nung!
0: Buhay ba lang si Nima? Buhay ba lang siya, Berg? Ha?
2: Ba't kaya na siya, no? Alos ako lang ang ulo niya sa lawas niya.
0: Hindi!
2: Ba't naman nila? Nima! Tay! Nima! Nang! Tay! Si Manong Inso, Tay! Nagtalagad palayo, Tay! Sundon na siya, Tay!
1: Diri lang ko. Babasi ko na. Kung mauna pa ako karon, lipong kun makita ko ang bangkay ni Nima. Kamo lang dito, ha? Apasa tong bagulang mo? Apasa niyo dito?
2: Tay! Tuwisaw! Nang!

的你吗？阿丽，你的手可是伤 ，cross， 阿罗伯公，是你的手不能不给我。Anak tengah wala pada tahu. Sehingga Boleh dia aku mengatakan Sang Gustisya kebatayanmu. Bos, babalik naman ako tere. Kagbahalan sa bulak sa imo. Naghibo siya sa inyo. Nagabusong ka. Gitlugos ka pa sa sapat. Kagitpatay ka pa. Demonyo lang makahibo siya. Day! Hindi sila pagpalin ang mga daya. Hindi sila magpalinaw ha? Hindi sila magpalinaw ha, Day Nima! Hindi sila magpalinaw ha! Hindi sila magpalinaw ha!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Hood Superman from

0: School Performant Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Tatlo katuig ang makaligan, sumugod sang nasapuan ang bangkay ni Nema sang may naglutaw nga isa ka witness sa krimin nga natabo. Isa ka teenager nga mismo nakasaksi gid sa paglugos kag pagpatay kay Nema. Ang suspect wala sang iban kundi ang amay mismo ni Enzo kag nakita man ang talibong nga iya ginapanag-iyahan. Nga suno sa iya, nadula kuno kag wala siya kahibalo kun sa diin nagkadto. Tuman kasakit para kay Enzo ang kamatuoran. Sa subong, hemas rihas na ang iya amay. Kagsanggit pamangkot siya kung nga nahimo niya ato sa iya ubagan. Ang iya rason nga gintintar kuno siya. Kagsuno sa iya, may katol ang iya ubagan. Amo nagapanghagad sa iya nga magpakighinawas. Kutob dalang diriyang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog ikasalamat siyang wala untat ka pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, may katola! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari anay may artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Enzo, Erljan Liva, Nema Linilia Miranda, Tatay Elmer Obaldo, Rian Ernadicina Amiga, Padang Angelen Buenafe, Tantan Chester John Beronke, Neryo Kagberni, Melvin Potenya, kaupod ban si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Dabaki Jr., Recording Engineer Noli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Ito masul sa barangay.
8: Ano kinabatsag mo sa
7: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
8: Tumal ko DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
6: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
10: O si Lourdes Maglupot, alas 10-1 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
11: Nil ni

0: Lista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at may TC sa muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines Standard Time, 23 minutos na bilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan,
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
5: El Castigador.

0: investigador.
1: Investigador.
0: Começar a Villarreal.
2: May hapon sa Dagsang Rojas, probinsya sang Capiz, sa Western Visayas. Petsa 8 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Biyernes gadlaw, TGIF. Thank God it's a Friday mga gagay-five. Ang aton pagabiyabi sa aton nga mga suki nga mga tagpalamati, naga-monitor na, nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Mabatian kita sa inusritag sa kamanga radio sa 10.9 100.9 sa Lilisoan sa inyong FM band, FM dial mga kakay-5. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. Likewise sa 89.7 FM K5 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Mabatian man kita sa Biloga, Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa aton sinigapag-uragwag sa K5 News FM Philippines mobile app. Sa mga wala pa maka-download, pwede nyo gid ba-download ang K5 News FM Philippines mobile application mga ka-K5. No, kay para makapamati, kamubisan din man kamo sa K5 News FM Philippines. Malantaw man kita live, pinagi sa K5 News FM Rojas official Facebook page mga ka-K5. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad Subo nga hapon? Sa nagapanguna nga balita mga ka-K5, abo ni Frank Barbasa ang persona nga sunog na sang masapuan ng bangkay sa may Iloilo, gindala ng yasini nga abo diri sa Roa City mga ka-K5 kaginhaya. Ang pamilya nagapangayo subong respeto ng privacy sa pamilya kadungan man sa pagkahaya sa yasini nga abo sa isa ka barangay diri sa Roa City. Apang tubtob subong nagapabinin nga palamangkutanon mga ka-K5 para sa pamilya ni Franca Barbasa. Likewise sa yasini mga suod nga abyan kakilala kag mga nagapalangga sini sa iya kun ano gid balang matuod gid atabo. Siya gid man balang hungod gidagsunog siya ko galingon o kon may foul play ang iya sining kamatayon. Ato nang istoryan diri sa aton nga pagpangalagad. Samtang drivers ang salakyan nga naka hit and run sa drivers ang tricycle sa Panitan, ginapayag karon nga nagsungka na sa mga otoridad. Matapos kagabi o ginhit and run niya tong drivers ang tricycle nga nagakulukay o tricycle sa igad sang dalan halin sa Tabok, Panitan na Lagyo. Dira na nagpundo sa may barangay Lawaan mga ka-K5. Binili niya sa lakyan kagang pagpalagyo sang suspetsado. Pero kisini nga adlaw, nagsungka sa mga otoridad. Balantayan man sa masunod gasimana, iga-anunsyo sa Lunes ang paghulag sang preso sang gatong. Subong may estimate na kita base sa apat kaadlaw nga trading mga ka-K5 sa means and plots sa trading. Likewise sa estimates sa mga oil industries mga ka-K5. Mayara sang rollback, mayara man sang pagsaka sa preso. Pila mga ka-K5 ang ginaulauman nga rollback sa krudo, kag pila naman ang ginalauman tanga pagsaka sa preso sang gasolina. Kung nagligad tong krudo, grabe ang preso ang pagsininaka. Subong yung gasolina, duk abo naman ang ginaamat-amat sininaka mga ka-K5. Istorya na diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa dugang pa nga balita mga ka-K5. Aton mang karon natagan ligwa ang pila ka mga reports na natipon sa aton sini mga patrol reporters diri sa El Castigador program mga ka-K5. Kung may mga minsay kamo mga ka-K5, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Bao copy paste matuod no. Abi insaktong pasweldo sini sa ila sang gobyerno pero copy paste matuod oh. Paano ta mabalan kiti upod taning nagsulat mga ka-K5? Sinulatan man ini ka-K5 road nini ang ari sa iban nga waragwagan ho. Ah, ginliso-liso lang ang gamay, gindugang-dugangan lang, ginlawi-lawihan. Ay, journalism, matuod subong. Amo na ba lang, huwag ka intindi, basta na lang ningin journalist. Kahuluya. Aba kita ya instruction tagida sa aton mga reporters and writers. Okay lang maulihi, hindi kalang gidya mangopya. Okay, bisan sa eskwelahal na alin pasang una mga ka-K5 ginatudloan gid kita. Nga hindi gid kita mangopya. Di ba la? Ang prinsipyo ta naman niya, okay lang ya. Bisan kita sa una estudyante, elementary, high school days, even college, okay lang ya ma-zero basta hindi ka lang mangopya. Hindi ba la, Sir Jobert Lago, sir? O, mayang hapon lang sa mga taga-kwana. Radyo Tagbuana, isa ba nwa sa pilar, kapinamati sila daw. Kapin pa nga mga mahugod ang mga presidente sa mga PWD. Presidente sa PWD dira sa pilar. Ah, bakas-bakasan niya baligya sa mga produkto da. Ah, para magkaguluginan sa kamukag siyempre bulig na lang sa mga ka-K5 tada. Bulig nyo na lang sa mga utod naton nga mga PWD. Bakal ka muda sa ilang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para at least makaguluginan sa man sila. No, sa ila sining pagbulubaligya, da makaguluginan sa sila. Ina, bala, bulig na gidlang naton sa aton isig ka pareho. Matugbong ka pa to sa banwa, mapliti ka. Dira na lang sa kasimaryo mga PWD presidente sa inyo barangay sa pilar. Nakatipid ka na, makabulig ka pa. Grabe nga mga konsepto, no? Sa mga nagkatutok diri sa aton siniga pagpangalagad maing hapon, abi pagpangapi kamo DTX Coffee Mix. Samtang nagahulat kamo magtunod ang adlaw, kapihin nyo nang adaan sa DTX Coffee Mix. Kay kung birnes bala mga ka-K5, manami magpulaw. Kung birnes kiti pagkaagas bado mo, mga ka-K5, pwede ka mo kapulaw ni Mrs. Tulustoria kamuda. Siyempre tapos Tulustoria, labing-labing eh, ano pa abi? Orang iba niya, kung may mga iban ka mo nga mga ilikuton, kiti pagkaagas Sabado, makabulaw-bulaw ka mo. Kag siyempre ikaw po yung gidira, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nga pinasahi ang DTX Coffee Mix, nga amadamo ang nagausar, nagabalik-balik sa pagbakal sang DTX Coffee Mix. Simple lang mo, hindi lang ya basta manamit ang sabor niya kagaroma, ma-detoxify ka pa. Pagwaw niya mga igko, mga toxins sa lawas mo mga ka-K5, buligan ka niya nga makafocus kag mangin alerto. Likewise mga ka-K5, magbulig man ni sa paglikaw sa nagkalain-lain nga mga balatian. DTX Coffee Mix mga ka-K5, the healthy coffee. Nga asagi mo pabakal sa mga 3-in-1 coffee sa Changi, kung masulab lang sulok-sulok mo, way ka pa binipiso nga makuha. Puno pasang kemikal. Dari ka na sa DTX Coffee Mix, may amarguso, di sugared sugarcane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. The healthy coffee, DTX Coffee Mix mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag siyempre, mabakal man sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT. Now, kung gusto nyo, makatipid ka mo, minimum isa ka box nyo nga baklon. Pila man lang ang isa ka box, 180. Kung mabakal ka mo DTX Coffee Mix, o ako mismo personal ma-deliver da sa inyo, send lang ka mo private message, libre ang delivery. Mga ka-K5, hindi lang ka mo magbakal, isa ka sa sikid o perde man tada. Isa ka box minimum ah. Kung pulo, pagid ka box, tinami, pagid eh. No? Kita mismo ma-deliver sa inyo, bisan mahal ang gasolina, kagrudo, subong. O, kita mismo ma-deliver sa inyo, san DTX Coffee Mix, padala lang ka mo sa private message. O, sa aton sini nga mga ka-K5. 12 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga alas 5. Check ta ni report sa aton sini nga patrol. Balita nga ginkopya sang iban mga ka-K5 in toto, gindugang-dugangan lang ang punta. Ari na di kaina mga ka-K5 ang abo ni Frank Barbasa. Ining nursing student, bala graduating nursing student, nga nagligad to nga sinimana, nasapwa na lang ginsunog ng bangkay sa isa ka bakante nga lote malapit lang sa pader sa isa ka subdivision dito sa Iloilo. Nagabot niya bangkay mga ka-K5. Anong situation dira sa area? I-check tang detalye sa nga balita na ka-sunby sa line number 3 aton siniga patrol live dira sa may barangay Banika with ka-K5 Rodney Daban Dalanon. K5 News FM Live Report.
3: Ginhaya na sa Divine Jesus Memorial Park dari sa may Banica Rojas City ining abo ni Frank Royce Barbasa ang ginapahayag sunog nga lawas nga nasa puwan sang Abril 29 malapit sa isa ka pader sa sulod sang Green Meadows sa subdivision na sa may Ungka Uno Pavia Iloilo. Kaga kadungan gani si Nino kakifive rule dan sa paghaya sang abo sini nagapangayo ang pamilya sang pagrespeto sa ila sinimana nga pribisiya o kontribasiya apang manginbukas naman ang haya sini sa mga luyag nga makigunong sa kasubo nga ginapangatubang sang pamilya Barbasa sa subong nga kaga nahibaloan gani nga ining haya magadugay lamang tubtub Mayo 10 kagang iyang abo ang dalon sa Mount Zion Rojas City no nagakuan gid yan da hugot ang pagmangayo sang pamilya sang ilas ni man nga pribasiya gani kay Fabrul Dana amang gani no pila diri ka mga nagakatabo diri sa Banica mismo ang wala bala ginapakwaan nila sang kung nano nga mga footage kay tungod gani nagahingyo gid sila nga ti tumbuot kuan lang gid nay
2: kumbaga kay Five Road ni gusto subong sang pamilya nga kumbaga ti matagaan sila sang privacy anay tagaan sila sang kaiginan nga mapangalisda nila on their own kopod man sa mga malapit sa ila ining pagkalisod nila sa pagkadula ni Frank Barbasa K5 Rodney kagkita diri sa K5 News FM no ginarespeto ginaton ina kiti ninsindihan tagid ang kabudlay kag kasakit nga nabatsagan subong sang pamilya K5 Rodney.
3: Yes, aka K5 Roldan ang bulang gid ang ilang hingyo no kagatuod ina no kita gani gid man tuod tuod respetuhan tang ini nga kasubo man nga ginapangatubang yanda sang pamilya Barbasa bangod gani nga sa aton pagid sini nga nahibaloan no padayon pa ini nga ginaimbestigaran wala pa sang konkreto man na, nga mga impormasyon na halin sa atong siniman nga mga kapulisan ang natabo gani kay Frank Barbasa dito sa Maya, Iloilo.
2: Pero hasta saan o siya naihaya sa Divine Jesus Memorial Chapel kag saan o siya dalon sa Mount Zion, K5 Rodney?
3: Kakipay Roldan, no? So ang last diri nga adlaw para sa iya siniman nga viewing dira sa Maya, Divine Jesus, nakabutang dito Pitcha Jess. Kaga to be followed daw pagadalon da sa nang iya siniman nga abo sa Maya Mount Zion na. So siguro puro gid ni Pitcha Jess no. Ang katapusan adlaw tapos pagka-Pitcha Jess sa dalon man din siya sa Maya Mount Zion. Sama na open ini para sa luyag ya nga makigunong no kung may nakakilala kay Frank Royce nga gusto bala maga kadto maglantaw ti pwede man kuno sulong siling sini sang ila ni mana nga pamilya.
2: Okay, sige. Salamat kay Five Rodney.
3: Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz sa K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong nga balita. Actually kay inagin tinguan sang K5 News FM, kiti it's a public interest ng istorya mga ka K5 ang damo nanugon sa bata nga ni. Hubin may maayo nga boss damlag, grabing pagbalangga niya sa iya pamilya, likewise ang pagpalangga sa iya sa iya nga pamilya mga ka K5. No, kag damo nanugon. Kag sa subong ara ang pagkatingala, ano gibala matuod nga natabo sa kamatayon sini ni Frank Barbasa, mga ka-K5. Noong nasapo na lang sunog ng bangkay dito sa Pavia, Iloilo, mga ka-K5. Una, wala pa ma-identify nga siya. Tumagluwas gati, may nakita nga ID malapit sa scene of the incident, mga ka-K5. Pero subong ginato ng pagrespeto sa pamilya nga nagapangabay. Nga tagaan sila tiyempo nga maka... tagaan sila no sa pribasiya mga ka-K5 kag they deserve that sa aton si magkauturan they deserve that nga makapangalisod sila kag syempre sa mga byan kakilala ni Frank pwede gid kamo kaduaw sa iya mga ka-K5 until May 10 no dira siya sa may Divine Jesus Memorial Chapel kag tunod na ang iya sining urn sa Mount Zion mga ka-K5 Memorial Park. Pagbalikta diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 duga nga mga balita mga issues kag impormasyon mga mensahe nyo di aton balikan diri sa El Castigador ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: El Castigador
4: K5 K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
4: TTX 500. TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa indi husto nga lifestyle, Doc.
7: Free radicals eh. Di ba duha man to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
6: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
7: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung gatindog processed food sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
8: Mga cakes.
6: So, unless kung...
7: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
4: DTX 500.
6: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala ka masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila nakaon.
8: Wala mang ginatapikan virus.
7: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
4: DTX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
9: Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
4: DTX 500.
7: Isa-isa ang taas, JP, kung ano ang mabulig sa ang pag-inom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
6: Gimprito.
7: Magkaon to linaga. Sobra na guru 20 anos.
10: Ang average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
7: Kulogro. Okay? Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
6: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala, Sir Boy, porting lagdo ka nagtipik, tapik skillet.
7: Yeah, hindi pag ikaw pala inom, DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
6: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
7: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabot, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa ikumpara sa cancer.
6: Tawag
7: lang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
4: DTX 500.
7: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir JP, unan lang gina-attacki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
6: dugangan atagan, nila, dugangan kulang.
7: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, gina-attacki, before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na oxidation,
6: may mga toxins,
7: pambutangan niya para hindi na mga toxin na tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
6: May reserve ka na.
7: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
4: DTX 500.
11: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
11: DTX 500.
6: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
11: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na.
4: DTX 500. DTX 500.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
15: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
12: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
16: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500? Hindi na nalang subong imo sugar.
16: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80.
12: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
12: Extend Supplement for Men.
23: Isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
24: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
15: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
15: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
15: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
12: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin
0: E, Zinc, gagin papaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sa iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: El Castigador!
8: El Castigador!
5: Kota Mesara Villarreal!
26: 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5. Pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga mensahe kamo mga ka K5 galagi palabot diri sa El Castigador, ipadala ina diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sini nga mga mensahe diri sa ton nga pagpangalagad mga ka K5. Good afternoon ka K5 Roldan, pa-deliver ko sir duha ka box ang DTX Coffee Mix. Wow, thank you git. Thank you git sa kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. O ara dayon na. O, i-message talang kada, Ma'am Rena. Kaya do tuntol ko naman to kung din ko to idulong eh. Pambalang ko dito sa lugar mo kung sa bag mo pagid ga lugar. Thank you gada, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa pag-monitor sa K5 News FM. Tid ko ano yung dugang namo niya, mga ka-K5. Actually, wala man kami disang ginakuha. Ang amon si Didria, dugang pagid nga makabulig sa inyo. Amon mga tagpalamati para sa inyo kahapusan, no? Hindi na kamo mabudlayan pa sa pag-bakal. Pagpangita sa mga produkto, mga ka-K5, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Doy Arthur, nagatutok na dira sa West Villa Flores, maayon. Good afternoon. Joanna Sumagaysay Rose, may ngapon si Roldan. Pakigreet man ko sa akong bata, nga si Lian Joy Kagajolo. Sa akong bana, nga si Jude Bartolo Liberato. Greetings from Sitio Lunok, Vizcaya, President Ros Capiz. Oy, thank you gid Joanna sa Magaysay Rose kag sa mga taga Sitio Lunok, Barangay Vizcaya, President Rojas. Sa unang Sitio Lunok, tambayan na da sa mga taga babaw mo, damo na da naga ulo istambay. Subong ara pa man sila, daga pakita pa sila da. Daydin Boro, good afternoon dira sa Cotabato. Ara kada gali Ma'am Daydin Boro, timayo lang ang pagtutok da. Kamustang tiyempo da sa Cotabato, Ma'am Daydin Boro? Jonas Bakay, may hapon si Roldan listening in West Villa Flores, maayon. Halin kay Jonas Bakay ang minsahe. Ma'am Lisa Barrientos, ga-monitor na sa Tambakulasi. Thank you gid Ma'am Lisa Barrientos. Salamat gid sa pagtutok. Gerald Dipol, naga-monitor na, may hapon Gerald Dipol. Kay Ma'am Elsie Acuña, nagapamati naman si Ma'am Elsie Acuña. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor naman. Sir Reynante Cam, naga-tutok na. Upod sa kay Ma'am Bebes Labata, si B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati na sa may Barangay Dayaw. Ma'am Rena Leo Ayan Roan, good afternoon. Louis J. Dimo, naga-monitor na. Kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, Louis J. Dimo. Leo Jan Biliones, good afternoon Leo Jan. Kay Ma'am Roda Donato Amago, kag kay Ma'am Arlene Unyada Basaw. Good afternoon Ma'am Arlene. Kag sa Unyada, kag ba sa family sa Maluklok Norte. Nung Ponyot sa Banika, good afternoon Nung Ponyot. Salamat gid sa pagtutok. May lang ang pagtulotiltig da sang lapida. Bebo Patricio, kay Ma'am Leia Baez, kag kay Ma'am Vienna Villaruel. Nagatutok na si Ma'am Vienna Villaruel sa Villaruel family sa may Barangay Libas. Sherry Ann Asibo Gunarse, nag-monitor naman. Ma'am Becky Lana, kagkainik ka Christine Diseo sa Tuburan Maayo, nag-monitor naman. Damo, gigasalamat ha, sa aton nga mga suki, nga mga ka-K5, nga nagatuto kag nag-upo diri sa El Castigador program. Kag sa RV Mini Mart, no, nag-pinamati na mga suki na aton sa RV Mini Mart. Thank you, gida. Kag the other day, gali, no, na-appreciate na gading isa na aton kaka-K5. nagsaka gid sa di sa K5 News FM again turnover mga ka K5 nga I believe sandal ato or sapatos si Sir Benedicto Budot Acepcion. Si Sir Benedicto Budot Acepcion dira sa Lawaan, solid ka K5. Gapi na mati halin agas ta mahapon as ta magabi mga ka K5. No, kung kisa gabiyahi tricycle, gapasimpalad man para may makita man nga sinintimos nga mabuhi sila sa adlaw-adlaw siya pamilya. No, kag sa adlaw, ang iradzo ay gidya patay-patay, gapinamati sa K5 News FM. Si Sir Benedicto Budot Acepcion dira sa Lawaan. Sir, thank you gida. Thank you gid sa suporta sa K5 News FM. May ban man yabi nga kundi matamyaw, nagasunggod. Pero may iba niya naton nga mga listeners, tamyawon mo kag sa indi, amog niya mga tuntood nga solid, kayo mag-greet mo kag sa indi, gapamati gyapon sa K5 News FM. Sa may barangay Bara, nagamonitor man, happy birthday ko no, kay Ma'am Tessie Paruhinog. Ma'am Tessie Paruhinog, happy birthday dira sa may barangay Bara, gapamati man si Tatay Istong kag kay Nanay Saning Lorenzo dao. Sa may barangay Bara, thank you gid sa pag-monitor, labi na sa ila, mahugod kag... Mahugod kag maabtik nga kapitan sang Barangay Bara si Cap Dodoy Ernie Lorenzo. No dira sa may Barangay Bara Roa City, Cap Dodoy. Thank you gid sa pagpamati sa K5 News FM kay Tay Istong da kag nay Saning, no kag happy birthday kay Tessie Paruhinog nga nagatutok sa K5 News FM. Sa Bets Ukay-ukay dira sa may Barangay San Esteban Pilar naga monitor man kay Ma'am Gianna Velsiloso. O kamusta mga avokado da Ma'am Gianna, may bilin pa da? Kagwapa sa baligya nga mga avokado ni Ma'am Gianna Velsiloso. Nami, gidi mo. Dira sa may barangay Luktugan. O, thank you gid sa pag-monitor da Ma'am Gianna Velsiloso. Ma'am Dolores Abilarde sa Lawaan, ga-monitor naman madamo gid salamat mga ka-K5. By the way, sa masunod gasimana mga ka-K5, gine-expect nga magahulag naman ang presyo sang gatong. No? Ang anunso, posible matabo mga ka-K5 ang anunso sa Lunes. Sa Lunes gadlaw, mag-a-announce ang mga kompanya sang gatong sang ila sininga iga-implement nga pagsaka kag rollback sa presyo sang gatong. Pero base sa 4-day trading, mga ka-K5, ginabulubanta nga mag-nubo may rollback. That's the good news. May rollback sa presyo sang kurudo mga ka-K5. Kung nagligad to nagsaka, lauman ta sa Martes, may rollback. Base sa 4-day trading, may estimate na base may rollback nga 6 to 8 pesos per liter ang kurudo. Mga ka-K5, amoning mayo nga balita, posible magnubo sang 6 to 8 pesos per liter ang presyo sang kurudo. While ang gasolina, amoning bad news, ang estimate mga ka-K5 sa gasolina, ay, duluya, dahil lawas mo kong gasolina magsaka. Piso, tub-tub, 4. That's the estimate. As of today, as of this afternoon, liwat, rollback sa krudo ang estimate 6 to 8 pesos per liter. While sa gasolina, may increase ang estimate piso, tub-tub, 4, mga ka-K5. Now, this is just an estimate so far. Estimate pa lang ini mga ka-K5, subong... No, estimate pa lang inisubong kag mabalanta ang iga-implement gid nga saka kag nubo sa pressure mix movement sa presyo sa kwani sa maabot nga Lunes mga ka-K5 kag iga-implement sa maabot nga adlaw sang Martes mga ka-K5. Gani sa ton si magkuturan ti damo naman ihuyhoy pako sa mga tricycle drivers sa may mga SUV no nga di gasolina. Kag sa mga nagapamasayro nga di gasolina ang inyo ginasakyan, ti siyempre sakit-sakit naman is bulsa, kay masaka naman ang preso sang gasolina. But beneficial naman sa mga di krudo, mga jeep, mga truck nga krudo ang karga, ti okay-okay ni kay papano, kay manubo-nubuan ang preso mga ka-K5. Pero nagalaom kita, nga kuntani sa masunod nga mga sinimana, mag-istable ng sitwasyon sa Middle East, particular sa Strait of Hormuz, kung sa din 30%, no? Sang supply sang gatong sa kalibutan dira nagaagi. Kay subong hindi pa istable. May ibanto nga mga barko mga ka-K5 nga gina strafing yang ilang rudder. No ti ang ibang ginabumba, ang ibang ginapaho. So mo nang delikado da mga ka-K5. Delikado nga ba si madisgrasan? In fact, nagligad gadlaw, may ginbombahan nga oil tanker, may mga Pinoy nga nasamaran. No, may, I believe may mga arato sa critical nga kondisyon, tag may iban, nagkalapilasan mga ka-K5. Amo nang problema to subong. Amo nang risgo sa mga utod tanga mga seaman, bala nga ang ila sinibarko, gidasakyan mga oil tanker, kabuhi man ila subong ng kataya. Noti sa mga pamilya dire sa Pilipinas, ipangamuyo nyong kaluwasan sa inyong mga himata. Kay hindi gidi-establish subong situation sa Strait of Hormuz, mga ka-K5. Kay wala pa iya sang patod kung ano gida matabo sa relasyon sa tunga sang Amerika-Israel batok sa Iran, mga ka-K5. Although, ginaipit na ni United States President Donald Trump ang Iran para magsulod sa isa kakasugtanan, mga ka-K5. Pero hindi pa patod. Although, in effect pa ang ila sini nga ceasefire, mga ka-K5. Ang resulta ti preso sang gatong sa kalibutan nagasininaka. Kag kun magsaka ang preso sang gatong, bagsagan taman ang halit sini sa ekonomiya ta. Kailan taon ta subong? Sa ton si mga kauturan, no, sa ton si mga kauturan ng mga tagbalamati, basta magsaka ang preso sang gatong, ti saka man ang preso sa mga balaklon, saka man ang preso sang mga services, mga utilities nga ginagamit ta. Kung magnubo, tiway naman na ganubo ang preso sa mga balaklon, mga ka-K5. So ginalukdo naton iningatanan. Once magulag ang preso sang gatong, ginalukdo sang tanan, mga ka-K5. Hindi lang iya sang mga yara sa transportation sector, mga ka-K5. Gani sa aton mga kauturan, o padayon tanga pangamuyuon na magbalik na sa normal ang sitwasyon sa Middle East, mga ka-K5. Ilabi na sa Strait of Hormuz para karon nga kahit papano magmulumagaan man ang presyo sang gato. Kag siyempre tani ang aton sininga gobyerno, magita man kita sang alternative nga source of energy nga hindi lang kita mang independent katama sa gatong coming from the Middle East, mga ka-K5. No, kay kunan taon ta ang mga pungsod bala nga kaagigira, o ang Vietnam kaagigira, ang South Korea kagisang grabe nga gira. Limited ang resources sa Vietnam, limited ang resources sa South Korea, pero mas progresibo pa sila nga mga pungsod ikumparar sa aton sa Pilipinas ng resources ari sa aton, pero hindi matakuran ang kadamon sa mga makawat sa gobyerno, mga ka-K5. Kunong doon manggarano ng Pilipinas, pero hindi matakuran ang tuman kadamo nga kawatan, mga ka-K5. By the way, sa aton sini nga mga ka-K5, ang dugang diri nga mga balita kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa El Castigador program. Tutukan ninyo sa ibanaton nga news and current affairs program diri sa K5 News FM. Kay nanay saning kag tatay Istong da sa may barangay Bara, kag kay Cap Ernie Lorenzo da, no, thank you gid sa pagmonitor, ha, wag gatutok gid si sining radyo sinay saning kag tatay Istong, ho, ang family Lorenzo da. Salamat gid sa inyo pagpinamati da sa may barangay Bara. Sa dugang nga mga balita isus kag impormasyon, mga ka-K5, i-follow nyo ang official Facebook page sang K5 News FM Rojas para oras-oras ka updated ka mo sa mga balita, mga isus kag impormasyon. By the way, congratulations galio kay ka-K5 Darren Salomeo Henson. Congratulations sa K5 Darren, kag salamat sa treat. Nakatilaw man kita sang kape nga malamigo. Manami, galikon lamig man ng DTX Coffee Mix nga timpla, no? Tapos mo laktan mo sang D3 Bio. Doon nami, manglihan sabor, mga ka-K5. Kag siyempre sa aton sini nga mga ka-K5, hindi gid pagkalipatan ang mga suplemento nga tumaron. Subong pa nga panahon, nga bawo delikado na. Delikado na, magastos pa magmasakit. Ayaw nyo gid pagpangamoy ang magbalatian ka mo. Kumahimo palang likawan nga aabindi. Makabulig sa inyo ang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Well Center ni Dr. Ramil Uy. Ara ang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Spore Biotics. Sa mga mahilig magpangape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee. Para hamot ang lawas, malayo sa mga infeksyon sa panit, Docotis Artista ang sekreto dira, DTX Beauty Soap. Kag para naman sa hamot kag puti nga ilok, Clinica Deo Fresh. Kag ang sekreto sa mga mister nga grabe ang abilidad, obra sa aga, arado sa gabi, tubtob mag-aga, Ang sekreto, extend food supplement for men, mga ka-K5. Sa mga misis na gusto nyo ma-experience ang performance of a lifetime ni mister nyo, ano makasiling ka mo ba o nakakita ka mo sang grabe nga himaya? O, bakli si mistero, extend food supplement for men, mga ka-K5. Salamat gid sa inyo pagtutok. Standby masunod ang D3 Bio Newscast, mga ka-K5. With ka-K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Isa sa pinakamalipayon subong adlaw. Kagasta sa weekend. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Ami Orlean Saberondo. Ini ang inyo alagad, ang inyo ka-K5. Ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: DTX 500.
9: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
6: Mag-DTX 500 na.
9: Masamihin ni kapalatian?
6: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
9: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
6: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
27: Yung mga blood sugar test.
11: Kira tong score ganit?
27: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang yung mga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
29: Pamakan sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
30: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
32: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
32: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
33: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
33: Clinica DioFresh.
12: Available now.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Zero.

0: gumawa ng akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:26 na sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Ka-K5 sa mga headlines.
6: Headlines.
5: Sa mga balitang lokal. Tricycle driver patay matapos na hit and run sa Banwasang Panit-an. Pamilya sang mekaniko naging kastigo patay desmayado sa Pontevedra PNP. Abo ni Frank Royce Condruiz Barbasa ginahaya na sa Banika pamilya. Nagapangayo sang pagrespeto sa ila nga pribasya. Akon pribasya. Apat apilason matapos nga nagbunggo anay ang motorsiklo kag tricycle sa Panay Capiz. Kaglalaki arestado sa pagubot sang iligal nga mga sigarilyo. Puloy-an totally burn matapos nga ginlamon sang kalayo. Governor Castro ginhambala na mga atleta sang Capiz nga padayunon ang maayo nga performance. Kag delegado sang Capiz preparado na sa palarong pambansa Viente ka atleta magahampang. Mga balita ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai sa Western Visayas. Mga balitang regional. Ginaaligar duha ka mga NPA patay sa engkuwentro sa Kauyan. Kag ICPO nagapangayo sang bulig angod madakpa ng mga sospek nga nagbuno patay sa delivery boy sang tubig sa Arevalo, Iloilo. Mga dalaguan ka K5 ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
6: Balitang national.
5: 215 House members ginapahayag suportado ang impeachment kay VP Sara sino kay Ridon. Pito ka tripulante nga Pinoy pilason sa drone attack sa Strait of Hormuz. Kag Bagyo hagupit, posible nga magsunod sa Philippine Area of Responsibility subong nga weekend. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, balitang international. Iran ginatun-an ang peace proposal sa US, nilibo ka barko stranded sa Strait of Hormuz.
6: Balita
5: ka K5 sa patag sang hinapa.

0: Manny Pacquiao pagapagunahan ang paglunsyar sa Pro Pickleball and Pickleball League sa Pilipinas.
1: Balitang Sports.
0: Para sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang
0: Entertainment. Mexico nagaprepara na para sa konsyerto sang BTS.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa ato sa nga pagpangalangan subong adlaw sa Biyernes. Mayo 8 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron. Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo Shena Punto 9. 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay Pilar. K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamintan. Live inyo man kami ka K5 na makitaan sa bilog na Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amon official Facebook page ang K5 and News FM Rocks. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.32 na sa hapon. Ining oras mga ka K5, ang ginadulong sa aton sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio ka K5, ikaw ang masamig nga stress. Nagakalipat ka K5, agad nga mamligan ang aton siring memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, mayara sang virgin coconut oil plus vitamin D3. Klinika D3 Bio, available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Dead on arrival sa ospital ang isa ka tricycle driver matapos nga na hit and run sa barangay Tabok Sur, Panit, Capiz. Ang biktima mo si alias Jesus, 66 anyos, kagresidente sa barangay Agilo sa nasambit nga Banwa. Samtang ang ginatudlo sospek mo si alias Tino. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagigan sa Panitan Municipal Police Station. Ginapahayag nga samtang ginarepair sa biktimang iya tricycle sa nasambit nga lugar. Hinali na lang ininga na side swift sang salakyan sa ginamaneho nga sa nasambit nga sospetsyado. Bangod sa impact sang pagkabunggo, nag-angkon sang patal nga pilas ang biktima. Gintinguhan pa nga ginpadangan sa ospital. Apang giloy naman ini nga ginbawian sang kabuhi. Sa subong, na-recover na sang kapulisan ang salakyan nga nakabunggo kagang driver sang suspect nga nagbunggo. Sa dugang nga police report, nagapahayag sang dako nga pagkadismaya ang pamilya sang isa ka mekaniko nga ginakabig ka biktima sang pagkastigo nga napatay samtang ginabulong sa ospital matapos wala gilayon. Gindakop ang ginatudlo nga sospetsyado sa insidente. Sunod sa pamilya sang biktima mismo sang natabo ang insidente, insigida sila nga nagpadulong sa estasyon sang Pontevedra PNP agud i-report ang natabo kag matigayon nga madakpan ang mga sospek. Apang nagpamaliban nga kinahanglan pa una kuhaan sang pahayag ang mismo biktima. Apang mismo nagpresentar si Rona Jane Villanueva gumangkon sang biktima nga si Ronilo Batuingas. Nga kun mahimo sila ang kuhaan sang pahayag, kaghimuon nga basihan agud matigayon nga madakpan ang nagkastigo sa iyang atiyo. Nagalaom sa gihapon ang pamilya nga matagan sa nagakaigong austisya para sa biktima kag nagapanawagan sang mas mabakon kag madasig nga hulag halin sa kapulisan agud masulbar ang nasambit nga kaso. Samtang padayo naman ang investigasyon sa mga otoridad kag pagkuha sa mga nagakaigong nga dokumento agud mapasaka ang nagakaigong nga kaso batok sa mga suspect. Ginhaya na sa Divine Jesus Memorial Park sa barangay Banica, Rojas City ang abo ni Frank Ruiz Barbasa. Ang ginapahayag sunog nga lawas nga nasapuan sang Abril 29 sa ringa tuig malapit sa isa kapader sa sulod sang Green Meadow Subdivision ung kauan pa via Iloilo. Kadungan sa paghaya sang abo sini, nagapangayo ang pamilya sang pagrespeto sa ila nga pribasiya. Apang mangin bukas naman ka K5 ang haya sini sa mga luyag makigunong sa Kasubong nga ginapangatubang sang pamilya Barbasa sa Subong. Nahibaluan nga ang haya magadugay lamang tubtob Mayo Jess kagang iya nga abo ang dalon sa Mount Zion, Rojas City. Sa dugang nga mga balitang lokal, pilason ang apat ka mga individual matapos nagbunggo anay ang isa ka tricycle kag motorsiklo sa Barangay Kugon, Panay, Capiz kagabi sa Miyerkules, Mayo 7. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas nagikan sa Panay Municipal Police Station, ginapahayag natabo ang insidente takna alas 9:30 ng gabi samtang ginasubay sang isa ka Honda TMX 125 na tricycle na ginamaneho ni alias Rex, 45 anyos kag residente sang Rizal, Rojas City, ang karsada sa nasambit nga lugar. Sakay ni Rex sa tricycle ang 8 ka mga pasahero nga lunsay residente sang Punta Tabok, Rojas City. Sandigs investigasyon sang kapulisan, ginapahayag hinali na lang nga nagpadulong sa pihak nga linya ang kasugata nga Suzuki Smash nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Rodolfo, 61 anyos, tag-residente sa Barangay Anhawon, Panay. Rason nga nagbunggo anay ang duha ka mga salakyan. Bangod sa makusog nga impact ka K5 lag-angkon sa mga pilas sa nagkalain-laing abayin sang lawas, ang driver sang tricycle kagduhan niya ka mga pasahero. Gilayon ini ginpangdala sa Pontevedra Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nag-angkon man sang pilas ang driver sang motorsiklo kaginatagan sang pauna nga pagbulong sa Bureau of Fire Protection Panay apang nagpamalibad ini nga magpabulong pa sa ospital. Nahibaluan niya yara sa impluensya sang makahulubog nga ilimno ng driver sang motorsiklo. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang guha ka mga bihikulo nga involve para sa nagakaigo nga disposisyon kagpadayon nga investigasyon.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K5 na nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai, Sukun Western, Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:38 na sa hapon. Ining oras ka K5, ang mga balitang regional. Ang ginadulong sa aton sa kaaluan sang Mighty C. Di alkaline base nga vitamin C. Ubo, hilan at sipon, trangkaso ka K5. Agod nga malikawan. Kag mapabusang atong sining immune system, Mighty C ka K5, available sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Dennis Martinez, Commanding Officer sa 47th Infantry Battalion, na ginaaligar duha kakatapos ang New People's Army ang napatay sa engkwentro sa Barangay Masaling Banwas ang Kaunyan, Negros Occidental. Sa madumduman nga nagluntad ang engkwentro sa itong Mayo 4, ginpanginwala naman ni Martinez ang report sa NPA na may nabatay sa hanay sang militar. Pila naman ka mga kagamitan sang NPA ang na-recover kaangay sang duha ka mga long magazines, 5x56 caliber rifle, isa ka short magazine sang caliber, isa ka magazine sang PG-9, kag iban pa. Sa duga nga balitang regional, nagapangayo sang bulig ang Iloilo City Police Office sa publiko ugod makita na duha ka mga suspek nga nagbuno patay kay John Robert Sino, 28 anyos, delivery boy sang tubig sa Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, alas 2 ang hapon, Mayo 7. Ang mga suspek amo si Kagawad Melvin Ace Buki kag Mark Anthony Banyares nga naguyat sa lawas ang biktima samtang ginabuno sang opisyal. Sandig naman sa pagpangusisa sang K5 News team sa area, may pilas iban mga parte sang lawas ang biktima. Nakasinggit pa sang pagpangayo sang bulig ang biktima apang nahadlong ka mga pumuluyo sa dala nga patalom sang suspek. Gilayon nga nagpalagyo mga suspek sakay sa isa ka motorsiklo nga padulong sa Banwas ang Uton ang direksyon. Nagpadayo naman ang hot pursuit operations ang kapulisan sa mga suspect.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:41 na sa hapon. Iling oras mga ka K5 ang ginadulong sa aton sa Kaluan, sang DTX 500. DTX 500 ang mayara sa ngampalaya leaves, kagdi sugar, sugarcane extract. Isa ka herbal food supplement ka K5 kapuno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ginpakigbahin ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ginapahayag suportado ang 215 na kamyembro sa Kamara di Representantes ang nagasuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Katumbas ni isang masobra two-thirds ang kabugusan ng numero sa mga kongresista, kaghalos kapareho ang boto sa tinalikdan ng impeachment case batok sa vice-presidente. Base sa reports ng House Committee on Justice, ginakusaran ni si Duterte sang sala nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds kagiri maeksplikar sa 6.77 billion pesos nga manggad. Samtang ginsiling ni Senator Francis sa Pangilinan nga ginatunan pa niyang offer nga maging impeachment manager sa posibleng hearing sa Senado. Pito ka Pilipino nga tripulante ang sang isa ka container ship ang Pilason matapos maigo sang Iranian drone attack sa Strait of Hormuz itong Martes, Mayo 5, sunod sa Department of Migrant Workers. Sa isa ka press briefing, ginsiling ni DMW Secretary Hans Leo Kagdag nga tatlo sa pito ka Pilason nga Pinoy nga sakay sang CMA nga CGM San Antonio ang yara karon sa intensive care unit sang isa ka ospital sa pungsod sa pinakamalapit sa Strait. Sunod kay Kagdaka K5, yara na sa luwas ang kondisyon sa mga tripulante, padayon ang hugot nga pagmonitor. Samtang ginpahayag naman sang Department of Migrant Workers nga luwas nga nakalakat sa Strait of Hormuz ang masobra 1,300 ka mga Pilipino nga sakay sang nagkalain-lain nga barko apang nilibo sa gihapon ang nagapabilin sa Persian Gulf. Sa katapusan nga balitang nasyonal, posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility subong nga weekend ang tropical storm Hagupit. Napagatawgon kaloy kung nakasulod na sandig sa pag-asa. Ulihi nga nasiplatan ang bagyo sa kalayoon nga 1,615 kilometers sidlangan sa Gaminan sidlangan na bahin sang Mindanao sa diindala si Nika K5. Ang kakusugon sang hangin na 75 km per hour kagpagmadlos nga tubtob 90 o 90 km per hour. Ginalauman nga magahulag pa o makahulag pa nakatundan ang bagyo antes magliso pa nakatundan na aminhan. Nakatundan kag posible nga magkusog bilang high-end tropical storm sa sulod sang 48 hours. Subong man ginsiling sang pag-asa nga gamay ang posibilidad nga direkta ini makapekto sa pungsod sa masunod nga tatlo ka adlaw.
1: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:45 na sa hapon. Iding oras mga ka-K5 na ginadulong sa aton sa Kaluan sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga paborito sang masa. Ang kape nga nilabas na manamit kag maaroma kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Ginatunaan karon sang Iran ang panibagong proposal sang Estados Unidos agud tapuson ang inaway sa Middle East samtang nagakusog ang kontrol sang Iran sa Strait of Hormuz. Sunod sa mga report ka K5 sang shipping industry, ginsiling sang maritime intelligence firm nga Lloyd's List. Nasarado na ang among nga strait matapos magbatuman sang mas hugot nga clearance system ang Iran para sa mga barko nga nagalabay diri. Ginapahayag nga nagtukod ang Iran sang panibago nga ahensya nga among nagahawid sa pag-aproba sang pag-agi sa mga barko sa ruta nga ginakabig ka K5, isa sa pinaka-importante nga shipping lane sa kalibutan. Bangod diri ginabanta yara sa 1,500 ka mga barko kag mas o menos 20,000 tripulante ang stranded sa Persian Gulf, suno pa sa International Maritime Organization.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Balita Sports.
0: Sa balitang sports, magaka K5, pagapangunahan ni Manny Pacquiao ang paglunsyan sang bagong professional sports league sa pungsod nga pickleball nga madasig nagsikat agahampang. Pagatawgod nga Maharlika Pilipinas Pickleball Tour o kon MPPT, ang ligang ginalauman igalunsyar subong atuig kagtugutan sang Games and Amusements Board bilang isa ka professional competition. Sunod kay Pacquiao, mga ka-K5, tinutuyo sang liga nga matagan sang mas dako nga oportunidad ang mga atleta nga Pilipini ogod ipakita ang ilang talento kag makahatag sang kadungganan sila tag sa kasyudad kag probinsya. Ginpayag man sang boxing icon nga pisar bago pa lamang ang pickleball sa Pinas. Madasi gini nga nakilala bagod badamo na sang sagad nga player sa pungsod.
1: Balita Sports.
0: Para sa adon, katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista,
1: Balitang Entertainment.
0: Preparado na ang Mexicans para sa patigayunon nga konsyerto sa Korean group nga BTS. Natala na ang konsyerto sa grupo humalin Mayo 7, Weve kag Jess. Sa diin sa sulod sang pila ka minuto lamang, gilayon nga naubos ang 135,000 nga tickets. Nahibaluan hindi lamang ang mga kabataan ang nalipay bangod magina mga ginikanan sini ang nagtambong agud makabakal sang tickets. Plano naman ni Mexico President Claudia Sheinbaum na mag-imbita sa mga international artists para makaganyat sang mas madamo ng mga turista.
1: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Biyernes. Thanks God it's Friday, Mayo 8, tuig 2020 sa East. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live niyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, Shen.12. 89.7 K5 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. And also sa K5 Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan. Live naman kami nga nakitaan sa binog nga Pilipinas kag kalibutan pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Sa liwat ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Good afternoon sa aton nga mga ka-K5 and solid supporters, mga Facebook viewers nga nagatutok na sa aton nga Facebook Live and also sa ilang nga mga radyo. Good afternoon gid mga ka-K5. Good afternoon kay Ma'am Gianna Ambel Siloso dira sa Barangay Lugtugan. And also good afternoon kay Sir Agase Robert. Ginagreet niya si Maninoy Sir Manny Taladtan kag sa iya asawa nga si Maninay Lita Taladtan kag si Mama Agase sa Pawa Panay. And also, a good afternoon on good afternoon man kay nang John Abiazares dire sa Barangay Banika, kay Ma'am Lilith Bacanto, kay Sir Duy Artur, watching and listening from West Villa Flores, maayon, kay Ma'am Roslyn Hermo, good evening. Akong good afternoon dire sa Esperanza Hamindan. Kay Sir Ray Nanticam, good afternoon, ginagreet niya ang family cam, ang iyang iloy, kag iyang wife, kag iyang anak. Kay Ma'am Rosalie Barbere, shout out sa family Dapulas dire sa Pinya maayon. Good afternoon also kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, nagatutok na dira kag nagapamati isang balita. Ayun, thank you so much. Good afternoon man kay Sir Rodal Isiderio Ubalubaw kag kay Ats Leo Jambeliones. Good afternoon also kay Ma'am Jenny Vivi Gong Rosales, Ma'am Roda Donato Amago, Quiz Michael. Kay Ma'am Deriza Bautista, kay Ma'am Vienna Villaruel, kagsaalon ng mga ka-K5, nga nagasuporta sa K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa nga nalagid lamang sa bugos ng hupon sa K5 News FM Rojas, akong partner's technical side, ka-K5 Michael John Ditoga, ka-K5 Alvin Pagunsan, ka-K5 Eric Moon Villa, ka-K5 Jomar Bawisan, and ka-K5 Jovi Cover. And also, sa ngalan sa amon si nga News Director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa amon Station Manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa amon nga Big Boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang isang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatiyan. Mag-DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pre Tonyo, dayo, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin!
5: DGX 500!
20: O si Katrina Zapian. Kapis. Sang una dako ginangako niya problema sa nga kugin tubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
18: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and
7: anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Hospital Espiritual Cancer and Protection. Hindi kita magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat kay sa permita na balik-balik diri. Amuni ang pinaka importante tanan nga ikalipay sa Ginoo, malipay gid siya sa iyang katawhan nga magadayaw, magpasalamat sa iya sa tanan nga mga blessing sa bilungan lao. Mga kamusta kamo? Kamo tanan nga mga suki isang K5 News FM Philippines. Kag kamo tanan sa gihapon, ako nagapati nga kabuara sa inyong mga radyo. Kamay pa nga sa sini nga mga tiniyon. Padayon kamo gid nga magpamati kag aton dalon sa aton pangamuyo nga Ginoo magpakamay sa aton. Agon nga kita, yaman at ipanon kaglabaw sa tanan, iya kita nga giyahan nga makapangalagad sa iya sang sakto, makapangalagad siya nga halingin sa aton tigipusoon. Agon nga sa panahon man sa mga kapipitaan, kita man iya buligan kag luwason. Mula nga aton nga mga lubo nga mga pagpanamiyaw sa gihapon, samtang idipigil kita magkanto sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na ruplukan. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patawad at gabay sa buong maghapon, sa inyong prediksyon. Nawa, ito ay magpapatuloy at sa mga pagkataon po ito, sa habang kami ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita, pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, at ang siguro kami looy sa lahat. Patuloy nawa ang mga kapalan na kinakailangan sa pamilya, physical, mental, spiritual, financial, and protection. Ganoon din sa lahat ng mga kaunin. Kami nawa ay maging tapas sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon lalo tigit sa panahon ng panahon ito na maraming kabagabagan. Ang lahat ay misamot na langin sa magitan ng matamis sa pangalan ng Aming Pinesos. Amen. So, padayon kita sa buong makaturan sa aton nga pagtuon. Sa gihapon, padayon nunta ang aton pagtuon sa aton ginatunan nga may mga pamangkot pero unas tanan samtang hindi pa kita pangmangkot may ginhamba lang atong Ginoo Hesus Kristo. Nga kung basahon ta ang Mateo Kapitulo 5 mga versikulo 29 hang hasta sa 30 ang mga pulong diri ng siling. Kung ang imo mata nga tuo nagapasandad sa imo lokata ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sa ihaboy ang bungkus mong lawas sa impyerno. Kag kun ang imo kamot nga tuo nagapasandan sa imo utda ini kag ihaboy kay maayo pa sa imo nga ang isa ka bahin sang imo lawas mawala kay sang sa magkanto ang bungkus mong lawas sa impyerno. Diri nga tinaga makuturan daw terrible kon aton imuon nga physical or literal kaduha ka lang makasala way nakamata kay iman ipalukat man ni Kristo dayon kon kaduha ka lang makasala kay na nangin ka bangdanan sa imo nga pagkasandad amo ang imo tiil kaduha ka lang masandad wala na way ka na tiil pero ang point there is importante nga likatama nga kita makaintindi sa mga tinaga or sa mga may simbolo maging gamit ni Kristo. Amo na nga dere sa padayon kita nga magatuon ang tanan naton nga mga sala dapat dulaon. Amo nang butamalon dere. Ang tanan nga diuyon sa kabuton sa Ginoo sala na siya. Kakon madula na siya aw mali pa ang Ginoo. Pero indi ta na mahimos ton kagulingon. Pero kon ara si Kristo sa aton nga kabuhi, buligan kita niya, hatagan kita niya gahom. Kay muna iya nga promisa, muna iya saad. Suno sa ato mabasa sa Juan 1, versikulo 12. Kung magpati kita sa iya, dayon, baton na ito siya sa ato mga ipasoon, hindi lang sa ato baba. Ang buto malon sa pagbaton is kakay bala sa pagkaon. Baton na mga pagkaon, pero iyong ginakaunon. Agon nga, ang iyang nutrients, magsulod siya malawas. Kung ano ang mga sustansya ang ginkinahalan nga ara dito. Amo na ang pulo sa Ginoo. Amo na ang pagbaton ta kay Kristo. Amo na nga mga sala dapat dulaon. Ang tanan nga mga pinalangga, nga mga pagpatuyang sa aton kagulingon, nga muna ang nagapirme nga nagapangibabaw sa aton liyosong kabuhi, dapat utdon. Amo na ang utdon ta, hindi ang tiil. Kay maglakat ka kung hindi na uyon sa kabuton sa Ginoo, labi na sa mga young people subo nga grabe, sandiin na lang malakot sa, ay hindi, utdon ta na siya. Amot na malon, hindi pa rayon nun. Kung nakita mo na ngayong matang kabagdanan kasala ka, ay hindi mo na pagtulukon pirme.

ng atong mga pamangkot dere. Sino ang nagapaandam sa inyo, pamangkot ni Juan? Nga makapalagyo sa kaakig nga mag-abot. Tingog bala, inis ang balaan ng espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sang Dios. Ang bunga nga ginapatawas, magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. Wala sing panggwa nga mga dagway ang makapahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan nga mga tao ang makapabulos sa bunyag sang balaan ng espiritu. Ang espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tipusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagpabago mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may bintilador sa iya kamot. Kag iya pagatinluan, sing bungos ang iya salog. Sa palabuton nga adlaw, may baluan niya ang sa tunga sang iya mga nag-aalagad sa Dios kag sang iya nga wala nag-aalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sang Dios. Ang mga pagbinaisay kag pagbinaisay hindi mahimo nga mag-utwa sa tunga sa mga ginakontrol sang iya espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sa mga sulodlan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga panindugan sang sa ginkuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na converter nga ministeryo.

ang matuod nga disipulo, mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo, apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan, kag bangod kay natapos na ang aton nga tempo, tapos ang taman sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumulog sa imbanal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa imbanal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo Camiloya, pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang pagtuon subong si manalang pag-usisa, pag-review o kung pag-sibing sa natong leksyon sa Eskwela sa Batika. Iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini ka Ilonggo o kung hiligay nung na-version sa natong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan ng mga Iglesia Adventista sa Bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong naman masunsun nga host sa sining atong programa. Ari ang atong dua ka mga bisita nga pirmi naging ninyo ni sila makita kag you have been blessed sa ilang contribution mga kautoran. Ako nung napakilala sa inyo, siya ang atong nga dean sa boys dormitory diri sa CPAC. At the same time, siya ang aton nga associate church pastor diri sa aton iglesia sa college. Wala nang iban si Sir o kung Pastor John Deloid Coro. Sir, may madlaw sa inyo.
1: Pastor, may nga po, may madlaw. Sir Jonathan, may madlaw. Kahit sa aton man mga kauturan, mga kapaglaom, na nagapadayon sini sa pagsubay, sa pagsunod sini ng programa, akong gusto man nga tamyawon ka mo, mayang adlaw sa inyong atanan.
0: Yes, thank you again, Sir John Deloid. Ang ikaduan akong pakilala mga kauturan, by profession, isa siya ka electronics engineer. Siya isa sa aton ng mga professors diri sa aton ng School of Engineering and Technology diri sa CPAC. Batababol, siya ang aton ng head elder sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Sir Frederick Linatan. Sir, mayang adlaw sa imo.
2: Mayang adlaw, Pastor, kag Sir Coro, kag sa amon ng mga kauturan nga nagasunod sini na pagtuon, amon kamo gina welcome diwat sa sining isa naman ka pagtuon naton sa sini na semana, kag subong man akong ginatamyaw ng aton mga kauturan dira sa mga nagligan na semana, ara kami da sa iglesia naton sa Tuyom, sa aton mga kauturan dira sa Kawayan, amon kamo ginatamyaw. Ang subong man kay Brother Gabat sa Binalbagan, akong kamo ginakamyo.
0: Yes. And that's it. Mga kauturan, ara kita sa K5 News FM. Hindi kamo malipat. Kada Biyernes ang gabi, alas 8:30, tubtob alas 9. Mabatian nini sa bilog na Western Visayas, bisan pa sa Mindanao, kag sa ilang Facebook sa bilog na kalimutan. Sa hindi pa kita magbasa sa aton sansara na teksto, magaduko kita na sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningati yung Ginoo, iyari naman kami nagapalapit sa imo, nagapangayo Ginoo sa kapatawaran sa among mga kasalanan, kag nagapasalamat sa imo mapinadayunon ng mga pagpakamayo nga imo ginabobo sa amon. Karon, amon naman ginatugyan ini nga pagtuon. Kabay pa, ng balaan ng Espiritu magandihon, kag magahatag sang paghangop nga ang pinakamanami gid ng mga punto sang leksyon magagawa. Gani, salamat gid ngayon mo gin sa batamon pangamu. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, namon manunubos. Amen.
1: Amen.
0: Yes, Sir Chandelide.
1: Mga kauturan, mga kapaglaom, aton sentro sa pagtuon, makita sa mga salmo, Kapitulo 116, mga bersikulo 1 kag 2. Naghambal diri, ginahigugma ko ang Ginoo bangod nga nagapamati siya sang akon tingog kag sang akon mga pagampo. Bangod nga ginlingig niya sa akon ang iya idulungog. Busa magapanawag ako sa iya, tubtob nga nagakabuhi ako.
0: Amen. And that's correct. Kanaming mga uturan, magapanawag kita mintras tanto buhi kita mga uturan. Yes. Ari na kita, Sir Fred and Pastor John Deloid sa Lesson 6 para sa Mayo 2, tubtob Mayo 9, Prayer Warriors. Isa ni sa atong mga tunan sa aton nga tema sa sining trimestre, Growing in Relationship with Christ. So isa sa mga elemento nga kita magatubo dira sa aton nga relasyon sa kay Kristo is to be prayerful. Na te karon nga semana may tatlo ka mga importante nga mga biblical heroes nga ini nga mga tao are known to be prayerful. Kagang ilang success attributed sa ilang nga mga pagpangamuyo, si Daniel, si Enoch, kag si Moses. Yes. Sir Fred, ano pa gid ang aton nga masidingan sa sining nga semana?
2: Drima naton makita na isa ka kun mangin matuto man kita sa pagbasa, pagtuon sa Biblia, ang pagpangamuyo at hatagan man naton sa
0: yes.
2: Bili kay ini ang aton na paagi na mag-istorya kita sang aton na Ginoo. Kag sa sini na lesson aton makita na kung kita man mag-communicate sa aton Ginoo kamay na maatunan aton sa aton na mga karakter sa sini na semana, mahimo manggali naton ang mga butang na kisa do imposible sa aton.
0: Yes, and that's
2: apang paagi sa bugay sang Dios kag sa iya pamaagi na kita ginlambot niya, it will be our sweet response ang pagpangamuyo.
0: Yeah. As sa akong nambal, isa sang mga elemento nga kita magtubo sa atong relasyon is to be prayerful. Yes, Sir Gendelet, ano pang
1: yes, imo? Yes, Pastor, mga kautoran, sama bala sa isa ka relasyon nga tawhanon, it's either nga friendship or relasyon sa manigtiayon or asawahay.
0: Mag-asama.
1: Kung madula ang komunikasyon, possibly nga magaluya
0: yes.
1: or maguba ang relasyon. In the same way man sa aton nga relasyon sa Ginoo, ang pamaagi nga maka-communicate kita sa Ginoo, amo ang pagpangamuyo.
0: Yeah. Kagdi, damo man sa mga writers, bala, mga biblical scholars, nga nagahambal nga ang pangamuyo daw isa ka ginawa.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa, kung may ka na ginawa, patay ka.
1: Mm-hmm.
0: So in our relationship with Christ, prayer mm-hmm. is one of the elements or avenues nga kita mabuhi ang aton magtubo ang aton nga relasyon sa Ginoo. Balik ko sa mo, Sir Fred. Faithful Daniel. Ano ni si Daniel? Anong aton makuha ng mga kanami, ng mga leksyon sa kay Daniel?
2: Makita nato na sang si Daniel gin bihag sila pagkadto sa Babylonia.
0: Yes.
2: Naglabot na ni siya sa ato na tuon hasta na sa panahon nila ni Dario sa iya
0: Medo-Persia.
2: Hindi ang iya mga desisyon kung ato na obserbahan dohambal na ton do hindi ni siya mahapos pero kung ato tanawon the habit na ginahimo ni Daniel especially ang prayerful life niya maobserba na ton even sa basa kita sa Bible story na hanungod sa iya biskan pa sang batanon siya.
0: Batanon pa siya, yes.
2: Isa ka part duro sa training sang iya mga ginikanan, nadriman naton makita
0: yes.
2: ang pagka-prayerful.
0: Mm-hmm.
2: Diri sa kabuhi ni Daniel, nagsiling diri siya, Daniel purpose in his heart, wala labot sina, ang ako na punto, di gin-purpose niya man ang pagsalig sa Ginoo
0: yes.
2: Na sa tanan ng mga kabudlayan, especially sa ato na lesson diri, na ang kabuhi, ang nakataya sa iya kag ang isa digto ang decree na kung magpangamuyo luwas
0: yes,
2: sa hari mapatay ang akon di ginauna-una kun si Daniel guro mahuna-unan asya kun pareha sa aton sitwasyon pwede man lang try tay dias man lang
0: no
2: pwede man lang kuguro ka pangamuyo sulod kwarto nga sirado or nga ay abrihan ko gidbi kay manesgo sa akon kabuhi wala man ko naguntat sa pagpangamuyo. Or, pwede man siya magsiling na mangayo siya official leave. Na hindi siya makita sa katong nagakuan siya para ma-avoid.
0: In way, 30
2: days. Oo, 30
0: days
2: man lang. Pero makita na to na ginatubang ni Daniel na pakita agad niya na ang iya life is prayer. Kagdra na siya na experience niya even sa time ni Haring Nebuchadnezzar kung paano sila ginluwas. So karon sa sini maisol pa ba do something yes. amo na ang sa kabuhi ni Daniel
0: yeah kag before na ko na tagay Pastor Gendelet ang isa pa sir nga hindi gid siya mabuhi, nga bisan sa, mm-hmm. sa 30 lang. Mm-hmm. Daw hindi siya mabuhi within 30 days, nga hindi siya kapangamuyo. Mm-hmm. That's why, iya gid siya gingambol and I believe on the power of God. Kaya ti, amo na ang iyang connection. Yes, sir.
1: Yes, Pastor, no? Mga kautoran, Sir Jonathan, may ara gid siya advantage kung ang tao prayerful. Mm-hmm. Dari sa sama kay Daniel, nahimo siya nga maalamon, mm-hmm. wise siya.
0: Yes.
1: Kagtungod sa iyong pagka mapina ngamuyoon, ang balaan espiritu nagkunsad sa iya, yeah. nagupudgid sa iya. Kag ikatatlo mga kautoran, tungod sining kabuhi nga practice ni Daniel, nga may ara siya, prayerful siya, ginahigugma siya sang langit. Mm-hmm. So mga kautoran, kung kita gali mapina ngamuyoon, possible kita nga maging maalam, ang Espiritu magkakunsa diri sa aton, kag higugmaon kita sang kalangitan, sang Ginoo, sang yeah. dira nga nagpangamuyo si Daniel nga nidya sing kaalam. Mm-hmm. Even before pa lang, or manugstart pa lang sa nga mga muyo, si Angel Gabriel nagkunsad, grabe ang pagpadala sang Ginoo sang sabat, sang iya pangamuyo, mm-hmm. Pastor.
0: Wala pa ganun siya kalito. Magagansas pa lang siya ng yes, still the desire, pero ara na ang sabat. Kagdi, ang isa pagit, kundi ini sila ilagid gintuyo, hindi magkaon sa kalanon sang hari, ang upod sang iya tatlo ka mga abyan, si Sadrach, si Mesach, kag sabi ni ko, kag si Daniel mismo. Ang akong pagpatiya, sir, nga, 10 times better sila mo. Mm-hmm. Siling nila kay Melsar o kung sino itong Ariok.
2: Ariok.
0: Nga, tilawin lang bala ninyo kami, anay. Oh, kaya tinadlok si Ariok mo. Mm-hmm. Nga, patyon siya. Kaya ti, base magliniwang sila. Mm-hmm. Pero ang ilang challenge, just give us 10 days. Mm-hmm. And then prove. Within the 10 days, ako yung wala gito. Grabe itong ilang pangamuyo. To prove nga indeed God is a true God ngayon nga servisyo. Yeah, do you have some more?
2: So, sa muna na kwan pastor, no, na hindi kita ka pangmuyo kun why kita confident sa atong yeah, na pangmuyoan.
0: So, ako hindi sila mag-challenge sa muna, oo, kung hindi nila
2: hindi na, sila makahambal na masiguro nila ang
0: masigurado nila.
2: So, diri na ako nakita sa ato na key text ba na ako natalupang da na siling din ni Haring David na ang iya pagpangamuyo, it is a confirmation kay ang nakita ko di I will call dasun ang before that puro past tense meaning may experience na siya, mm-hmm. may experience siya sa Ginoo, that's the reason nga ang iya pag sabat pagtawag sa iya is may ara na siya kasiguruhan, may mm-hmm. confidence na siya na his prayer will be answered, not on the sense na pabor tanan mm-hmm. sa iya, but nagasiguro siya na may ara sa piyak na side na nagapamati siya.
0: Yeah. Kaya isa pagid nga priba ni Daniel, God really answer his prayers. Katubalang pamatyo na ang tanan ng mga wise men. Oh. Wise men. Di dalas siya kung isa siya sa mga wise men. Di during sina na time, wala siya na iya. Mm-hmm. Nakibot na lang siya, nga amo na ang balita. Di nagkato siya, kag-challenge siya, okay. Just give me a little time. Oh, na. Te, ang iyagini mo na ngamuyo. Mm-hmm.
2: Pag ang pangamuyo eh, Pastor, na, sa ito na lesson, mga specific.
0: Specific.
2: No, specific. Na kung magpangamuyo kita, gali, mga kauturan, hindi lang na do i-generalize.
0: Na general. Na, kung sa bulong pa, generic.
2: Oo. Na aton gid i-ambal gid sa Ginoo na specifically, mm-hmm. amuni ang sitwasyon.
0: Amuni ang sitwasyon. Amuni ang kinanglanon.
2: Amuni kinanglanon. So, ginsabat gid siya sa Ginoo sa sina ng mga ginapangabuyo.
0: Yes. Sir, ganilod sa Monday, the posture of prayer. Ano gid ang ngayo gid nga aton nga buhaton kita ng amuyo, position aton.
1: Dari mga kautoran, no, nagpakita aton lesson nga wala mang ginsing dapat gid nga aton nga posture, pero may gina-suggest ang Biblia. Dari mga kautoran, may nakita ko dari nga apat ka mga postures sa pangamuyo. It can be nga nagapungko kita, it can be nga nag-lie down kita sa aton mga higdaan, or it can be nga lakat kita, nagatindog kita, or whatever we do. Pero ang aton lesson mga kauturan nag-suggest nga daw meaningful kag it's about acknowledgement bala nga that is kneeling before God. Labi na mga kauturan kung pagbugtaw naton sa aga, nagluhod kita dayon. It's a manifestation, pagpakita naton ngadto sa yawa nga kung sino ang nagagahom sa aton. Kag kung sino ang aton gusto nga alagaran. Or whose we are, kung sa English mga kauturan. Isa ina nga pagpakita kung kita kuno nagaluhod nga it's a proclamation ngadto sa yawa nga kita ginasubmit naton ang aton kaugalingon ngadto sa aton Dios. Yeah.
0: Kag may isa gidya ako ka pastor nga nabatian nga ako nagapati nga at the time we kneel in prayer, hindi lang kneel, at the time we close our eyes, at the time we bow our head in prayer, wala gahom ang kaway. Madulaan sa pwersa ang kaway, kag malagyo ang kaway, and that's an opportunity.
2: So muna na isa nagapamangkot bala kita na kung hindi gali luhod,
0: hindi pangamuyo,
2: hindi masabat something hindi ba makalabot ini siya. So aton may mga circumstansya, although gin-explain ni Sir Coro na ang pagluhod it is a display of our submission. Aton na pag paubos aton kagalingon na sincere ang aton pagpangamuyo, pero kung kita man sa anuman na posisyon ini nagatakos kung paano naton ginahambal ang aton or paano naton ginahatag ang pangamuyo naton sa Ginoo. Okay, pwede man tagali magluhod pero ang aton pangunauna. So it is a matter of our conviction and our heart kung sa aton na pagpangamuyo. Pero amo lang ni ang aton na lesson, it will show na kung magluhod kita, do kwan gid ba? Seryoso kita sang aton ginapangamuyo sa Ginoo.
0: Kaya ti ang luhod niya, submission. Pwede man magtindog kita. Pero ti ang mga tao, sulod sa itong panimalay, pwede man magtindog kita. Pero ti ang tindog is as usual position sa tao mo. Na ang pagpungko, usual position usual. Sa tao. Pero ang pagluhod niya is extraordinary. Pinasay, hindi ya kinanggan. Di bisan ng atong kabataan, hindi magdisturbo sa aton kung nakita nila na nagaluhod kita. Tibisan sa sulod sa iglesia, do ka namigid. Do it does not mean na hindi sabton sa Ginoo. But if there is a way na makaluhod kita, it's much better.
1: Mas maayos.
0: It's nice. But that's it. Si Daniel, ti galuhod man to siya.
1: Galuhod siya.
0: But may mga panahon Daniel, tindog man sige pangamuyo. Ato ang publikan mong sukot sa buwis. Nga iya prayer, iya 7 words lang sa English. Lord, forgive me a sinner. Tigin sa bat ng ito sa Ginoo. Katindog naman ito. Kaya ito, hindi sakto ang lugar nga maluhod siya. And that's the point. Okay, sir. Enoch, walk and talk with God. Kanami isini.
2: So, diri na ito ma... Doon kagamay lang sa ginsugid sa Biblia sa aton nanungod kay Enoch. Sa edad niya na mga 365 years, kung aton, although na very gamay lang, no? Pero kung balik na aton gamay na, sugpo na sa mga panahon nila ni Noah. So, sa sinadaan na panahon, di ba manog, way pa ninatabo ang anaw, Pastor? Ang kalaot sang tawo gadugig na hindi na gid, how can Enoch live sa sina na panahon na sa diin makita nato na nangin matutom siya. So hindi madula siguro man ko na ang iya pagpangamuyo sa Ginoo na malayo siya sa mga temptasyon. Ang iya guro panimalay kangay man to sa iman na Bible character, nagatubang mang sa pagtilaw, pero we can see na sa kabuhi ni Enoch, do pinasay siya, no? Do mahambal natun, do wala ka experience siya. O iba siya. Nga ang iban do tutuman nga do na napatay po siya, ya do ginpinili gid. Because sa in short verses na dri, Enoch, walk with God in his sa ina na kabuhi niya. So sa aton na panahon, paano na naton himo kay palarihas man ang mga temptasyon sa aton kabuhi. Wala ta kabalo kung sa panahon sa pagbalik sang Ginoo buhi kita na maluwas, pero si Enoch way man to nagambal na amuni himuon ko kay para kuhaon ko sang Ginoo na buhi. Kundi kung paano naton ginakabuhi ang aton kagulingon, aton kabuhi sa matagadlaw, at kag nagaupo na dira ang constant connection and communication naton sa Ginoo pag sa Panginoon.
0: Yes, Sergeant Dylan.
1: Pastor, ako nakita diri sa lesson naton no nga si Enoch daw same lang gid sa aton nga tawo gid nga daw lipot lang ang hambal sang Biblia, pero ang SOP, ang Spirit of Prophecy writing ni Miss White, nakabulig gid kung ano ang klase ng may kabuhi nga gin-again niya. Nag-aobra man siya, nag-pangabuhi man siya nga tawhanon. Pero despite nga busy siya, gaobra siya, na-maintain niya ang kabuhi nga spiritual, prayerful. Humble diri sa aton nga sa atong propeta nga si Miss White, sa Patriarchs and Prophets, the greater and more pressing his labors, na stress man siya, nakapuhi man siya sa iyang obra, the more constant and earnest were his prayers. Humble ni Miss White, communing thus with God, Enoch came more and more to reflect the divine image. So, si Enoch, isa ka himplo nga aton pwede makita.
0: Nga ang wala ginahimo sa kalabanan, ginahimo sa kalabanan. Ginahimo iya. Among to sila mo, sir, nga ang ilang ang kalibutan sa tunga panahon, kaduging ang kasalanan. But Enoch walked and talk with God. So, ang Biblia, walk lang ang ginambal. But, hindi ka man kalakat nga, buhay ka ka-historya. Kasi na ginupod. Kasi upod yan.
2: Ipos lang ang mga.
0: Aragi na yun.
2: Hindi meaningful ang pan-relationship.
0: Okay. Wala nang gin kita. Now, we'll go to Moses. Balik ko sa mo, Sir Jandulay. Moses, godly leader. Ari na. Ang Diyos noon sa ni Moses.
1: Ang sekreto lang gid ni Moses nga ang successful siya, though hindi man perpekto nga leader, nakasala man siya, pero ang aton nga lesson nag-humble gid nga the secret to his success as a godly leader, duha ako nakita diri mga abyan mga kautoran. Una, constant communication, prayerful gid gihapon si Moses. Ikaduha, ang iyang pag-abide, nga abiding relationship dira sa Ginoo. Ini nga pakigistorya ni Moses, hindi lang natabo nga dito siya sa pag-lead sang Israelites pakadto sa Canaan. Nagsugod pa dito pa sa panahon nga sa Midian siya. Even dito pa siya sa Egypt, mga kautoran. This was his practice, even he was still yung prayerful life. Amo na siya ang sekreto sa iyang pag-lead.
0: Wala gin man ma-explicit na klaro sa Biblia. Pero ang pagka-prayerful ni Moses, bisan ato na siya sa palasyo. Kahit dako na siya, dako-dako na siya. 12 years old na siya before siya gindala sa palasyo. Kahit ang anak ni Pero, nagsilingan dahil anay ng bata, batitian yung anay. At the right time, amo na pagdala niya diri. So ang si ang iya ginikanan si Jacob Edgar, si Amram, nagtudlo gid siya to be prayerful. Kay tibalan na sang ginikanan nga this boy will not be ours anymore. So at least gintam nan gid sang sakto. Yes, sir, friend.
2: Kadri man sa bahin na blana si Moses, nagupod na pagwa sa mga Israelinon, wa sa Egypto. Observe na to na ang iya pag-communicate sa Ginoo, do ang term ko na nag-converse gi ba do natural
0: hindi as a friend, no?
2: As a friend hindi na do may Diyos niya, may separation. Kay do naga may mga makita naton may nag-negotiate da siya.
0: Negotiate
2: siya. Kag kung hindi ang relasyon naton hindi amo ka na kahapiit, hindi kita ka kwabiskan sa mga friends naton, hindi kita ya ka persuade sila. Kung hindi mayo
0: hindi ang relationship. Kaya hindi ang close ang relationship.
2: So, ako man nakita na sa kabuhi ni Moses, kung i-relate na ito ng prayer is the communication, naton sa Ginoo. So it does not mean sa ako nakita, it does not mean na mapiyong kita magmuna. It is the constant talking with God. So possibly looking above, nagatangla na siya kag sa motuguro na panahon niya ang Diyos, siya nagasabat siya through nature kag makita niyang sabat gani sa sini na mga pagtilaw sa ginatubang niya, especially sa mga utod niya, bisgan gin sikway ni siya sang utod niya, gin pakamalaot siya, but still nabatsagan niya. I don't know kung paano ni nag-develop kay Moses na ang pagka humble niya in spite sa madamo utod niya na okay guro ng iba na tao, pero ari utod niya nagbulig pa ni siya pa dako, but still he is nag-abot pa siya ang pag pasaylo sa ila because of his relationship, not on the his sight as man. Kangay man sa aton ang morning challenge sa aton, kung tulukon naton ang aton si Gapriyo sa aton taksan, mabaki isa idero panubuon mo na siya. Wow. Pero kung makita naton ang isig kapareho naton na sa tulok sa Dios, we are all saved by grace pala riha sa kita.
0: Yeah. Ang isa din nga ako nakita the way Moses prayed. Okay. Kung paano siya nangamuyo. Dito lang sa Burning Boss, no. Dito na makita tong sampinit nga nagadaba-daba. Kwanto siya exchange of words. Na. Di ka pangabayan mo si Moses, hindi lang ko. Di, ang Ginoon ako na lakat ka kay ikaw nga kung yung pili. So, the prayer na aton nga buhaton is just like Moses. We'll talk to God as a friend. Hindi kay ato siya kalaba-laba, taas-taas siya, kag magtangla lang kita. No, that's also nice. Pero still, ang Ginoo yan nagapanahog kay mihupod sa aton every time we kneel in prayer. Wala na gid kita panahon. Moses intercede for a nation. Kapila ni siya mag-intercede, Sir Jenny Lloyd.
1: Kadamo gini siya nag-intercede, Pastor, mga kautoran.
0: Ang intercede, mga kautoran, Ilonggo. Ang Ilonggo, nagpangabay, nagpatunga. Yes.
1: Nagpangamuyo sa alang sa mga katauhan, sa iglesia, or sa dari sa context na rin mga kautoran para sa iya nation or iyang
0: mga katawan.
1: Katawahan. Apat dari kabises or even more mga kautoran nga nagpangamuyo siya para sa iya mga katawahan. When that time nga ang iya mga katawahan na uhaw sila sang time nga nakasala ang iya mga katawahan, naghimo sila sa golden calf, nagpangamuyo man sila nga nagpangamuyo man siya nga pasayloon sila sang Ginoo. Ika tatlo mga kautoran atong pagbalik sa mga spies halin sa Promised Land nga hindi amo na ka positive ang ilang report. Kag ikaapat mga kautoran, when the tribe of Levi nag-separate para mag-serve sa sanctuary. So, aton makita ang batasan gid ni Moses nga biskan ang iya mga katawhan makasala, iya gyapon pangayuan sa Ginoo sing pasaylo para sa ila. Grabe siya ka tutom nga leader kag mapinasayloon siya.
0: Kag ang punto di sa atong leksyon, sir, inileksyon sa mga leaders, sa mga pangulo naton sa iglesia, na dapat magpinangamuyong kita. Isaman sa ako na kita nga na do grabe gin nga ano ni Moses nga nakita ko sa iyang isa sa mga best leadership niya. Atong mga tao nga nagreklamo bala. Moses, ano ni? Wala kay wala dito sang sementeryo, sang lubnganan, sa ito, diri kami ni mo gindala para na diri kami ni mo ilubong. And that's it. And then, Ginoong reklamo, sinaway gid ano ni? This lang sa Ginoo, sige Moses. Buwasaga, makita nila nga may mana na mag-abot. Yes, sir.
2: Kagang ato na lesson, Mandri, nagapanumduman na kung magpangamuyo kita sa aton isig kapareho, may dako na siya na gahom. Mm. Kisa nagapangmuyo kita sa atong kuglingon, pero when we know na someone is praying for us, kaya gamuning yes. usual naton as a community, nagapangmuyo ay kita kay because nagapati kita na may gahom ni siya. May gahom ni siya. So, ang lesson naton nagapanumduman sa aton mga kauturan na to pray sa, sa aton na mga kauturan, members ang panimalay, yes. sa aton mga leaders, hindi lang na, kundi sa aton man kaugalingon. Yeah. So, this calls for us to pray.
0: Yeah. Kagtiya mo na mga moyo kita sa aton familia, mm-hmm. sa aton nga, nga pamilya sa bilog nga iglesia. Mm-hmm. Nga Lord, please, bitaw ganiliwat si amuni. Ginoo pa sa iluani si amuni. Mm-hmm. It's a nice kind mm-hmm. of prayer. Lord, bi tagaay man siya sang success, mm-hmm. makapasar siya sa board, so mm-hmm. pagkanon. It's an intercession. Mm-hmm. Of prayer. Wala na gid kita sa time mga kauturan damo pa. But anyway, next week, the same thing, the same tema, ang pangamuhi o gyapon. Ngayon na lang ko sa kay Pastor John Deloitte and then eventually si Sir Fred and General Fred sa ilang last take.
1: Mga kauturan, mga abya, no? Isa ini ka auhag nga sa aton nga mga kauturan or nagatinguha nga magsunod dira kay Kristo, nagkita magkaara kita sing kabuhi nga mapinangamayuon. Mm-hmm. Because it's nice to know mga kauturan nga aton Ginoo sa iya, wala sing dako nga butang para sa iya nga hindi ya mahimo. Nothing is too great for Him to bear. For He holds up worlds. He rules over the affairs of the universe. Namiyang ko sining mga punto nga ang aton Dios, siya ang tag-iya sang universo. Siya ang nagtuga bisan sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amo ning auhag mga kauturan. Pero ang pamangkot ko lang subong nga sininga lesson mga kauturan, when it comes to prayer, ano bala ang pagpangamuyo sa aton? Manami ba siya or ginakapoy kita sa pagpangamuyo? Ano inyong sabat mga kauturan?
0: Yeah. Yes, Sir Fred.
2: Agsubong man ang ato na lesson naga padumdum liwat sa ato na magpangamuyo kita sa na-mention ni Sir Coro, hindi naton mapabudlayan ang aton Ginoo sa pag-worry sa ato ng mga problema. Ini nagapasiguro, nagasiling man ang ato na key text diri ni Haring David na it will be our experience kung ara kita sa Ginoo, hindi madula ang ato na pagpanawag sa iya. Because when we know Him, mangin mahapit ang ato na relasyon kag sina masako ng ato pagsugilanon sa iya pag-isa pagpangamuyo.
0: Mga kauturan, isa lang yun. Malipot lang ako ng tugon, pamilin-bilin sa inyo. Ang ginasiling, batian ko na sa isa sa ato ng mga members sa ato na iglesia. Why worry if you can pray? Kabay pa ang Diyos magkapakamayo. Sa hindi pa si Engineer Fred magpangamuyo mga kauturan. Pasalamatan tanay si Brother Junjun Luciano and Sister Goldie Jolegi Jr., si Dr. Norvin and Rosalina Hebieso, Fee Midon and Edo Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Marlene and Pastor Phil Peregrino, Sir Alex Fejedero and Ma'am Gina Fejedero, Ilumer, Anneli Trino Perdido and Jimmy Trino, Sister Antipas Piedad, Marlubel Hirota Lurin, Ladella Balangascon, Helen Barbasa, Dr. and Ma'am Ivy Hope Balijong, ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuporta sininga programa. Sir Fred.
2: Magapangamuyo kita. Langit no na muna amay, Ginoo kami nagapasalamat sa sining tion na ikaw nagpakigupot sa mon. Sa sining na pagtuon na ikaw lipat nagapanumdum sa mon. Na sa amon na pagsugilanon sa imo, pag isa pagpangamuyo, ini nagahatag sang kabuhi sa amon. Pag ini maka pahanoot pagid sa amon na relasyon sa imo. Kay naibalaan namon na kung wala ikaw, wala kami sing ikasarang. Gani ikaw nagabulig sa amon na to maintain sa sining communication na rinatag mo na kami magpakig-angot sa imo sa mapalaglaw sa anuman ng mga bagay namon itugda sa imo. Huwag ka nagakataka sa pagsabat. Kag salamat Ginoo na ikaw man nagpanumdom sa amon na kami pangamuyo man sa amon mga kauturan, sa amon mga leaders, membro sa amon panimalay, kag mga kabiyanan. Na kami tanan maging isa kami sa pagtawag sa imo bilang among Ginoo kapanluwas. Bendisyon ni ining among mga kauturan na nagaupod sa amon sa sining pagtuon. Ikaw man magpakamayo sa ila na maabot nila ang kalipay na sila na matagadlaw na pagpanawag kag sugilanon sa imo pag isa pagpangamuyo. Among tanan ini ginatugyan pagdamang sa ngalan ni Jesus. Amen.

Matapos na ang aton pagtuon sa sini nga semana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kon may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang pagtuon subong. O kon sa sini nga numero 0975-155-9015. Saliwat 0975-155-9015. Ini nga semanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

K5 News FM. Beyond the sunset.

time.

time to tear, and a time to mend, a time to be silent.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.